0: Waaw.
1: Yaa ngi rafetlu maanaam ñu ndajal bu baax a baax.
0: Waaw ndeysaan. Ñu
1: ngi leen sant. Yéen itam leen ñaan ak ñu ñaan yàlla aarul àddal it.
0: Amiin amiin amiin.
1: Si baatu si Ndaara.
0: Amiin amiin amiin Diop.
1: Njagal mu xool seet bu am semaine bu baax.
0: Alhamdulilah.
1: Allo.
0: bisimilah waaw.
1: ak ñoo ngi sant ñëpp rek di leen ñaan leen ñëpp ñu toog yàlla na leen yàlla sàmm aar leen te àggal leen leen ci suñu bëgg àgg yàlla àggal leen.
0: amiin barke borom tuba.
1: ñu sant yi tamit sëriñ boobu leen dalal. ak tele bi leen dalal ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax sama xel dafa seet bu mu naaw jërëjëf ndaw jërëjëf.
0: jërëjëf jërëjëf sant bu baax a baax.
1: ak si dëkk si ñoom ak ñëpp rek ñu ngi leen di sant.
0: waaw jërëjëf soxna si sant nañ baax Diop. waajuru sëñ Ibrahima Diop la.
2: moom
0: mi ngi ci biir kuréel gi moom tamit. ñoo ngi koy ñaanal yàlla guddal fan wi. xam naa ne ki doon woote magam la sëriñ. waaw sant nañ bu baax. xam naa ne mu tuddaale lu am solo. muy daayira Miftaaw Sanada googu mu tudd. waaw ñoom moom ñoo njëkk a sosu ci koñ ba.
2: dëgg la
0: di ab daayira. jarul ñu ci xuus bu baax. waaye bokkoon nañ ca ñuy ay jàmbaar. sëñ Moustapha mi bëggoon a dugg léegi moo ko jiite. waaw moom day. moom yàgg nañu bëgg lu baax moom. waaw waaw.
2: macha allah
0: nag jërëjëf soxna si sant nañ baax di yaan yàlla fay.
1: salaamaaleykum.
0: waa kay maaleykum salaam.
1: kay sëñ Moustapha.
0: waa kay sëñ Moustapha bisimilah.
1: ñu ngi ziar bi.
0: waa kay bisimilah waaw.
1: ñu topp di yaay leen ziar bu baax a baax.
0: alhamdulilah.
1: ñu ziar ci li nga xam ne maa leen dalal. ñu ngi ziar bu baax.
0: waaw ñu ngi lay dégg bu baax waaw.
1: ñu daal di sant rek ñu xamee ne ko daal ñun suñ tool ñu ngi sant bu baax a baax a baax.
0: alhamdulilah.
1: ndax liggéey bi ni ñu ko waxee rek rafet nañ ko lool. xam nga ko ne ko daal. ñu nga xam ne si lan bokk ñun. waaw bu yàlla ndam nañ ci am ndam.
0: alhamdulilah.
1: ndax lu war a ndam mooy li nga xam ne mooy seen yaay bi di seen mag. te fu ñu doon suñu xel day daal. ndax liggéey bi seen di jox Baye Fall yi. ñu fu ñu leen di nekk rek suñu xel day daal xam ne yéen gën leen di fekk wala ngeen koy yàpp.
0: ndeysaan ci.
1: loolu doon na sant yàlla. di xamal jël ñu daal moom ñun daal suñu jël ñu suñu si jox bi daal. ci jël ñu sawal ngeen.
0: alhamdulilah.
1: ndeysaan. ndax ñu ngeen jot a xam jël daal ak fan si alam. bi ngeen di waxal yàlla ko lool lool. ngeen gën a góorgóor rek xam ne suñu yàlla moo fi nekk.
0: waaw ndeysaan.
1: keneen njëkk ku sëñ la. waaye fi ñaa kas jàng yi. xas yi moom kenn li ci nekk rek am naa ñam déedéet. kon dégg ni ñu naan am na ñu mar rek mais yàlla xool dafa nekk si xas yi ak ñu mën ko war a nekk. yéen a ngi doon nekk ni ngeen ko war a nekk yéen ay tëj tànk heure yéen tëj heure yéen dama ak yéen a ngi tëj si. loolu ku bëgg xas yi moo fay def.
0: ndeysaan.
1: ñu leen dalee ñaan la ndax ñun ñoo seen suñu ko waaye ñun daal suñ toll suñu xel day dal.
0: alhamdulilah.
1: ñu daal di koy wax nañ koy leer seen doom jéem nga xam ne moo leen dal.
0: waaw suñ si waaw.
1: suñ si waaw ñu koy siyaar bu baax.
2: ñu lay siyaar bu baax a baax kay.
1: waaw suñ si waaw ñu lay siyaar bu yéen a daal di nga xamal ne. suñu siyaar suñ ci tànk yi daal ñu dellu fekk bi la.
2: alhamdulilah.
1: ndax suñu njaboot la ñu gis ne rek la ñu gis ne doom la.
2: dëgg la.
1: waaw li ma ko wax léegi ne ko diggéey bi nga xam ne yéen a seen jox jox doom. ñun ñu jël yaay bi ñoo xëy yooyu. ñun daal kenn ñu xel di xalaat ñoom dara.
2: alhamdulilah.
1: ndax bu ñu nekk ñu ci xel bu nekk xel bi ngay
2: ñëw. alhamdulilah kon wax yàlla.
1: amul lenn mun leen fekk bi ngeen romb ñu jàpp ne romb ñu jëlee ci rëkkër ñu xëy riz baax ñoom seen jëmm ak seen nelaw kaan ñu xëy jëy.
2: dëgg la.
1: mais ñoom man dañoo jël kudaara bi waaye heure tëdd bi bay ba lay déggal ñu ci kër damay déggal ñu ngi wax dëgg yàlla. ñee naa leen.
2: alhamdulilah.
1: te dara dafa ñu jubee ak ñu xëj bi dindi waay.
2: wallaahi.
1: te ma fenn li waaye lañ ko fii di xaar gën a bokk.
2: waaw.
1: ak kër boobu man di nekk rek dégg bu li ma wax di xew. ñoom daan ma jox ak suuf bi ak sa ñax ñoom.
2: ndeysaan.
1: ndax kii di ko gisee man di nekk dara ma woon a ma lii loolu nga xam ne mooy saytu tànk ma lay indi fii ñu jàngal la xëj bi. ak lu gëj bi man teel. ñu ndam lu réeréer yi ngay ñaar yàlla bi nga seen fan.
2: amiin barke sëñ Touba amiin waay.
1: ñu ngi lay sant bi ko waaye bu baax xam nga ñu xam ne lii nga def moom dañ ko rafetlu lu baax a baax ndax. ay ndaw dañ bëgg lu baax.
2: waaw.
1: ñu jàppale leen ci dafay gëm.
2: dëgg
1: la. jàppale leen gën caa sawar gën caa naan namali.
2: dëgg la.
1: mbokk nag ñu la doole la xel li ñu nekkee ñu gën leen ko bëri fësu. askan bi yalla ci da
2: wallahi deug
1: la yalla leen yalla dalé jappal ko ci kan nga xamna xamna sa na ndaw japp na sun tuwa mom da ñu men
2: wallahi werna
1: ko deug mu na grand sun tuwa da da fa def sun tuwa
2: wallahi deug la deug la
1: wa sun tuwa ko ci ci mo la wara dal bu japp ci ci fo ko tor mu dalal
2: deug la
1: deug la deug la dara wala nek ba fu deug la baye ngir mom mu fekk la
2: deug la deug wer nga wax
1: ndax kenn ko la japp dara am ñaan di dem wala nga jox wala dem
0: ci
1: wa di wala bo beug rek ñam ñam ni ko ara tax la
2: wallahi werna werna
1: barke so xadim
0: wallahi ndeysan
2: jere jef
1: xam nga ñam ma baaxa baaxa baax ay maaw la ndaw ndaw ni ma da ak
2: jere jef
0: jere jef
1: ñu da jax so mo ndaw ni ndaw
0: jere jef
2: ndeysan
1: bo bi ñu nekk dal lepp lepp xam na ne ñu waji ni lepp xam na ne ni da tan yalla
2: waaw
1: da dëgg ci yalla ku ci nek su ba nga leen defi da nga gëti ndax mala ko am ci ñu bëgg su ko nakkë mala nga
2: dëgg la tokkal la
1: wa dama la tan yalla
0: alhamdulillah
2: alhamdulillah
1: wa ma ñu jël ñu jël ñu bëgg ci ñu mala la
0: ndeysan
2: ah jere jëf
0: ci
1: ñu lay jaaju ñu baana
2: ci jëf jere jëf sam nañ la
1: bu yalla barké yalla yalla barké lepp
2: amin amin kay amin jere jëf
1: bu doon fa ñu baax
0: amin
2: amin barké señ diwa
1: ci ka fa xadi ñu la ka
0: amin jëf jëf
1: jëf jëf jëf
0: jere jëf
1: wa ka la yëp
0: ndeysan señ siama señ musfa mom mo ñëwaat waaw mom mom sama mag la
2: ah
0: sama mag la
2: tarkala
0: may ku baax la de
2: amna yene lol de
0: ak señ touba ku baaxa baaxa baaxa baax
2: wallahi wallahi
0: ku bayef
2: ndeysane
0: ku bëgg señ touba
2: wallahi ndeysane
0: waaw
2: tarkala
0: wax deug yalla yalla nako yalla sam
2: amin barke señ touba
0: yalla ko yalla ar
2: amin amin
0: ma wax ci mom
2: ndeysane deug la
0: jere jeuf señ musfa bi
2: ngi lol ndeysane
0: gaay ñepp bëgg nañ ci yow
2: tarkala
0: jere jeuf yalla yalla yok say xewal
2: amin amin
0: barke señ yene yep nga motaliko
2: amin jere
0: jeuf
2: tarkala ba kay jere jeuf señu sandaw kon ñu ngi ziaru baax di ziaré mbolam ñu dëkk ci yott yoy yëpp rek xamna né tay ji ñom ñëpp amna yéné taw ci bir jotay bi and ko gu yeen waye xam nga rek lay lek jotay bi ni mi démé ak ligne bi ni mi xaté da naka bu ñaar ñett woté rek pour kenn duggu ré jëfé ñu lool rek moko waral waye ñu ngi jéggul mbokk talibé yëpp ñi amone yéné tabbi ci bir jotay bi and ko ak ñun té xañ na waxtu yu jégé ñi ngi tubbu baax baax amone nañ yéné yi gëna yaatu ndax melni nga xamna mbokk talibé yi dooyuluñ ci ñi déglu doyaluñ mbokk talibé togué xamna doyalaguñ waye nak waxtu mom moy xat xataay yo xam lay lay rek bo ci dugg rek day mëna lu yagg waye bo tamalé da di gawa jeex ko xamna dañuy jox señ Mokhtar kaddu yi mujjii mi yëkëti su ko dé bu noppé ñu jox kurel gi ñu daj rek ñu ñaan ñu mëna la day yëkëti ci tay kon bismillah señ Mokhtar
0: ya kay señ Cheikh kaddu yi day xana sant rek la di sant bu baaxa baaxa baax ci jotaay bi bax serigne bi samay kaddu mom lay tambale mom lay tadje min al khadim ila al khadim rek
2: rek
0: tambale ci serigne bi yam ci serigne bi
2: rek
0: ndax lepp nak mom la nak
2: wallahi werna
0: kuko xam kuko xamut dama waxon rek limay soñu dal gañi moy nan selal rek
2: rek wallahi
0: mbir mi dal mom kula ci gëna selal raw la ba faaw
2: werna
0: serigne touba mom doy chaxan
2: werna
0: yekati ko ni mu neex yombuna
2: deug la
0: waye lim bëgg ci ñun nak moy ak défar
2: wallahi
0: yalla ñu ko yalla défal
2: amin barke señ diwa
0: señ cheikh bëgg nañ ci yow
2: ndeysan
0: tay bi mouritana
2: alhamdullilah
0: laaji amna solo té nga fa mo rété
2: alhamdullilah
0: ko xamna lu ci dess rek ci tonté lay doon
2: alhamdullilah
0: waye li nga wax nak xamna ni amon yene dugg bari nan
2: wallahi wallahi
0: xamna ko mom
2: deug la
0: waye liñ bi xataay bi ak waxtu bi xataay bi
2: deug la
0: waye ku bëggono dugg ñi bëggutone dugg ñepp sant nañ len
2: wallahi alhamdullilah
0: di len gërëm bu baax
2: tawakkala
0: di wax ni jotaay bi dal wax deug yalla ma sha Allah
2: alhamdullilah
0: señ abdou samad dal yalla nako fi yalla yag
2: amin barke señ diwa
0: li dal mom
2: ab
0: buntu la mom
2: alhamdullilah kon
0: yalla nak jëm ci kanam
2: amin barke señ diwa
0: barke borom touba di sant señ assane bu baax nak
2: ndeysaan
0: señ assane mi mom ñong koy sant mom
2: wallahi señ assane di jambar
0: c'est jambar la de
2: lol
0: yalla nako yalla sam
2: amin barke señ diwa
0: yalla nako yalla ar
2: amin amin
0: ngi sant wa kurel gi ñepp
2: amin amin
0: bayuma kenn kuma tuddu kuma tuddu sen taxaway rawati na señ omar me ndax li tam koy sante moy ñako tambali won mom mo ci dess
2: deug la
0: lool nak lu reey la mom
2: wallahi deug
0: ndax wax deug mënon na def comme ñoña
2: waaw wallahi
0: nak mu japp rek
2: lay to baye
0: waye nak dana xamne liguey señ touba rek mo fa
2: wallahi wallahi
0: am jom nak am passif
2: ndeysan tor
0: mom ak rakam natu mi ci biir liguey bi makhta touré mi ci bëgge biir liguey bi
2: ndeysan
0: batay ñoña ñako
2: deug la ndeysan tor kala waaw waaw ndeysan door kala wallahi ndeysan tawarkala neysane waw neysane
0: de guddere mu ñoo yobulen
2: ñoo yobulen
0: san nan bu baax
2: tawarkala
0: mbokk mi duggaati lim wax señ abdou me atelier bi mu yoré
2: waw
0: dama koy leral bam leral
2: waw
0: gaay yi ñu bari ci mom la nek
2: neysane
0: motax liggey bi gëna jappandi na bo nekké ak am mourine mom
2: waw
0: da nga liggey señ touba
2: deug la
0: fi ne mi ngi ni ci biir kurel gi di yëkëti na ñëpp
2: deug la ndax deug la wallahi amin barke señ touba amin amin rek wallahi tawarkala jërëjëf señ Mokhtar ndaw ñu ngi lay ñu lay ziaré wat bu baaxa baax de rafetlo kaddi wax deug yalla li wa fi wax lu joge ci xol ci xol rek lay jëmat bakke wa okay wa
0: wa señ tala dama ko bala mako faté xaw fi ni bo né ci mbiri dalay teunk
2: dama
0: ngi sant bu wër
2: dorga
0: sant wa dar khidmatul khadim gep yalla na len yalla defal jam
2: amin barke señ touba
0: mbolem fu way di yungo lu jëm ci señ touba yalla na la yalla defal
2: jam amin barke señ touba
0: ni nga bëgg ci señ biet yalla na la ko yalla def
2: amin amin ndaw tawarkala tawarkala amin amin amin barke señ touba tawarkala jerejef aw ndeysan amin kay aw tawarkala aw wallahi wallahi ndeysan ndeysan aw deug la de tawarkala jerejef waaw tawarkala mën lepp mat na ñi ngi sant bu baax baax ci taxaway bi ak passif bi di sant bu baax wa daar ji ñep rek bawu ñu kenn wax deug muy ñu bañ di lim di bayyi kenn way dal nañ xamne sant nañ daar ji ñep wa di yalla taxaway bi rafet na émission bi amna solo lol ñu leen di yaajeful bu baax xamna kon dañuy daaj xassité bu gatt rek ñaané ko bu ko defé ndax waxtu ñu wara yëkëti jotaay bi da nga tégal na imni di xaw bari té dañ lan bëgg ñaané ko 23 heures jotaay rek ñu wadi yëkëti jotaay bi kon man ziar bu baax señ abdou samad bu baax ti diko gëna ñaanal bu baaxa baax inshallah rabbi ni lañ ko wéélé ba dimanche bu jor rek dañ am daara jo xamné fa señ ko yéna dalal tay ji na xam ngeen kon ñu ngi demone ci khidmatul khadim ñu nekk fi ci gomine waaju gëna fété féré ci penku ba bor sumbuk bay yañ fofu lañ fété wa inshallah rabbi ni ñu defone bi wessu ñu ngi demone ñu ngi genné won jant mahwa fofu lañ genné won joggé fa yalla madiana tay ñu dem ci penku bi inshallah rabbi xamna yi di ñew mom dañu duggat bi dara xodos inshallah fofu lañ wara duggat war nañ fa genné amna ñaari kurel yo xamné xamna bu ci gëna jappan rek inshallah mom moy tew inshallah dimanche bi di ñew inshallah kon ñu bokk diglu wa kurel gi rek ñu daaj xassi de so de ñu mëna ñaan rek ko jotaay bi inshallah bismillah

xatu xam nga mooy ko naa waxee mu ne ko déedéet mu ne ko nga am si sukkandi fuli leen li mu nga tikkilee ba ni seen ndox nga seet lenn lu bopp ba sotti si kundi si def ko ci sa gaal tëj ko fekk nee boo xam ne ko ndalkat dafa def faara dafa yaxam wax dafa def nga def ci sa gaal bi soo ci soxlaa mbi tekki ko sotti ko ndax lañ ca def am doo ko ca fet mu ne ko mu ne Moustapha moom ne ba ci ko mujj am mu naa mu ne ko mbuuse.

0: العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه، وذك لبي وافتح الرب لي فتحا مبينا لا يرى لمثليا. بكي ييغا خامني ياني سيتان سين تلفزيون الصمديه تي في نيغي لين نوي بو باخ دي لين واخ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رواتنا يين ني ييغا خامني ياني باخو سين سيتان سين ايميشن بي دي فاسالو اهل الذكر تي تلاته بو جوت تي 21 ان شاء الله تعالى كوم نينكو باخو دي ديفه ديكات نانيو انديل لين غان غو ام سولو ان شاء الله بالا نيو نييو تي بريزانت كو ناك دانيو داف نينكو دان ديفه ريك نيو الشيخ محمد المنتخى الخليفة العام للطائفة المريدية ديكو نانال بو باخ يالا سون بروم سامكو اركو با يين ييغا خامني امناكو عملكو الاسلام دي تي تولب سيرن توبا يالا سون بروم دافال كو تي توفيخ مو اغالكو تي نانكو صوبه تي ليپ مو اندكو نجابت ييب واي دي نانال بو باخ جورينم جيغا خامني موي جورينو كيرغي دي اسنادي تي في دي الشيخ عبد السلام باك شعيب ni diko ñaanal bu baax momit yalla tawfiqal ko dal ko wer ak katan ba taxaway yi nga xamne mon koy taxawé diko taxawel ay kilifam suñ borom defal ko ci ay ndam ndam ndam te lepp nek ngeureumal serign bi comme ni mako waxé won ci tambalé gi rek c'est talata talata bu jot bu 9h joté dañu and ak yeen genn gan bo xamni ni day doon kenn ci borom xam xam yi dekk bi wala borom xam xam yoon bi ngir mu ñew tontu ci laaj yi nga xamne rot na fi mbokk yi ratal nañ ko ñu di fatali mbokk yépp di leen wax né képp ko xamné am nga laacc bo xamné soxal na la ci sa walu diiné bo ñu ko yone insha Allah ta'ala ci numéro bi ci carte bi yalla dañ ci tontu bu soobé yalla mbokk dana fi ñew borom xam xam dana fi ñew tontu ci sa laacc bobu insha Allah ta'ala bo jallalé woté ci direct ci émission bi insha Allah nga jallalé sa laacc naka ñu dal na ci tontu waye numéro bi nga xamné waxtu wu né mëna ci ngeen ci yone seen laacc moy 77 414 72 16 inshallah waxtu wala ci yone seen laaj ci whatsapp rek ci katnu yalla dañ ko boole ci laaj yi nga xam dañ ko jallale sa bu emission bi di am ci katnu yalla tay nak mbokk mi ngi len indil moy serigne cheikhna mbake gannar serigne cheikhna mbake di borom xam xam di gessu kat waye di yeungu ci jangale ak yete ak xamle ci tolu l'islam bi rawati na ci yone mouride bala ñoo sori nak dañ koy bayyi mu nuyo téléspectateur yi nga xamné ñoy sétane assamadiya tv bu ko defé ñu dogu ñew insha Allah ta'ala jallalé laaji mbokk yi serigne cheikhna mbacké ñu ngi lay nuyu baax dala ziyara di la bayyi nga nuyo téléspectateur yi sétane assamadiya tv
1: a'udhu billahi bismillah inna waliya Allah wa ma tawfiqi illa billah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ala khairi khadimihi abdillah wal tanawwir qalbi bi fatin wal ishrah rabbi sadri bi faydama in ma'ini assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jakarlo ñun seen télévision samadiya tv ñi ngi leen di nuyu nuyu d'islam bu sel bu mag bobu di ñaan yalla lima lambo di jamm di yeen di barke yalla nako yalla boole defal di jital ci nuyu bi siar bi ki nga xamne moy kilifa ak yoon di siar muhammadul muntaqa di ko ñaanu sun borom ba gën ko tebb katan ba liggey bi nga xamne mi ngi koy def tam nek njariñul julit yep nek ci sun borom katanal ko ba man ko yeggal ci jamm naka non lañuy siaré mbolam yi nga xamni ñom la bokk sëriñ bi yépp ak sëriñ Abdou Samad mi nga xamni itam moy kilifa ak jotaay bi diko ñaanal mom itam liggéey yu am solo yi nga xamni mi ngi ci suñu borom defal ko ci tawfiq da am rek taw bu baaxa baax suñu fallu mbacké hikma ci and ak yow émission bi nga xamni moy émission fasalu ahlud dhikr inshallah bu ko defé ginnaw émission jangalante la ak fatalante lepp lu ci roddu ci lo xamni aju na ci ndax bu day jangal l'islam ni makoy faral di waxe dafa don lo xamni nekul na yaay tan sa yone bop rek jaar ci way lu ci nek dañ ko teunk ci ay dañ ko teunk ci ay atté moy ahkam shari'a ya dañ ko teunk itam naka non ci ay toxal motax lepp luñ ci xam rek inshallah ta'ala kim ta lay la ci borom xam xam yi wax tontu ko ci ñu xam ko dañ ko ci tontu inshallah ta'ala ngir la bilenti ci mbokk yi di am bekk ta bu baaxa baax te di ci xaar mbokk yepp kon bismillah
0: jërëjëf serigne cheikhna mbake gannar ci nuyo bu am solo bobu kon serigne cheikhna dañuy ñëw rek dal di ñëkënte ak waxtu ñëw ci laaj insha allah taala serigne cheikhna mbokk mi dafay laaj bëgg ku ko léral lan moy ihtikar ak lan moy commerçant bi nga xamne day def ihtikar manam loolu la bëgg ko leral ihtikar nak moy ci wax na dañ ci ñew leral ñuko rek ben yoon lan moy al ihtikar lan moy atem ci fiqh al islamiyya waye lan moy atep commerçant bi nga xamne moy def ihtikar ci bopam
1: wa ga yeey yeb seigne fallu ihtikar buñ ko waxe ci istilah al fuqaha moy rank marchandise nga xamne da fay yor marchandise mo xamni nit ñi dañ ko soxla waye mu wut ab depot rek denc ko fa baye bu mu gëna jafé nga xam day sét nak bu ko défé mo do ko jaay nit ñi xam nga loolu atem da fay dolli ci lan mo tax sun borom yoonal am jaay ndax jaay jëflanté la bo xamni day tax manam nit ñi seen dund gëna mëna yomb nga xamni yow lo soxla rek diko wut do son waye da ngay am ko commerçant bo xamni mo la koy jaay commerçant bi nak non ba soxla client dal koy mëna am nga xamne kon li tax ñukoy jëflante muy li tax dunduk doomu adamay mëna yomb kon nak sa yo indi lo xamne da fay indi jafé jafé rek manam ba tax mu mëna indi jafé jafé kon ba légui atté ba ci loolu lay aju kon loolu tax ñu né atté ba manam lu bari ci borom xamni ñu wax moy dafa aram ta amna ay nas yu bari bari ci rod yo xamne yoonte bi alayhi salatu wassalam daf koy téré amna bo xamne da fay wax na man ihtakara fa huwa khati' kepp ko xamne fekk na lo xamne nit ñi dañ ko soxla mu koy rënk ngir bayyi bam gëna seer mo do ko jaay dafa wax ne koku mi ngi togo bakkar ndax bu ne xati le lay jublé ci ki nga xamne da fay def bakkar alquran bu wax na la ya'kuluhu illa alkhati'un dañu wax na moy ki nga xamne def na lo xamne xamna luñ téré la ba paré tam moko tay mu koy def boko tay nek ñu tuddé moxti mu ne moxti moy ki nga xamne da koy def way nañ yoonte moko ci duggal wala fatte waye ki nga xamne xamna li bakkar la ba paré mu koy def nak koku lañu tuddé xati te yoonte bi neen kepp ko def kon dañ ci am bakkar lool nak borom xam xamé dal ci sukkandi ko dañ kon limi firi moy lolu aramal la ndax lepp lo xam day jur bakkar day tax nit ki sun borom rebb ko rek ba balal kon limi tekki moy dafa aram amna benen hadith bo xamni yit mom daf ko jaglal aw ñam man ihtakara ta'aman fa huwa bari'un min Allah wallahu bari'un minhu nga xam dafa wax ni kep ko xamni rank na aw ñam bo xam nit ñi ñu ko soxla boba neena sun borom dantal na ci mom manam sun borom di set na wéci ci mom set na ci yalla xam lan nak lo xawa dis la wax deug yalla ndax lolou day melni kon lo defata rek yeurum nga ci yaakar tay sun borom ndax sun borom set na ci yow wa nak li tax ñu ñi téré ko yita manam aram gi mi ngi sukkandi ko ci ba fekke yow sa lorange bop neewu ci ndax xam nga masala lele man nga jënd aw ñam bo xamni da fay laté ba nga xamni fo xor deug manam gis ko fa tay yow yitam jënd nga ko lo xamni bëgg nga ca genn bëgg nga ci bénéfice ndax ko jaay it bénéfice mo ko ci taxaw juk xam nga ni kon boko jaay waxte yoon do ci mëna am dara bu ko defé né lo manam nga denc ko ma nga xamni xawna wañu ko tuti waye do ag ci nit ñi laru deug deug na nga xamni boba loko jaay ñu jaay ko loko jaay manam ñu jënd ko nga xamé lélé nit ki duga def man lam ci jublu moy bayyi bam gëna sér ta dañuy wax ni riba moy lepp lo xamni yang koy jëfëndiko te nekku sa aq xam nga ñoom nit ñepp 2000 lañ koy jëndé manam mom lay jar yow da nga bayyi ba mu sér ba nga xamni ñepp dañ ko soxla nga jëndal ni légui 5000 la koy jaay te nit ñi mënuñ ko ñaka jënd ndax soxla nañ ko te gisun ko bu ko defé né yow bu féké dang ko denc ba ci anam go xamni nit ñi loru manam loru won ci loru go tar lool te dañ ci mëna jënd bu ko defé dañuy wax ni baba ci anam gogu nak dagal na dara ñew ci ndax baba dañuy delu wat rek manam ci atté ba wala ci qaida usuli bi nga xamni mo taxawon di wax ni yasbutul hukm bi subutil illa wa yantafi al hukm bi intifa'i al illa ndax la taxon na aram mom manam moy anam gi ta moy nga denc ko bam seer ba nit ñi soxla ko legi na yow baba dañ ca mëna lor ta xam nga hadith gis na moy la darara wala dirar ne nga xam dañ la téré nga lor nit nako non itam lañ lay téré nga dugg ci lo xam non dañ ci lor bu ko defé baba na da nga mëna tax yow do mëna lor ñaar bi itam lañ ca doon daw watandi ko ta moy baye ba nga xam nit ñepp dañ ko soxla nga xam ni manam ken amatu ko bobu nga koy dooy genn diko jaay nga xam kon boba ba fekke lol baxuna rek dañu wax ne boba dana dagan kon xam lol mais nako teunk ci laaj bobu cheikh mohammed fall
0: jere jeuf seigne cheikh na nga xam ni dal manam mom denc marchandise bam xiar nga jaay ko manes nako man na nek lo xam day dagan su fekente ne xeyna marchandise dafa bari ci bari lol ci dekk bi
1: wa
0: lu mel lay waxtu xamna xeyna bari na lol
1: wa xam lolu ñaar mo ci mëna am ndax yow boba lolu dañ ci law ndax yow dang koy jëndal lu seer ba paré far légui ma dal di laté nga xamni yow boko jaayé ci anam gogum do ci mëna am dara boba yow da ngay law ñaaral bi itam moy la tang koy denc ba tax mo xewu gëna ci ba tax nga xamne manam dina xewu gëna mëna wañu ko tuuti itam boba lolu amul loray nga ndax nit ñi nga xamne ñoko soxla ñu koy gis manam mëñ koy jënd nga xamne yow bañ koy jënd dana fekk manam xayna nit ñi soxla soxla mëñ ko wañu ne ko soxla go tar nga xamne yow kon boba do lor tay itam
2: do lor kenn
1: ta xair mi nga xamne go tengir moy la darara wala dira
2: la darara wala
1: dira rabbul billahi wa
2: manam su illa bi taxamu aram su daqo rek su boba
1: da daqo wa bu boba man atti bi da fay daganal
2: tabarakallah jeureuf serigne cheikhna ci leral yu am solo yoy non mbok mi da fay laaj lan moy atté riba ak xéti riba yi
1: waaw lolou batay dañ koy duggal ci walum jaay xam suñu borom dafa séparé am ni mi tuddé al bay'a la jé sax da ko séparé dal ko tuddé ar riba na ba dé bay'a nak dama ko waxé légui mom jëfëlanté la bo xamni manam ci digënté nit ñi day tax seenu dund gëna mëna yomb bu ko défé du ci agéné nak mom na la neex ngay jaay na la neex ngay jëndé waye dañ na li mo dagana jaay li mo dagana jënd wotal la ci ay limu yo xam dañ na la fi nga saña yam li saña def li saña ko bu ko défé lool nak la sun borom lu tuddé bay moy lepp lo xamné dagan na ci ay jëlin ni koy jëfëlanté ci walu commerce walu jënd ak jaay nga xam dañ wa ahlallahu al bay'a dal di séparer fi dan wa harrama riba la nga xam ni bolé wu ko ci nak mom moy lo xam dañ koy jëfëlanté ci anam ko dagan nga xam lool da koy jënné ci am jaay wa mom da koy tuddé riba ba ko defay riba ko nak man na am ay xet mom lu upp ci liñ koy jëfëndiko ñaari ci walu leblante lay doon bo déggé li ñu tuddé al bunuku rabawiyya moy banque yi nga xamne man nañ la lebal waye nak dañ ci tek intérêt nga xamne man na man na la lebal wa ci sa top kat lepp lu ma lebal mom dañ ma ci tégal 10% témer bu ma la jox ma nek ba may fay dama ci tégal fukki dirham bu ma la lebalé 1000 francs bu ma fay ñaar man nañ dama ci tégal ñaar fukk lolou sa boko sarté ci am jaay rek riba ba ci dugg mo tax manam aram na ndax walu jëflanté itam num gëna mëna yombé nga xam dañ koy def ngir dimbalanté moko taxa juk bu do lepp man da ngay ñak fekk ko xamné man na la lebal ma lebal la sa yo amé nga fay ko ba fekké ne ko sart na nga xamné da nga na ko sa yo amé rek nga fay na mom loko ci tégal yow mi nga xamné yow la ko lebon mom yow mi nga xamné yow la lebon lim la ci tégal nak boba lol dagan na tay itam lu bax la yoon def sax da ko da wax ali sallallahu alayhi wasallam na ki gën ci yeen moy ki gëna rafet numuy fayé nga xamne bu fekke da la lebal dara mom bu lay lebal day dess manam bu lay fay day set lu gëna bax wala bu mu tegal la ci lo xamne manam sartanti woko waye sa yoko sarté rek boba manam jaay ma da fay yaq ndax intérêt ba nga xamne mo ci dugg lélen man na nek le temps ñu tuddé ko riba zayd moy bo xam nañ ci yoko dara nga xam nga na man ko ma lebal dal bu may fay mom manam faaw mu yokal ma ci nangam lélen na yitam manam mën nga ca yoko dara man na jissat bu fekke lepp ga dafa yag nga ne ko man na la lebal bala 15 bu ko defé nga tégal ma ci témir waye bu rombé la 15 bi nak manam man na la lebal batay manam ma dem bala 30 waye boba 1000 francs nga ma ci tégal man na la lebal ma demal yenen 15 sour batay waye boba batay dañ ci tégal yenen 1000 francs nga xam lu muy gënde yah rek sa bu ñëwé nak nga ne ko

0: dafay nek riba bu ko defé atté riba nak liñ ko xamé mom lu haram la ndax ba tay dafay duggu ci nek lo xamni nekul sa aq tay wax ni sa yo xamé nek nga lo xamni nekul sa aq rek nga xamni aq jambour la boba lolou riba lañ ko tuddé ta lo bana bon nak allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu as-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu nako aya bo waxe rek nga xamni sun borom dafa wax ni nga xamni ñoy lek riba diko jëfëndiko ëlëk bu ñuy jox dañuy diis gan na ndax riba bi nekkon seen dir dafa melni moy diisal seen seen jëm ba duñu mëna jox waye da ngay gis man ñuy jox gi daanu wala melni ko xamni setané daf ko laal wala melni ko xam dafa daanu man dafa daanu ay rab bu ko defé lool nak manam jëfëndiko ko day tax nit ki lu aram la nga xam da koy jëfëndiko day tax ak jaam yalla am diisu ko nangu da tax itam manam alal di nga xamne mom la yor itam manam sun borom du ci def ben barke nga xamne man na yor legi alal di bari way day jeki jeki manam ni mesta do xam fam jaar yamhaqu llahu ar-riba wa yurbi sadaqat lepp lo xam dang koy def manam ta yalla rek tax lolu sun borom daf koy yok ndax day am barke wa lepp lo xam dafa am barke nak mom lepp lo xam dafa am riba sun borom day effacer barke ba nga xamne man koy jefandiko te do yegni sa jefandiko bu ko defé lolu moy atem wa lolu moy ay xetam itam ci lenn ci nga xamne fako haaw yi tank nañ ko sun fall
1: dara jox serigne cheikhna tabarakallah yalla yalla fayla ci leral yu am solo yoy nga leral mbok mi da fay laaj lan moy atay sharia yi nga xamne moy garal walu sey ndax sey da fa melne amna fo xamne ne dañ koy sop ci nit ki amna fo xamne da fay dagan rek ci nit ki amna fo xamne da fay haram manam atay sharia yi ni ngi torele non fan la sey manam mariage nekk lo xamne dañ ko sop nekk lo xamne dañ ko haram nekk lo xamne da fa dagan ki seyam ci
0: wa kay jere jeuf sun fa la xamne bo day atté l'islam mum ci juroom yoy lay tonk ben ñen dafa nek lu war lo xamne farata la ci yow wala dañ ko sop wala dafa dagan wala dañ ko sip wala dafa aram manam manam kenn ci ñaar manam ci juroom yoy rek manam ci la atté sarah di tonk bu ko defé nak lélek say man na bolem atté l'islam yoy man nako gar waye nak ci lepp da fay amé manam ci circonstances ki nga xamné manam mom moy dañ ci soxna man na tollé ci anam go xam dañ na ko dagal na ci yow ma tollé ci anam go xam dañ na ko sop nañ ko ci yow wala aram na ci yow wala yu mel non li nga xamné moy atté sey nak mom moy sop sop nañ ko ci képp go xamné man nako ta yaakar ci am njabot dañ na lolu manam moy moy atté bi nga xamné buñ lay wax rek atté sey ci l'islam nga xam dañ ci tek dara dina la sop nañ ko rek waye nak lolu bo duggé ba ci biir ci ak gëna yaatam nak bo ba juroomi atté l'islam yépp dañ koy song bi ci jëw tamay fan lay nekké mata yiko na wajiban nga xam da fay nekk lo xamni lo war ci yow la moy ko xamni da fay tak soxna ngir fego ko manam ba du meuna dugg ci ak njaalo ndax nit ki da na toll fo xam da na ko aaji wo lol nga xamni bu ko defal mom ragal na ni man na njaalo te njaalo wax deug yalla dara jëru ko te itam am na lu meuna takke soxna te xam na ni ba takke soxna yi la nga xamni mo war ci digënde mo soxna mi yépp da na ko man moy da na meuna sambu aqiya baba da na ki mom farata li ci mom wajib li ci mom tak soxna ndax bu ko defal rek baba day melni dag na bum nga xamni moko wonona fegal manam bu dugg ci njaalo ndax da am lu ko wër ni mom ba tokko sala day ndialo tay da am lu mala tokke sala kon baba dañ na ko yow wajib la ci yow am ko xamne man na nek lu aram ci mom moy ki nga xamne ba tokko sala man na muñ manam agul ci aajo go tar go xamni dañ ci sala bu ko defu ji ta manam da tax mo dugg ci ndialo nga xamne man na te bopam dan na ñaaral bay man wër na ko ni bu dañ ci sala du ko mëna yor ndax amul lu tokke sala wala ba tokke sala itam du ko mëna yor moy ak yi nga xamni mo laaj nit ki wara war ca jëflante ak soxnam yépp mën a aq yow mën a ko matal ak soxnam ba pare amul lu mu ko yore te itam mën naa bañ a dugg ci njaalo booba dañ naa kon yow dafa aram ci yow nga xam ne kooku boo xoolee ba tey maanaam ci kaw circonstances yi nga xam ne maanaam ci la nekk moo tax ñu ne ko mënoo takk soxna mbal sax ñu ne ko dafa aram ci yow mais kan mooy ki nga xam nañ koy sopp ci man nag mooy ki nga xam ne ragalu ci boppam njaalo moom xam ne ni ba tëkko soxna mën naa bañ a njaalo te am na lan takkee soxna te it yaakaar na ak njaboot ndax la nit ki da tak soxna ngir njaboot ndax njaboot itam dang ko soxla mana ngir ëllëg am ko la mana jàppale wala bëgg boo fi jóge yow sa tour dana fay manam da fay ndax dana am koo xam ne dana la mana amal ak njaboot maam ci sa ginnaaw ko ñoo xam ne ñoo lay ñaanal ak yu mel noonu te itam yonente bi da ko waxoon nga xam ne ba muy wax tak soxna daf cee waxoon itam manam ak njaboot ba tey bim naa tasaw wa jul wa duudal wa lut fa inni mukasirun bikum al umama yawm al qiyama kon dafa mel da ko acc manam ngir ngeen man ci amul njaboot kon boo xoolee bëgg na ci amul njaboot te itam xam ne ne mën naa yor sama waaye taxoon nag bu ko amutoon itam manam mu dugg ci njaalo booba dañ naa bu dee kii sopp nañ ko ci moom ki nga xam dafa dagan ci moom rek nga xam ne bu nee dagan nag mooy bi nga xam ne moo ci gën a simple mooy ki nga xam ni regulé ci boppam njaalo danta yaakaaru ci ak njabot wala yaakaar na ko ci waaye daal am na lu mën a takkee soxna regulé ci boppam njaalo te am na lu mën a takkee soxna

0: ba ca yaakaare njaboot ak bu ko ci yaakaar yëpp kooku dañ naa dagan na ci moom rek. Ki ngi koy sib ci man nag mooy ki nga xam ne moom daañ nëpp ci njortam ni ba takkee soxna mën na koo lor. Ndax lan amul lam ko mën a yore. Ñaari ba xëy na àq yi dox ci diggante ñaari way denc ndax xëy na mën na koo bañ a sàmm. Te nekk na ci njortam ne xëy na maanaam bu takkee soxna maanaam loolu mën na koo dal. Te itam taxul mu aajowoo ci rek nga xam ne bu takkoo soxna itam yàlla dogal na mën naa bañ a njaalu. Ba waa bu dee kenn dañ naa duñ koo sib ci moom. Kon loolu mooy atte yi nga xam ne moo koy gaar. Kon mën naa nekk lu war. Mën naa nekk lu dagan. Mën naa nekk lu ñu sopp. Mën naa nekk lu aram. Mën naa nekk lu ñu sib. Waaye ci kaw circonstance ki nga xam ne mooy takk rek. Bu ko defee yéen ak boo ko joxoon benn bu ci nekk dana la wax maanaam détails yi nga xam ne moo ci aju. Benn ñun daa war ci yow wala ba nga xam ne dañ koo soppi ci yow wala ba nga xam dañ koo sib ci yow ak yi nga xam ne moo ci aju. Waaye daal li nga xam ne mooy atte bi nga xam ne moo ci gën a simple nga xam ne boo doon laaj takk soxna dañ naa ban atte la am. Nga xam ne ajuñ ko fenn moom boobaa dañ naa la dañ koo sopp rek.
1: Dañ koo sopp
0: waaw waaye saa booy gën a yaatal di gën a détaillé nag kon boobaa boo xoolee atte sariya yëpp dañ koy jaar.
1: tabaarakallah jasaakallah xeyaan si seex naa ci leeral yu am solo yooyu. Mbokk mi dafay laaj lan mooy façon maanaam lan mooy li nga xam ne mooy mawaanihul irs. mawaanihul irs maanaam li nga xam ne bu amee rek. dondu day daal di dàqu day tere nit ki mu dondu ak lan mooy ay chartam.
0: waaw xam nga ba dee wàllu donn. muy alal ji ñu donn moom suñu borom daf ko fonk lool. lenn naa bari na ci loo xam ni suñu borom daf koo joxe yonte bi alayhi salaatu wasalaam ngir mu atte ko. waaye am na ci loo xam yàlla da caa firi ba moom moo koy atteel boppam. nga xam ne yoo suyukum illaa fi awlaadikum wala kum nis sumaatal aswaajikum ay yoo nga xam dafa xaw a niru lu xaw a compliqué. lu xaw a rungee. yooyu yëpp wa yastaftuuna ka fi nisa illaa yuftikum. yooyu da cee ay barab yoo xam ne yëpp suñu borom da cee leeral lu jëm ci wàllu miraas lu jëm ci wàllu ndon nga xam ne fir gëm ci fir moo tax. loolu nag bu ko defee maanaam donn ngir mu mën a am ci diggante ñaar dafa am sart yoo xam ne mooy taxaw ba tax nit ki mën a donn mbokkam mbokk yi nga xam ne moo ko jege ci mbokkum daret. waaye am yoo xam ne it bu gaaree ba tey dañ naa nit ki du ci mën a donn maam da koy teree donn loolu lañ tuddee mawaanihul irs. moom nag fokkaaw yi farad yoon yi ni ñu koy faral di tënk ci li ñu tuddee ash laka risque. ash laka risque nga xam boo ko bool dafa mel ni juróom-ñaari charte la. ba dee ayen gi ñu ci namm li ñu tuddee adamul istihlal. maanaam ñaare ab liir buy dugg a judd dafay jooy di yuuxu. xale boo xam dafa judd na fa mu juddoo mun même nga xam ne yooxu wut defu dara li muy tekki mooy kon indaaliwut bakkan kon kooku du sañ a doon. ndax fi ne xale buy doog a judd nga xam ne joo ne ba nga xam ne indaali na bakkan maanaam dajag am ko faatu ko ko war a doon fi ne da cee am cër da cee am wàll. waaye nag diggante boobu nga xam ne war na fee mën a doon dafa léegi mu dund indaaliwut bakkan kon da muy tekki mooy maanaam foofu warta doon kon. ndax ñàkk a jooy googu dafa mel ni maanaam maani ala min mawaani al irs nga xam ne dox na digganteem ak du mën a doon. moom la ñu tuddee adamul istihlal. bi ci topp mooy choc. maanaam sikki sàkk. xam nga fi ne ay nit mën nañoo faatoondo maanaam ci benn bis. lu mag juróomi nit. waaye ka njëkk a faatu fi ne maanaam ñeent ñi nga xam ne ñoo ko mujj a faatu ñëpp war nañ koo mën a doon. waaye nag li problème bi mooy maanaam dañoo am sikki sàkk ci ñoom kan moo ci njëkk a faatu ak kan moo ci mujj a faatu. tey jii bu dee ahlul faraay dañ koy misaal ci lu mel ni ki tabax bu daanu woon ci kaw ay nit ñoom ñëpp faatoondo. boobaa sikki sàkk day am ci man ta aqara mawtuhu wa man taqaddam kan moo njëkk a faatu ak kan moo mujj a faatu. sikki sàkk boobu nga xam ne moo ci am nag xamuñ ko njëkk a faatu kan moo mujj a faatu loolu mooy tax maanaam dond dafa am. danaa ñoom ñëpp kenn du ci dond rek. wala ñoo xam dañoo labandoo wala foo xam ne ak lakk dafa am ñu faatoondo wala yu mel noonu. kon sikki sàkk dana tax ba tey nga xam ne xamuñ kan moo njëkk a faatu ak kan moo mujj a faatu. boobaa loolu dana tax ba tey maanaam ak dond du mën a am. loolu mooy ñaareelu sart bi. wala boog mooy ñaareelu maanix bi. bi ci topp mooy li ñu tuddee liaan boo ñëwee ci laka. liaan mooy ki nga xam ne dafa soxnaam dafa am dom mu dàqu ko daal ne doom ji juruma ko. nga xam dafa am dom mu ne doom ji juruma ko. wala boog soxna si am mu ne ëmb bi. maanaam bàyyi ko wut ci man. xam loolu am na yeneen atte yoo xam ne maanaam moo ci aju. waaye bu fekkee nga xam ne atte sa yoo gàll na ci maanaam ba nga xam ne ci dafa dàq doom ji mën a wax ni juru ko kon boobaa doom ji dana donnanteeg dayam. waaye du mën a donnanteeg bàyyam. te moo tax mu ne koo doon ndax bàyyi bi da koo dàq moom asman. daa tax bu ko defee maanaam saa yu amee ci ab diggante moom rëbboo googu. ci diggante ñaari way denc dañ naa kon doom ji du mën a donn bàyyi ba ndax bàyyi ba da koo dàq. ba ca topp moom la ñu tuddee kufru te mooy weddi ku weddi yàlla. am na ñu koy tuddee ixtilaafu diin mooy ñaar ñoo xam dañoo wuute diine. yow ka sabaa yàlla dogal na maanaam ci misaal rek. avant mu fi jógee dafa tubbi nga xam dafa génn ci diine. léegi saa yu génnee ci diine li nga xam ne ko fay bàyyi ci alal yow doom ji doo ko mën a doon ndax lan ndax yow ab jullit nga tamam nekkul ab jullit te koo xam ne ab yéefar la maanaam ak ab jullit maanaam duñ mën a doonnante. yéente bi daa waxoon laa yarisul muslima al kaafira wala al kaafira al muslima ñoom ñaar duñ mën a doonnante. comme que wóote nañ diine rek moo tax léegi maam doonnante du mën a am foofu. ñu ne alal ji nuñ koy def ñun léegi dañ koy yóbbu ca barab ba nga xam ne fa la alal yi jullit ñi daje mooy li nga xam ne jullit ñëpp ñoo koy maas a jëriñoo. bu ko defee foofu lañ koy yóbbu. kon nga xam ne ak keefar ba tey boo amee maanaam dafay dox diggante nit ki mën a doonnante ki nga xam ne ab jullit la maanaam ñaar ñu wóote diine ak ñu mën a doon duñ mën a doonnante. ba ca topp risque boo ko jëlee raagi ñu ngi ci jublu riq mooy am njaam te ba jaam di am nag ndax ba dee jaam mooy ki nga xam ne muumal boppam nga xam ne amul dara boppam moom dañu koo moom lépp lu mu am mooy alalam itam na ko noonu maanaam amu ca sañ-sañ moom dañu koo moom ci léppam. bu ko defee loolu daa bokk ci nga xam ne comme masaana gaar dañ naa ko yow doo mën a doon kenn du la mën a doon itam. moom bañ nañ ko sax ba fekkoon dafay jóge moom bàyyi fi alal kenn du ko tuddee ndono mirage. waaye boobaa loolu walaahu lañ koy tuddee mooy ki nga xam ne nañ koy féete la muy ab sangam wala yu mel noonu. ba ca topp mooy njaalo ndax ba dee njaaloom lislaam dafa reconnaitre rut ni ki nga xam ne moo ci bàyyikoo maanaam doom ji juddoo ci yoon la. ki njaaloog nit wër na ko ne moom moo njaaloog moom ba jigéen ji amee ca doom. boobaa doom jooju moom lislaam da koo nangu da koo reconnaitre loo tax duñ ko jàppee doomam. loo tax saa yu fi bàyyi woon alal itam maanaam kee da ko mën a donn ndax jàppee woon ko doomam. ba nga xam ne moo ci mujj nag moom la ñu tuddee xaaf ga la ko tënk mooy xat lu rey. ki nga xam dafa rey ki nga xam da koo war a donn te rey ga itam moo ko tey ba tey du ko mën a donn. ndax léeg-léeg nga gis koo xam dafa am mbokk moo xam ne bari na xaalis lool waaye mu sonn bëgg a donn. bu ko defee léegi day def ay pexe rek maanaam ba rey ki nga xam ne moom la war a donn. bu ko defee nag la nga xam ne moom la ko ci lislaam di faye nag mooy ginnaaw da nga koo rey ngir bëgg koo donn léegi alal moom maanaam doo ci mën a donn. bu ko defee bu fekkee xëy na lu mel ni alal di alal di diye jaag yu mel noonu bu fekkee ngay njëmtee sax ñun dana mën a donn ci diye ji waaye bu fekkee moo ko rey te tey ko nag boobaa dañ naa alal moom du ci am benn dërëm. bu ko donn bu ko defee kon loolu mooy yi nga xam ne lañ tuddee maanaam mooy waa niwaal irs. waaye nag moo am ay sart yoo xam ne mooy tax ba tey maanaam nit ki mën a donn.
1: waaw suñu soxna bala ngaa ñëw ci sart yooyu noonu. ki nga xam ne. maanaam ab liir la judd indaale maanaam judd indaale bakkan waaye nag daalaal di faatu ci saasa nga xam ne war naa nga xam ne maanaam amul lu ko gaar lu bokku ci yi nga xam ne mawaane la si da koy dàggu.
0: waaw
1: boobaa moom
0: jooy moom sax bu ko xasee defee ma nga xam ne indi na bakkan moom donte sax daa joore daal di faatu moom téwut day doon moom.
1: waaw mi nga wax léegi maanaam kooku lay kon maanaam alalam ku ab cëram.
0: xam nga ni mel ni tey jii dafa am ku ñuy wax maanaam Demba. maanaam Samba mooy bàyyi Demba. Demba di bàyyi Paate.
1: waaw
0: léegi nag Samba mii nga xam ne maanaam mooy maami Paate. maanaam dafa faatu.
1: waaw
0: ñun faatoo léegi maanaam Samba war na koo dont.
1: waaw
0: léegi Samba mii nag maanaam ñu teg ca weer afin numéro maanaam far Samba faatu.
1: waaw
0: far Demba faatu boog maanaam léegi maanaam doom ji moo fi nekk. comme que jii maanaam faatu na te nga xam ne waroon naa doon ci alal léegi maanaam cëram dañ ko koy jox ba mu sëkk. Paate léegi mu génnee cëram kan lañ koy jox maanaam Demba boog bu ko defee Paate mi nga xam ne mooy doomam moom lañ koy jox léegi. bu ko defee liir ma nag maanaam dañoo xool maanaam ki nga xam ne moom moo ko gën a jege. bu ko defee léegi maanaam moom la ñuy jox ab cëram.
1: moom la ñuy jox ab cëram.
0: waaw bu ko defee moom la ñuy jox ab cëram.
1: tabaraka
0: moom dañ naa rek tey jii maanaam dañ ko doon maanaam kan moo ko war a doon. bu ko defee ñu ni diw.
1: maanaam
0: benn mën naa nekk mën naa nekk
1: bu dundoon ba amoon maanaam bu dundoon. moom liir ñi ko war a doon bu faatoo.
0: waaw ñi nga xam ne ñoo ko war a doon bu faatoo léegi maanaam ñoom la ñu delloo alal ji. waaye dañu xam ne maanaam am na cër boo xam ne dañ ko war a génne moom. buñ ko génnee ñun lii mooy cëram ba pare ñun léegi ñun ñoo ko war a doon bu ko defee léegi ñu seddali ko ñooñu.
1: tabaarakallah.
0: waaw loo tax maanaam bu ñuy wax sikki sàkk naa ki nga xam ne moo njëkk a faatu moo mujj faatu maanaam loolu mooy solo si. ndax ma ko njëkk a faatu rek àlla kulli xaal ki nga xam ne moo ci topp nga xam ne moo ko mujj faatu itam ak lu néew diggante ba téwut da koy doon. bu ko defee ka ko war a doon nag. ba fekkee doon na ab cëram ba pare faatu na léegi cër boobu buñ ko génnee dañ naa nañ seet ki nga xam ne moo ko war a doon bu ko defee ñu jox ko ki nga xam ne moo ko gën a jege.
1: tabaarakallah
0: kon bu fekkoon bàyyi la doom ji dañ koy jox.
1: tabaarakallah suñu soxna léegi alal jooju nga wax ne am na ñoo xam ne nii doon nañ tudd am nga xam ne seen alal dañ ko yóbbu ci maanaam li ñuy tuddee alal yu jullit ñi baytul maal. baytul maal amoon na jamono yonte bi salaahu alayhi wa sallam. léegi jamono yi nag nga amul su boobaa kon jamono yi nan alal jooju fuñ koy kii.
0: alal jooju dañ koy def ci li ñuy tuddee al marafiqul am. maanaam mooy loo xam nit ñëpp dañ ciy mën a jariñoo. tey jii boo ci defoon lu mel ni ab te maanaam boo ci defaroon lu mel ni ab foras nga xam nit ñëpp day maase di jox nit ñëpp am ndox. wala lu mel ni tali yoon yoo xam nit ñi dañ cee jaar nga xam ne ñëpp dañ koy mën a jariñoo. xam toujours da nga koy gis comme lu mel ni tali boo xam ne ñëpp dañ cee jaar wala foras boo xam ne ñëpp dañ cee jëm mooy loo xam daal maanaam nit ñëpp dañ cee mën a jëm nga xam ne maanaam ñëpp ko bokk rek maanaam ci lu mel ni lañ koy defee. waaw
1: tabaarakallah jërëjëf suñu Cheikh Naar ci leeral yu am solo yooyu noonu. mbokk mi dafay laaj lan mooy atte góor gi nga xam ne dafa da doon ngor a jigéen ba daari boole ak moom japp ne fas nañ sey ba pare manam ko xamne dafa manam dañ ko waran fasal soxna ci misal ñu war ko fas heure sangam heure tel misal ñu waran ko fas gannaaw takusan 6h far xeyna heure ba tuxuna ci digënté ba mu daal difay jot ak soxna ci ta fek fasagun ko
0: wa nga deug
1: wa su boba lay koku lan moy atem
0: wa moy deug da min laaj mel ne doon na fa jaar fan yi le ñaar ñi xamna xeyna dañu nekk en l'extérieur ni war leena fasal war leena may soxna manam massa fi ci Senegal ñi di ginnaw takusan lañuy fa sey bi manam ci aljuma ci ñam yalla dogal manam ci guddik samedi ga nak manam ñom ñaar ñu fanan japp na xeyna sey mom manam fas nañ ko ba pare far ban xeyna nak nga daldi wote ñun leen yefi kat ndek ngant da amal manam ba far mujjun ko fas nga xamni ñom ñaar day mel faron nañ jotté ba nopi lool nak manam lent dafa am nañu tuddé ashabahatu wala al wat'u bi shubha ko xam dafa jotté ak soxna ta fekk lako waral moy njumte ben dafa jaawale wala ak reer moko waral nga xam dal bu ngui koy def mom japp na ni ki soxnam la tay itam dagan nako nga xam ni dako fasiyene def manam ci farata yalla ak sunna yonente bi nga xam ni amul ben yene njaalo ko ko teewal bu yalla dogale dom sasu ja manam dom ja dañ koy yegal ci bayam dafa am atté bo xamné ci fiqhuma lañ wax né wa haythu dar'il haddi yulhaqul walad manam sa yo xamé nit ki seyna ci anam go xamné kenn waru ko gëtan ci l'islam bo ba tay dom ji nga xamné mo ci amam dañ koy yégal baye bi né yapp né manam dom ju am baye la ndax bo démé ci tahfatul hukam nga xamné bu dé ñi nga xamné ñoo aji ci ngir maali dañ koy faral di jang bu dé ci watu ci walu atté mom yaatal na ci lool amna beur wo xam da ci wax né wala saban wal hadd lan yajtami'a illa bi sawjatin salasin fasma'a inna ja mabtutatan khamisatan wa mahram amna manam ab sey sa yu amé ci digënté ay nit nga xam manam leunt mo ci am boba ki ak gëtam du ci am tay tam doom ja dañ koy yéggal bayam ludul amna ñetti sey yo xamé manam sa bu amé doom bu ci amé dañ na dañ koy yéggal bayam wa nak fawu ñu gëtal le manam fawu ñu duma leen manam mom ci ñetti anam lañ koy def moy ki nga xamné soxnam da ko fassa ñetti yoon nga xamné manam bax da sey jëm da ko mëna takkat ba paré amul bax da sey jëm ma takkat ko koko ba ci amé dem dañ na dem ji dañ koy yéggal bayam waye fawu dañ koy duma dañ koy gëtal ka jotat moy ki nga xam tak na ab juromel tay tay amul ben ñun da xamné ki ab juromel la ma takko koko itam dañ koy wara duma donte juromel bu amé dañ itam dañ koy yéggal ci mom ka jotat moy ki nga xamné manam nit ko ko aram lu melne bajjanam wala tantam ko xamni waru ko tak manam mo xamni ki tantam la wala bajjanam ba pare manam mo tak ko ko ko itam ba ci amé dem ji dañ koy yegal bay way duté dañ koy gëtan da day gëna dañ koy bolé ci nga xamni manam waji kenn ko gëtan tay itam dom ji dañ koy yegal lan moko waral ndax manam sepp bi nga xamni mo ci am manam moy leunt bi bu ko defé yu mel non nak ginnaw mbirum sey dafa xawa graw lol motax mat na di tay bu baaxa baax bu ko defé lenen la ci am ko xamna moy gennaw la fa meuna xew man lu man di doon monum jallu la doon ndax seen digeenté manam deugana wut bu ko defé nak legui li ñu tuddé istibra da ci am bu fekke jëlé na ci ëmb bu fekke yalla dogal na jëlé wu ci ëmb fofu sax la ñu jëkke baba yoonte ba da waxon ni manam bepp sey bo xamni jallu la dañuy istibra manam ben hayd bu fekke ndaw ci tok na ben mbere nga xamne manam dara xewut baba dañu xamne manam amut dom bu ko defé bu sété légui man nañ ko ci bu ko defé ñu may ko waji manam ñepp manam ñom ñaar ñu continuer bu fekke yalla da dogal ëmb am ci nak baba du ko sañu takku lu ndaw sa dafa dem ba am dom lolu hadith bi ngi tank moy hadith bi yent bi wax ni la tu ta hamil hatta tada ba day ngir malike dañu wax nit ki mom sa bo xasse ba ëmb légui min ci ay data xidda mom kenn du ko ndax bu fekkon da ëmb nek ci xidda waji tay ko ba pare manam jotta ci ak mom day tax di ñu tuddé tahrimul ama at tahrimul muabba moy dox ci digënté bu doogu ko mëna takk ba faaw waaye nak comme ko xamné ndaw ci ëmb na ta légui dagana wu bu ko défé légui manam da koy bayyi légui sa yu démé ba am dom na bu ko défé légui day sét wéci bu ko défé buñ koy fas ñu do ko fasalat bu ko défé do té dom ya nak dañuy japp dom yoon na tay itam dañ ko mëna doon bu ko défé bu ba lolu mo nekk
1: sa yu nek dal moy lolu nga indi waye mom manam mom kenn du ko ci gëtan
0: kenn du ko ci gëtan
1: ñaar dom ji dañ koy alhamd dañ koy yëgal
0: ci baay
1: tabarakallah légui ki nga xamni manam dafa dañuy faral di am ñuy faral di wax naan ci nit ñi japp ne ki nga xamni dafa njaalo nit rek koku kim njaalo daf koy haram dal lolu
0: lo ci leral ñu japp lolu waaw borom bu dé borom sa naam daf koy faral di wax na az-zina la yuharrimu halalan manam li bonté moy njaalu nit ba mu am ba paré manam nga continuer ndike mom wala sax am na ñoo xamni dañuy njaalu nit rek bala am ba fañ bu ko défé moy ñu gaw profité may ko
1: waaw
0: lolu mom lu graw lolu
1: day
0: am ndax niñ ci waxone da ci am moy nit ko mom bu xasse bu ëmb manam kenn du jotté mom ndax dañuy japp la nga xamni mo ci jël manam ndox mu yaqku la ta ndox mu yaqku kim manam mën ta jaxu sax manam ndox mu dagan bu ko defé nak manam nit ki bu féké na nga ndialé mom yalla dogal bu féké dom amna ci kon baba dañu baye bam am dom bu féké man bu ëmb sosa na ci bok bu féké manam dom sosa wu ci yeen nga xam laat nañ ko ba xam manam ëmb nekkut ci mom baba duté nak manam ñu man ko may ndaw ci manam ndialo gam ndialo na manam jité wut ak dara duté manam buñ ko ko bëggé may manam ñu man ko ko may ya nga xamni manam ndialo ga doxal seen digënt tax ñu né aram nako loolu lañu jublu ci asina la yuharrimu halalan manam ndialo ga jaaroon ci digënté ba do tay ñu may ñu man ko ko may mu nekk soxnam ci farata
1: waay tak digën ci biirub sey nak ci biirub am nak
0: tak digën ci biiru am da fay melni ki manam ko nekk ci xajba nga labak ko ci biir hadaja ba para tak ko jota loolu da aram wa ta baba yata manam lol day tax yeen ñaar dañuy tekkale digeende ba tuddu tuden meuna sey abadan
1: abadan
0: ah am ab sayde ko meuna ja seen digeende
1: bu de do ay dom juddu nañ ci nak
0: bu de ay dom juddu nañ ci itam bu fekke am jalla baba dom je kenn duko jappé dom yoon mom mi nga xamni mo jalla mom baba dañ koy gëtan ndax lol lim tak dara amu ci
1: woon bu ñëwé jalla de manam ci mom da ko tak ci sey don te sey bobu xeyna
0: wa lol nak bu fekke da ko tak ci sey ba nak baba dañ ci samanté ak borom xam xam yi nga xam dañu wax ni manam nit ki man na ndialo nit manam ba pare wul ba diko tag ko lolou motax manam bu de borom xam xam yi nga xamne man dañu wax ni deugamut mom dess nako yar mom waji nga xamne moko def waye do tay nak manam sey ba dañ koy firi bu fekke ci ngirum imam mali man dañ koy firi ndax manam ep sey amu fa ba waye dom ji nak bu ci amam baba dañ koy yegal dom ji ndax dañ ci samante ak borom xam xam yi nga xamne manam ñom ñoo wax lolou ñoo wax ndam
1: manam ki nga xamne dafa fekk jigen ju ambu mu tak ko ci kaw ambu bi
0: wa ma tak ko ci kaw ambu bi wa nga xamne xam nako ba pare do ko def wa koko baba day melni ko xamne seek jigen manam ci bir hadda ko sey manam jigen ci bir hadda nak baba lolu mam des nako ci yar ba pare yata man dañuy tekkali digeunte ba to do ko aram ba man ta da koy aram ba faaw yata waye dom di nga xamne mo ci am nak ni teew dañ koy yegal baye
1: dañ koy yegal baye tabarakallah jere jof sin cheikh na ci leral li am solo yoy non mbok mi da fay laaj kan la salatu rubaiya julli ñent rakay kan la nek lo kan la ki manam nit ki di meuna tok ci ñenti tas manam taye manam def julli ñent rakka manam mu doon kan la julli ñent rakka di doon lo xamni ni julli ki julli ki da ci tok rakka yep da ci tok
0: wa lolu man na nek ci tok lolu man na nek ci ay anam yo xamni bo demé ci muhtasarul khalil amna misalim ci jël yo xam da koy joxe sax manam ci ñent suwar waaye manes na cee joxe manes na cee misal benn wala ñaar rek mag ñi daa ko tuddee umma tasahudat mooy jullig borom taaye yi masalan man mi nga xam ne dama jóge beneen dëkk manam tukki si woon ñëw Toubaay gi sarte yi nga xam ne mooy tax ma mën a wàññi julli yëpp dajane ci man kon léegi julli ñeent rakkaay dama koy wàññi di ko def ñaar yar ba may dellu yow nag ma fekk la manam nga nekk ci dëkk bi nga xam ne ñeent rakka nga war a julli man na war a julli ñaar rakka masalan julli gee waaye nag yow mi nga xam ne yaa war a julli ñeent rakkaay dama julli ci sa ginnaaw yow yi nga xam ne maanaam man mi nga xam ne maa war a julli boog maanaam ñaari rakka man mi nga xam ne maa war a julli ñeent rakka wala man maay musaafir bi masa na yow yaay muqim bi léegi man damaa war a julli
1: man maay tukkat bi yow yaay ki
0: waaw man maay ki nga xam ne maanaam maa nekk waaw
1: ki ñi ngir ñi seetaan te xamuñ baati
0: taxamuñ baati araw waa kon léegi masa na man maay ki tukki nga xam léegi damaa war a julli ñaar rakka yow léegi nga war a julli ñeent rakka léegi bi may julli ba am benn rakka nga xam ne bu dee lu mel ni julli géej nga xam ne ci lañ moom lañ gën a jigee nga xam ne julli naa benn rakka julli naa benn rakka boo xam ne jàng naa ci fatiha ak saar léegi maanaam ba jógaat sama deuxième rakka xam man ñaar rakka rek la war a julli yow léegi nga ñëw di topp sama ginnaaw te war a julli ñeenti rakka ma yow nag yaa am problème nga waa ñeenti rakka yëpp nañ ciy toog léegi lan may waral loolu mooy dama nekk ci sama ñaari rakka yow maanaam nga ñëw dab ma ci maanaam fekk julli te war a julli ñeenti rakka léegi bu ma sëlmalee xam ba ma toogee da ngay toog léegi sa rakka bu njëkk mi nga noonu da nga cee toog ba taa yi sëlmal bu ko defee nga dal di jëkk boo jógee yow léegi sa ñaari rakka nga nekk ñaari rakka boo ko jullee ba tey da ngay toogaat nga taaya loolu nag beneen sesow bi fa am mooy li ñu tëddee taqadimul bina ala al xada mooy yow li la disewoon ci julli gi day mel ni moom ngay julli ba pare léegi doora fay nag rakka ba nga xam ne moo la rawoon yow léegi jàppal ni maanaam man mi nga xam ne moo doon julli bu ma doon matal yow léegi maanaam ci loolu lay xiyaas bu ko defee sa ñaari rakka da ngay ñëw nga toog bu ko defee boo indee sa ñetteelu rakka da nga naan fii kat man mi matal man mi nga xam dama wañu bu fekkon damay matal moy sama ñent raka dama fi tok kon batay yow fofu da ngay tok bu ko defé légui manam do ko jogat nak manay indi raka dama la rayewon ndax yow ñaar raka yim ci tegg yépp légui da ngay bëna man légui jey julli na sama ñaar raka nga ñew fekk ko and ak man yow légui bo joggé do jang fatiha sarwa da ngay jang fatiha képp yallu ko da nga japp ne moy sa ñettelu raka bu ko defé légui da ngay tok taaya ndax lan moy sam ñaarel légui nga jog manay indi wat benen bo xam nañ ci jang fatiha ke sa japp ne am ñentel la comme am ñentel la man légui bu ma doon matal dama fay tok taaya ko légui kon yow légui da nga fay tok ndax na la fa tok lo bu ko defé mo nek sa ñettelu rak nga dal di jog nak indi raka bu ma la rayo won moy fatiha ak sar bu ko defé nga dal di ko tok taaya seulement nga xane bo xalé kon ñentel taaya yépp day melni manam tok nga ci
1: tabarakallah
0: naka non la won demé bu fekkon batay manam ci julli ki nga xam day bor ndax lélek mën na am ndax dama don julli and ak imam yo xam dafa wara julli ñent raka mané ñent raka la wara julli waye dama fekk ñaari lu raka bi tok tay bi ñu tok di tay manam far am bari dikkel ma dal di genn dem defariko bu may ñewat fekk imam selmal waye dañ ci sax dañ na digënté bo manam bu fu jogg sobe te bu fu wax te bu fu may xibla yoy boko defé ba julli ga yaq bu ma ñewaté fa imam tollam man ma fa continue ma yeggalé ma ñaari raka kep la amen manam ñaari raka bi rek la fekk bu ko defé legi damay julli am ñettel ba don ge damay jang fatiha kessa tok tay ndax moy sama ñaar ndax moy sama ñaar lu rakka indra ben rakka bo xamne fatiha kep la ci tere dama ko yalla ndax moy ñentel bi bu ko defé dama ñew ba tere tok tay ndax lan ndax day melni moy ñentel ba nga xamne ci la imam toy go mo fa tok la ba tay damay tok bu ko defé ma jugan nak indi rakka bo xamne dama koy fayu bu ñek ba ma rawon moy fatiha ak sar bu ko defé dal tok tay selmal jël yow ba ci nek dafa nek ñent tay yo xamne taye bu ci nek manam mom fa agga nga tok manam rakka yeb nga tok motax julli man ñi daan ko tuddé julli la fañ
1: julli la fañ
0: rabbi la ko umet so daan
1: julli ñen rakka yo xamni ta manam ñen rakka yeb dañ ci tok sa bu ci xereen ta
0: sa bu ci
1: tabarakallah
0: sama dal barab bo xamni gis na ñu bari dañ ci daan nak ah da nga dama ne ndaka manam ci yeen wenn xew wo xamni ñu bari dañ fa ñewon nga xamni ci guddigi la ñuy delu wat wa yalla dogal am ñu dem di waji fekk am ñoo xamni manam ñi ga tambali di julli mom ta ñi nga xamne manam ño tambali won di jël ñom ñaar raka rek lañu ki am ño xamne nak ñom bir dakar lañ ci da nga xamne ñom man dañuy jël ñom raka
1: nga xamne nga met legi mo danaka rek li nga moy li nga don
0: waaw moy li ma don wax legi bu ñewé nga xamne fekk na ñi nga xamne manam ño nekkon musafir manam tukki ba tollu ci ay ñaar raka man ci ñaar raka bi ñom ñi ñew and ci jullik waaw li ci dess lepp ñom dañ ko jaxal
1: jël jaxal li ndax
0: da day atté ba
1: taw sa la xana abdari ay sew sew ci
0: na bari ay sew sew
1: tabarakallah ay leral mo tabarakallah ma sha Allah jëre jox ci cheikhna ci leral yi am solo yoy mbok mi da fay laaj lan moy atte moy khibla ta xam ko lata julli gi jeex mo xam ne mana dafa moy manam dublu wor khibla am dafa tambale rek xayna ñu ne ko ni nga dublu khibla
0: waaw kay mu ngol li ci la xam na am ay tafasil ay detail yi ci nek way bu fekke nit ki da ko xam ci biir julli da yoteek bu fekke da julli ba pare da ko xam
1: waaw
0: waye nañ dañu bëgg defal kan lañ ci
1: baax baax ñu nga xamne ci booba yaakar na xam na ko nanam am na buñu fi laajoon bo xam xay ñu dafa jullu ba pare xam ko waye man nga ko leralat
0: waaw
1: ñaar yépp rek
0: xam na dañu bëgg na defal kan ñoo nekk ci barab bo xamne manam xamo xibla man ni ñu tuddé ijtihad nga def ko bu doole legi sax am na manam ci téléphone di application yo xamne ko gi nga xamne fo dem dalé manam wan xibla bu ko defé man nga def sama télé bop ndax lélé nga nekk ci barab bo xamne dana am foy gëna japp ni fi moy jublu bu ko defé manam nga natalé xol ba fa nga gëna japp ni moy tonko bu ko defé nga jublu fa baba dañ daf nga ijtihad da bo gisse ko man laaj tam dang koy laaj bo defé non ba paré manam moy xibla bu fekke ci biir julli ga nak ngay julli masala nga jubli ni nga xamné fi moy xibla wa da nga moy toté masala nga jubli fi da na way joggé fé da né sa way kat da nga moy xibla da na way yaangi jubli fi wa xibla mi ngi ni baba damay orienté wori ci biir julli nga xamné li nga moy bari wut da fekke dafa nek li ñu tuddé manam khata'un yasir baba damay orienté wu ci biir julli gi ba fekke dama moy lu bari nak nga xam damay julli manam jubli ni fekk tonko bi mang ko won ginnaw
1: nga xam deug la lol
0: nga xam dama dudd xibla ben way jige ma ci ginnaw da ne fi nga jiblu dikke dang ko won ginnaw xibla bi dang ko won ginnaw ba bay jile ga dama ko dag dama ko dag bu ko defe manam jiblu xibla ba paral do ndax ba day jiblu xibla da bokku ci sarte yi nga xam manam suratu sihha da dafa am ñu tuddé suratu wujub sarte yo xamne moy tax jile ge war la bala waré ba noppé dafa am ñu tuddé suratu sihha mo sarte yo xamne moy tax jile ge war da ca bokku nak jiblu xibla ba fekke dang ko moyelo bari kon da ngay dudd ah xana sel ma ki nga xam do won jinn nga xam ni gisul mi ngi jiblu mi ben way ñew ko ci gennaw dañ ko yow ko da nga may xibla bi ak lam ko may lam bare bare bu waam legi day orienté wu ba day sel ma xam ana ak ndiaciar fofu lañu wuté ba day ndiaciar bi nga may xibla lu bare boba ko ndagay sel da nga dëgg julli ge bu ko défé ka barat ba day sel ma xam nak lam ko may lam bare bare boba legi day wëlbati ko bu ko défé ba fekk nga jullu ba paré man do waxani fi nga jiblu won bu xibla da fekk nga may bari wut boba ni na jullu ga baxna jeer nga koy baama da fekk nga may lu bare nak boba dañ na la ba fekkon def nga ijtihad afan ngay julli ba fekke waxtu wa des na boba da ngay baamu ci bir waxtu wa way fekke waxtu wa weena boba da rañewu ci dama andal malikiya
1: way dañ ci champ yow fekke yow defon nga ijtihad
0: way fekke defon nga ijtihad ba pare
1: la tawon nga
0: wa ni nga xamne dañu sagal mom dañu fekk fi ko xamne mi gi fi ñu man ko la manam fan la xibla fe te ba pare manam la juñ ko ko ñu natal rek manam julli koko ba wa bo julle ba nopi dañ na la yow defo ben ijtihad motax da ngay baamu abadam amna la koy tek la amna ben hadith bo xamne dañu wax ni sahaba ya alayhi salam radhiyallahu ta'ala alayhim dañu ma soona nek ci ben dukki guddigi lu ndam lol nak ñuy julligé waye dañuy julli kenn ko nek man bu tfo dak dal fay fet ndax bo da xawon lu ndam ko mom fiñ jibl waye kenn ko nek fam jibl man tek na fa ab bant bañ sa yeso banay ñu gis ni nek fiñ jibl won man ndax xibla dañ ko dëdd won ko ginnaw legi dañuy dem ba ci yonte bi ñu laaj ko rek bu ñëwé ba ci yonte bi ñu laaj ko xabar ko li nga xam mo leen dalon waye yonte bi lam leen tontu moy tammat salatukum ci rewa yi nga xamne mo gëna bari yonte bu ne seenu julli manam mat na baax na ñu ne kon bu fekke xass nga ko def manam ba waxtu wa jallu pare boba da rewa dula ci wa bu fekke ñu gëna imam mal dañu wax ni bu fekke mën nga baama ci waxtu wa mo gën bu fekke julli nga ba nopi amna julli yo xamne it amna rewa yo xamne dañu wax ni ko waxe yonte bi dañ leen la i'adatu alaykum manam baamu waru leen ci lota amna ñu wax ni bu da yenen ngir dañu wax ni manam mo xal waxtu wa jall nak passé wu yeb bu fekke def nga ijtihad ba julli ba pare boba jeexna boba xamne gëna bu nga julli ba pare boba du aaji ngay baamu wa julli ga
1: tabarakallah jerejeuf seigne cheikh na jazakallah khairan ci neral yam solo yoy mbokk mi da fay laaj lan moy atab ki nga xamne day sik sak lu bari ci jullem manam day sik sak nan ndax niñ ci ñettelu rakka wala niñ ci ñettelu rakka ndax julli na ñett rakka wala julli na ñent rakka dal da day sik sak lol dal lan moy atam ak lan la ko fekk wutal ci ay solution ci lol
0: wa kenn ko yakana sa bu de ci aljawhar nafis albabu sani amna ko seigne touba di jangale ande des na ko tudde mu waswis wala bok mokhbit ki nga xamne da naka mën ta julli ba nek na manam todi sikka sak ndax man ñaar la am ndax ñett la am ba fekke nekul kum yedal lu bari nga xamne xeyna mën na tegal lu ma juroomi fan diko julli ben bis ak la ko jedal koko manam nekul lu ko dal lu bari baba say sikka sak ndax am na ñaar wala ñett la am baba lay japp la gëna neew ndax dañ na ci sañu sikka sak man moy na nga set la gëna mat bu ko defé nga def ko and ben hadith bu ko yonte bi di wax na ku sikka sak wa man shakka asalla salasan am salasan am arba'an baba ne na jappale nga xamne mo gëna neew rek bu ko defé na japp na ñaar la am bu ko defé mo bina ci tek ci am ñettel indi am ñentel bu ko defé bu paré musu jël manam ba'da salam waye ki medal la bari nga xamne manam mën ta jël manam bis bu yalla sak manam mën ta jël ba bis bi jeex te da am julli gum sikka sak ba wa dañu wax ni koko da koy dal lu bari la koko nak liñ gëna soppi ci moy bu fekke man nako ne julli ci ginnaw nit da ko xamne mën ta julli te jaxasi won mom muy julli ci ginnaw nit manam lu mo gëna
1: aras
0: wa lool liñ gëna soppi ci mom bu fekke man nako am nga xamne mo xeyna manam bopam rek la mën di jullil wala amul fenen fu mëna julle bu ko defé koko nak kom ko lu koy dal lu bari la ba dañuy japp ne kon dafa nax mom tassar lum sikka sak rek man na japp le gëna bari bu sikka sak nda amna ñaar wala ñett na japp ne amna ñett bu sikka sak nda amna ñett wala amna ñent na japp ne kon amna ñent waye na dañuy bëgg mom sa bu jullé ba nopi rek mam lu sujjot ba'da salam sa bu jullé ba nopi manam lu sujjot ba'da salam
1: tabarakallah
0: amna ko seigne touba di wax ba'da salam hin dinat bin yaqsadu man bu ko defé ko manam sa bu sal melay manam lu sujjot ba'da salam manam ci gep jullé go xam sikka sak na ci lolo
1: tabarakallah
0: ba'da islam ni tam dañ koy wax manam matni yuna ala lisri ni sari am manam tegul ken lu metti ndax xam nga man dafa metti manam ngay sikka sak lu bari bari sa bu sikka sak ñu la jappal le gëna nek do dug manam lu mëna metti ci nga xamne mo gëna jappal bu ko defé ñu leg man nga jappal ndax wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj
1: tabarakallah tabarakallah jere jeuf seigne cheikh na te leral am solo yoy mbokk mu dafay laaj lan moy atep jele manam ku tabaxon jakka bëre bo xam dang ko tabax jakka ba nopi wolbu ko dari ko soppi leneen jëme ko ci leneen waaw nak manam waaw bismillah
0: waaw ga jere waaw lol day am lelek waaw bëdé borom xam xam yi lu ci nekk lelek dañ koy tek ci ay dawabit nara jakk mom bo ga xasse tabax ba nopi kon sun bawon dafa wax ni wa annal masajid la fala tudu ma la ahada kon de mel yow rek man amuto ji ben sañ ndax legi dang ko dem manam muy degub yalla nga xam ñepp ñoo ci bokk yam lolu bogo dafa am benen hikma bo xamni manam tax na nga bëgg soppi jakk ji ci lo xamni batay ci lo xamni batay manam xamnañ ne ko mat la masalam barab bi dafa xat nga xamni kenn mënu fay jullé ta amna barab bu gëna yaatu bo xamni boko defa na manam moy tax mu gëna yaatu barab bo xamni boba kon sopp dagal na nga soppi jakk ji def ko lenen barab bo xamni mo gëna mëngo fa mu nek ndax dafa xat wala bok may barab bo xamni ay jakk dañ fa bari xam nga lolu wax deug yalla manam jakk yu bari yo xamni dañu toftale manam gënut nga def ci barab bo xamni ndax lolu day melni manam tekkaliko awni len dañu wax ni kon bu nek manam ben jakk doyna fa nga gis ne jakk ji fim nek manam mën nako baña mat ndax bu amé mën na tekkalé mbolo mi ndax aw nit dañ da jullé fé légui dem ba yag nga wañ melni ci mbolo man mi ñëw fi nga xamni yenn jakké manam ben do fess ta amana yow sa jakk ji boko soppo won manam jenn juma ñom ñep nañ fi jullé ta mën na fess boko défé kon dañuy xam li ëpp maslaha mo kon légui manam jakk ji nga dindiko bu ko defé bu la nexé na bawale manam mën nga wax soppi def ko leen luddul jakk bu ko defé lo manam maslaha ba nga xamni sét nako wa lo xamni dafa jëm sa mbirum bop mën nga wax soppi magasin bu la nexé mën nga wax def garage boy garage auto mën nga ko def leen lo xamni manam bokut ak jakk way nekul mborom way boba it la tax nga sañ ko moy dañu gis lo xamni moy upp maslaha tax ñu la bu la nexé manam mën nga def lool wala sax dang ko tabaxon ngir nit ñi di ci jullé ak diko dundal yitam ci lo xamni jakk moko taxa jokk nit ñi dañ ko abandoné nga xam la taxal nga def ko fa manam amatu fa ben njariñ nit ñi jullu woon fa kenn dundul jakka ja la tax ñu tabax jakka ita manam defuñ ko fa ta nga xam ne manam li mo taxon nga def ko legi bari nexe batay sa ngogo sat manam def ko leneen lo xam nañ ko mëna jariño ndax barab lu mëna don dañu bëgg nga koy jariño ba fekke la taxam nga def ko fa ngir nit ñi diko jariño woon ko ba nexe batay manam nga sat ko def ko leneen wa dañu wax ne manam bu fekke ci anam yow la manam dagan na nga changer ko wa bu dul ci anam yow nga xam na gis nañ lo xam ne mo upp masla bo ba dagan na nga changer diko def leneen ndax boko xasse ba def rek dañ na dang ko defal yalla ta mbirum sun borom manam dang ko baye manam ci namu mel bu ko defé sañu jox sat dara ndax amato ci sañ sañ
1: kon dal dana don dagan waye ci ay charte charte bu mu nek la maslaha bu upp njariñ nek ca
0: wa ni bok maslaha bu
1: legi ndax atté non nga ko atté non ndax day mana jakkay kër ak jakkay mbéd ñoo ci am atté ci loolu wala det ndax jakkay kër ku nit tabax bir ci kërëm def fa jakk ci bir kër ga ndax atté jakk jojo day yam ak atté jakk ji nga tawax ci mbéd ni
0: det yamul ndax xamé li nga xamné moy ci saanu jakk mom manam bokone ci manam di dajale mbolo ak itam nit ñi di xam waxtu julli nga xamni bo waxtu julli jotté dinañ ma du bëgg defé nit ñi mëna ñëw dajalo julli la tax yoonte bi alayhi salatu wassalam li taxoon ñu da julli juroom wutul ko jakk ba paré itam manam sak aljima moy lool ndax bëré julli juroom yi man na nek ben quartier bo xamni manam man na nek ben koñ bo xamni ñepp ñoo dajé ci juma ji di fi julli juroom bu dé aljuma nak mom bo xolé quartier bi yépp wala dëkk bi yépp lay dajalo nga xamni julli ñaala kul hal dañu dajalo di julli li nak bu fekke sa kel yow yaaka de manam mi sa mbirum bop lo xamni yow rek ya bëgg barab bo xamni fa mëna jullé ak sa njabon nga def ko fa bu ko defé manam mu bokut ak lool barab bi nga xamni ko def sa kel nga xamni nga manam bokut ak li nga xamni manam maslahatul jamaa la ndax bu fekke jakk la manam mbirum mbolo mi la bu ko defé manam lepp lo xamni gis nga ni mo upp maslaha ci mbolo manam loolu ngay top way li comme sa mbirum bop la nak defal nga ko di jullé dem nga ba yag manam nga gis ni manam barab bi soxla wu ci leneen lo xamni mo la ëppal importance bu la ngay xass sa nga ko soppi rawat na bu fekke sa manam man nga ko soppi leneen xam na ngay dem ci mbolo mi di julli sax manam ci jakka ja wala ci juma ja manam lo sa mo gëna defar
1: tabaraka
0: defé li nga xamne mo ne kon sa kër bu ne xass ngi sa sam def ko
1: tabarakallah jërëjëf ci cheikhna ci léral yi am solo yoy nonu mbokk mi da fay laaj lan moy chart lan moy atep wote ci élection présidentielle lan moy atep ndax farata la ndax sunna la ndax dafa dagan ndax luñu sopp la ndax luñu sopp la
0: waatan ñi it mënes nako bolé ci nga xamne manam dañu ko sopp ndax lepp lo xamne dafa boole aw nit manam bëgg nañ mu am jitt li yoonte bi alayhi assalam doon wax na ñu bokk sax nekk ci ëpp tukki nañ wëtal ko xamne mom lañuy jéetal ci seen biir xam nga amna benn hadith bu daw yaram bu mu ci doon wax na bu ngeen manam na ko dund ci yeen na dem ba dund ci jamono ji yeme na boba denk na den sama sunna ak sunna yi khalafa wa rasul ci dama wax la wa in ta amara alaykum abd donc da ngeen dem ba ab jam jite len sax manam yeen ñepp na ngeen wamba top ci ginaaw top ay ndigalam kon la may xamane manam jitt mom manam dafa nek lu yalla manam ci l'islam ci atab sharia mom manam lepp lu nit bokk rek dañ ci wut jitt mo xam man na nek am nation man na nek am rew man na nek len lu mëna doon deug wal dañ ko wëtal ko xamane manam mo nek ci bop ba té lo dañ ci am delu wa ci sahabatu rasul radhiyallahu ta'ala alayhim ndax ñom xam na ni yoonte bi alayhi assalam afamu fi jige ci mandarga ñu naan rek mu Abou Bakar la jital ci ginnam lo tax ginnam fi jige Abou Bakar woto ko nek khalifa Abou Bakar yi manan gis Omar ne mo mando nga xamne mbor ni ñi sakku ci njid yeb manan ci mando ga yeb ngi ci mom mo gesso ci ay nit bañ ko doy nañu legi manan mu jital ko seen Omar nak afa mu fi jige dafa tan juroom ben ñu tuddé ab conseil manam majlisu sura rijalu sura mu nekkon juroom ben ñi xamné ci sahaba yi lañ Ali ibn Abi Talib ci la bokkon Usman ibn Affan Abdurrahman ibn Auf Sa'd ibn Abi Waqqas Subayr ibn al-Awwam ak ñu Talaat ibn Ubaydillah mu nekk juroom ben ño xam dina wax légui manam yeen na ngeen jiso seen biir képp ko xamné gis ngeen ni ginnaw bu ñu fa jégué mo gëna yalla ci wote yonte bu ko défé koku mën ngeen koy jital moy len legi ñett fan bu ko defé ma ñett fan yépp dafa mel manam ben conseil bo xamne dañu dajé waxtaan seen biir ndax len bu féké manam ñent ma sa nañ manam ci tan kenn ñaar galankor ni ñent ñatan ngeen ko jël bu féké manam juroom ma sa manam ci tan kenn nak booba manam ngeen jël koku kokul koku bo xolé da naka bu dé intiqabaade manam mom dañ koy defé bu ko defé na manam ñem ñepp bañ waxtaan ni nga xamne ñoo ëpp ko ñu tan nak manam mu nekk assemblée Allah fa ñu ñepp ci lañ ko jétalé nako non bu dé ngitum rew yi manam dañ ci sakku lu mel non waye kagne sakku moy ko xamne xamnañ ne ak mandu nek na ci mom amna ak qualité yo xamne manam niñ ko denk manam man nako sam man nako sayt ndax jitam rew la tam ba xawa de war moy da nga jël lo xamne manam ya ko momal sa bop diko denk nit manam ngir wëlu ko ci lo xamne yak mama ci bokko yam nga xamne dang koy liggéey lo ay li problème moy da ngay jital kenn ma japp won dafa wara nos manam nek ci dom kasse gi waye xamne manam responsabilité la bo xamne ngoy yi bu ko defé lol liñ ci sakku nak moy nga tan ko xamne wëlu ko ci sa mbirum diine mbir mu nek nañ ci jital diine képp ko xamne yow wëlu ko nga xamne bo amone sa alal diko denkané bo ñëwé dang ko fay romb koku buñuy denkané am rew manam wëro ko fal ndax mom da ci jottama da nga war tan sa digënté sa diiné waaw xol sa digënté ak Yalla itam ndax mbir mu nek nga jital manam mu nek ci mbir ëlëk lu mëna def bu féké ak njub la mën nga ci am tuya bu féké dafa def bakkar itam yow mu ko jappalé bam tok boba lepp ñu def ci ak ndëng te ëlëk mën ngeen ci bokk yam lo tax dañ ci jital sa manam sa digënté ak suñu borom bu ko defé légui yeen kiriyer la ñu tané ngeen nak ndax dafa am ñu tudde ay maayir bu dal alcorane mom lepp da ko jangalé mi nga xamé alcorane bayyi wu dara dañuy faral di delu ci sourate yusuf bi nga xamé né bour ba amna lu bëgg denkane lo xamné mission la bu bëgg ko liggéeyal nga xamné bour ba nek manam ci wétam dafa am ñu tuddé ay wazara ay ministre yo xamné ñoko jappalé am nga bëgg denkane sayna yusuf da ko wax né manam jox mako ndax compétence bi ñi lañ ngir mëna sambal lool manam mi ngi ci man ita'ani ala qasayin al-ard inni hafizun alim gisay batay wax na makinun amin comme nit ki lamay jité manam na ci am compétence manam nako xam du wër nga xam daf koy pek waye na nek ko meuna sam lo xam nañ koy tek ci lo xam dana ko meuna sam
1: tabarakallah
0: bu neemake ndata yitam moy ko xamni manam mbirma moy ko xamni manam mbirma xam nako xam nga xam gi nga xamni mo ci war ñaara be yitam amna amana moy ko xamni loko denk dana ko meuna sam manam badu sanku bu ko defé waras nako ci tan gisaw batay it ñaari doomi sahibu ya ñaari doomi sahibu yu jigéne ba nga xamé ni gis nañ ni Moussa ko am katan nga xam sen ba war nako meuna utiliser ngir liggéey loko dañ nako man nga ko liggéey lo inna khayra man istajarta al-qawiyul amin da gis nañ ci mom ñaar yo xamni kep koy sakku ci mom mbir manam yo dajena ci war nga ko meuna denk moy amna katam gu nek ci mom ñaar bi it ko wor la nga xamne bu fekke amna nga xamni manam mbir mi mom manam ko man la nga xamne amna ci experience amna ci xam xam ñaar bi yeen manam ko wor la boba man ko denk bu ko defee yeen nak manam mom lañuy jital nga xamne ñun dañoo soxla ko ñu jital suñu rew ko xamni ñu am nañ ko sam ñu am nañ ko samal tay itam buñu jël li nga xamne ñoko mom manam diko jox ay jambar yo xamni seen yoonewu ci bu ko defee ki nga xamne manam moy jité rew mi mo defar rew manam lool nañ ci yitel waye nak buñu xol li nga xamne ay intérêt personnel la gis ngeen buma faré diiw bamu tokkat sama mbir man na cee baaxe man na ma am nga xamne yow day mel do la sa bop nga set waye rek manam seto keneen comme ko li ñepp bokk la nak kon nga xol lo xamne manam ku tok manam ñepp lay manam ci ñepp lay maasé baax wa féké da nga yitté wa sa bop gessé baba day melni kon yow leg man ni ñu tuddé ananiya dafa nek ci yow ananiya baaxut moy ko xam dana sama bop rek mo baaxé dal baax na way sama yoon ni wul ci geneen bu ko defé l'islam nak lim bëgg manam moy ak yaatal kon na nga tan ko xamne am nga ko lu ci mom ta ba toge yitam manam ñepp lay mëna défaral way bu ci sam sa intérêt bop rek dal bokk na ñi nga xam dess nako tan ci tan njitum rew
1: jërëjëf serigne cheikh na ci léral yu am solo yoy japp na wuté nak lool lu ñu bari ci nit ñi japp ndax dañu japp ne sax di and ak nit ko xamne ni day wut rew mi nga war ko tan ta koy jappale te sentu ci dara dañuy japp ne koku dafa dof wala dafa xam lu nañ wax na gëm nañ ni mom kenn ko wara jappale rek ci politique wala yu mel non nak da fay fekk ne manam dafa am retour bo ci wara am dafa am lo ci wara am wala yu mel non japp na ñu ñu nañ ci baye xel bu baax baax ta xam ne loolu wërte nek xalaatu abdulli dal jërëjëf seigne cheikh na ci leral yu am solo yoy mbokk mi da fay laaj lan moy charte al wirdul maqhuz lan moy charte yi
0: waaw budé al wirdul maqhuz de xeyna fandi ci wax xamna ci bari lol
1: waaw
0: wa daga ala kulli halin mom al wirdul maqhuz min allah limi tek rek tektal na tour bi way wirdu la wa xamni señu toba min ko jop ma bayiko jissuna borom jaar ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ma jox ko ko yaqasatan la manaman señu leed wax na ci ay mbir yu bare bare ci kep ko xamne mo koy jefandiko su koy jefandiko ñaar na suñu borom defal ko ak taxa at nak al akhirah ta da koy joxawon joxelu yaatu yatam lo xamne dafa wax ni kep ko aji ci man rek manam jox na ko ko nakoy def ndax bu ko takko subangon suñu borom dina ko ci defal ak taxa go xamne la shaqa wa ta'adaha lool nak dante dañuy wax ni leleg li ci gën nak moy nga am ko xamne mo la koy jox ndax dafa am niñu tuddé al i'ta mana i'ta al ismi qasatan am manam qasatan am itam ammatan wala nexé nga jël ko manam ci jël ko ba sëriñ bi joxé won nak bala nexé tam nga am sëriñ bo xamné mo la koy jox ba paré léralal manam sarté yi wa dafa am nak manam jamono yeen koy jëfëndiko ak sarté yo xamné manam mo ci aju yo xamné képp ku koy jëfëndiko warna samon dék sarté yoy ndax ba néy li sarté la ci mbir ka dana tax nga man ca jariñu manam liñ ci diggé ci tiyaba yépp nga man ko am way ñak samon dék sarté ya man na tax lan cey digge doko am wala bok lan cey doko am wala bok nga xamne manam mo ci aju lepp baba xeyna waxuma la sang ci am tiya baba man la yakal ndax tudu yalla dafa don lu sel lo xamne man dafa wara am sarte yum andal bu ko defé dafa am sarte yo xamne manam bu ko serigne bi di joxe na man sarte yo dako ca bolé won sarte ba nga xamne mo ci ñeek di ci gëna fess nak manam moy jang alquran dafa wax ni al wirdul ma'khuz min allah tabaarak wa ta'ala bi wasit rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hiya qasatan la manaman ndax wax na wa min shuruti sahibi hadha al wird an la yatluka tilawata al qur'ani am la yatluka tilawata al qur'ani manam mo baña bayyi jang al qur'an nga xamni jang al qur'an manam daf koy bolé ci ki nga xamni bu dé ñaari anam lay manam ala qadri taqatihi la wax na manam ci kam tala nam ko mané waye nak mo takale digeenté ki nga xamné dafa mokal alquran ak ki nga xamné mokalut ndax da koy wax ni waman lam yakun hafiz manam waman kana hafizan lilquran fala budda min qira'atihi hisban wa nisfan fi al-layl aw fi an-nahar ko xamné mokal alquran nga xamné man nako mom lam gatt nay jang ñaari isi ba nisf bis bu nek ma al witri te guddigu jot yi tamam ne safa witar ñu bar na dañuy japp ne mi nga xamna nam moy nafila man na baña nek nafila xeyna am ñu xamne man nañ alquran nak baña faté tax nañ koy nafila manam ñaari isba ngisif wa ya kana bu dé ñaari isba ngisif mom lu nit ki manam moko ku moko lu sax man nako jang waxuma la ko moko ndax bu dé ñu moko ay juroomi isib lañu jang manam fukki isib wa bu féké ko moko ne mën ta ñak jang ñaari isba ngisif bi beset bolé ko di witar mané ko moko lu alquran nak mom na ci jang kemta la lama mokal rek ak donte newna wa in khallak donte newna ba nga defé ci digënté ñaari waxti muy guddé ak ba ci waxtu ko mané da alquran nam santane won moy faqara wa ma tayassara min alquran man lu japp na yé ci alquran rek boko jang ba tay baxna wa kon limi xam na rek moy jang alquran mo mënu ci ñakam ak anam goko mané nak wa bokko na ci sarti ba tay mune mulazamatu salatil jamaa illa li usul lirijal ko jël wërdi yow batay itam mën ta ñak muy julli mbolo da fekke mën na julle ci mbolo mo gën waaye da ca sét daan lu ki nga xam dafa am gant ba am na ganto yi dab gor lo xam dana tax man dama na fekke julli mbolo ma bu du gant lu melni kon boba ne julli mbolo ba jo tapan itam moy wa min shurutihi mom waxtu wi lay joxe qira'atuhu ba'd al-'asr wa ba'd as-subh ndane waxuma ndane waxa sa waxtuhuma amna ñaari waxtu yo xamne ci lañ koy jang nak moy ginnaw bo julé takusan paré ak ginnaw bo julé subu mom ñaari waxtu yo rek la am yo nak moy bu féké ci ndax dafa am kayfiya ndax wirdo mo manam benna dafa am ay kayfiya ci gey dégg ñu na khatam ak kamil ak khafif ak yu mel nonu bo day xadam sa amna fum ko dor bo xamne bo démé ci mbindum sa xam lu mu jëf daga na manam ci téré bi mu tuddé yakhna ul adim fi qabaya awrad al abd al qadim manam da ko tuddé nga xamné mbolam la aji ci wirdi dama na wax nako fa manam bu dé xatam mom da ko bérel ay sarti bopam waye bu dé sarti na mom manam moy yi nga xamné mo gëna fess bu féké ci kayfi ya khafif ba ak kamil bi mom bu dé yima ay sartam ya da ba waxé waxtam da nopi nak dafa wax ni manam mën ta ñaké itam min shurutihi ta'allamu ma yajibu ala kulli mukallafin min al aqaid wa ahkam at taharati was salati wa ma walaha ko ko jang batay bu fekke ki nga xamne moko jël bu fekke mukallaf la mën ta ñak mo xamni la nga xamne mo war ci mepp mukallaf seigne mom ko fonkon am jangal lo xamne ndax li gëna ba mom moy di jaamu yalla du lambut suñu borom li tax ñu mu bëgg manam kuy jaamu yalla di xam moy da bëgg ñam ko diglé mo defé ko ci anam gogé tam lo xamne dafa war ci mukalaf nak moy namé la bék namé sangog namé jëlék lo aji ci walu gogé yépp mom na fekk ma xam ko ba paré da nga xamne mo ci yalla ci xam xam sari xam mom nako xam lool da ko boole ci sarté da né wa min surutihi wa tay mulazamatu ahli ta'atillah nga takko ñi nga xamne ñoy nit yalla ndax nité yalla ba sa yo taxaw ñom baba da ngay mëna doll ko ci ñom da ngay mëna doll ko ci ñom ñom ñi mëna doll ko ci yow té lu bokku na ci li dimbal nit ke manam ci jaamu yalla mo ñi nga xamni ñom la taxol manam ñi nekk ño xamni manam ak may nekk seen mbir nekk seen jëmukaay lool nak da wax ni nako def bi khadri imkani wa taqa ci kante la ñam ko mané ba ci maji nak mo waxani wa min shuruti yatarkul kaba'ir kulliha bil iltija' ila ta'ala bi tawbati wa khayriha ki nga xamne mo japp werde bokku na ci sarté yi na baye mbolam bakkar yu mag yi moy yi nga xamne day moy yi nga xamne dañ ci gëtal nit ki nan sangarat njaalok saccak mbolam yu bon yoy manam yépp nako baye mom bu ko defé ne wëru ci sun borom tabarak wa taala di tuub waxtu nek ndax nit ki mën ta ñak di def lé xayna yi nga xamne ay saghair lañ ko tudde moy bakkar yu ndaw yi waye sun borom da waxani mi gën watun de ko bakkar yu ndaw yi ma ifasil lin bakkar yu mag yi in tajtani bo kaba'ir ma tunhauna an nukafirankum sayyi'atukum bu ko defé bakkar yu ndaw yi ci man di def yitam waxtu nek ne tuub jëm ci sun borom subhanahu wa ta'ala
1: tabaarak
0: bu ko defé sarti yi la wax ne kep ko xam dajé na ci mom do jëfënde ko wër bi ba soobé yalla lepp doon ci sala man nako am
1: tabaarak wa sarti yi mom ndax ki nga xamni mom bëgg na jël wër du yi té wolu bopam ci ne dana ko man ndax koku mom manam dañ ko jëñ ci ne ne ko jël ko ndax japp na ni sarti yi mom kep ku dajé ci yaw mom
0: kep dañu bëgg nga jarriñu rek ndax japp na ni yéne kum dajé ci mom dante jël wër do sa dante sa ko na jarriñu
1: wa yaakar na ko wër du am solo lol da yëg ci lol wa yaakar na ku yamon ci li ni rek yaakar na tabarakallah bo ko le wër du mom tabarakallah
0: day gën daga
1: ndax kon ki nga xamne manam ni charte yu matalé ko ndax jël wër du diko dimbalé ci mu dem ba égg ci di matal charte
0: wa bu baax baax sax manam ndax lol ki nga xamne man da koy dëgë jël sax xeyna gor gor li gem ci nek ak ni nekel da ko ci dimbalé sax ndax da tambali ginnaw jonne werdi wata amna satina ci jima gor gor bu ko defé donte da koy jël man nga sabab sos sax man na dem ba sun borom da koy dimbalé bu ko defé manam man na dem ba matal sarti yépp wa la moy di gën sax nak
1: tabarakallah xam nga am ñu wax ni dañuy dem koy ragal lo nit ñi ba japp ne xeyna
0: dal surtout la sax fena ñu bari bëgn ñu koy jëfënde ko wa lool rek lañ ci ragal
1: wa lool lañ ci ragal
0: lañ tégal ay sarti yo xam dañ na li mo wax deug yalla mëna
1: ko mo ra xeyna ku bëgg jaar ñu rek danaka man nga la manam man nga ko dal di jël ndax xam nga bu ko jëlé fas ci yene sa matalé sarté suñu borom mën na la ca
0: bëgg suñu borom mën na la
1: ca ngay matalé sarté
0: do tax ko sa manam ko tuddi yalla day dem ba dalay dimbalé ci lu bare ba ndax am na yo xamné bokoy def rek ay bi nek ci yow lay raxas bam sax ko defal nga dem ba dugg ci yow
1: jere jox seigne cheikh na ci leral yu am solo yoy mbokk mu dafa laaj ndax manes na man mirage nit te denc kuñ ko ndax day ab charte ñu ki balañu ko mëna mirage faaw ñu denc ko
0: manam nit ki mom yaakaarna jottu ma yo manam ci sarti miras don nga waxay na ñoo gën ci won wa da bokko ci sarti miras mom balañu koy def moy tahaqquq mawtil mawarris ki nga xamne mom lañ wara miras manam faaw mu faatu mam ne wirni mom faatu na ba pare mam faatu bo xasse am rek manam miras manam ndax lele xeyna ay jafé jafé manam yo xam dana tax ñu yexa denc kon lele nit ko faatu bitim yow nga xamne ba lañ yow bañ koy topalé diko denc rek leena man na xawa yag ta lele alal ji man na nek manam ci situation bo xam de man xaar xeyna way bu lu wër ni ki nga xamne manam momam alal ji mbaay ko nefi bu la nexa man nañ ko miras afa ñu koy denc wa nak buñ ci gemé yi nga xamne manam moy tajhi sun magit bu pare ndax alal dañ na la ba lañ ko donu naam yo xam des ko ci wara genn moy ay ndenkanam ak wala bor yum amon ak yu mel nonu ak li nga xamne manam mom lañuy wajale neew bi moy buñ ci genné manam dañuy fay ñi nga xamne ñoko gassal ak ay jangayam ak yépp dañ ko ci genné ba paré yow buñ ko genné ba fekké dañ ci gënal nga xamne manam fété na bor ba paré xam nañ ay borom yu genné ko ba paré la ci dess mom sa bu la ñexé mën nañ ko mirage
1: tabarakallah
0: nga xamne manam ñak buñ nga denc yu yépp lu ci dara won té buñ ko mirage mo dana ba
1: sarayen tabarakallah ñëw jëf seigne cheikh na jazakallahu khairan ci léral yu am solo yoy mbokk mi da fay laaj bor buñ appel ab dit ci misal nit ki lebal la war la wax la né la ki man nit amal la bor né dina la ko fay bi sangam nga wara génni asaka ndax bor bobu nga xamni nit ki war na la ko fay wutul nako ab dit ndax dang koy contrôler ci li nga wara génni asaka wala
0: waaw bu dee bor ki nga xam ne mooy génn asaka mo xam ci marchandise na mo xam ci xaaliss bu tew la dañ na bepp bor bo xamni yaakar ne dañ ko fay nga xamni amna yaakaru jet ci baba da koy gennewale ci xeyma ja masalan buñ ne nisab 2 millions la man mag ak 2 millions waye nak man 1 million bi yépp man dem na ci ay bor nga xam ki dama koy lebal 300 000 ki ma lebal 200 000 ki ba nga xamni manam 1 million manam mi ci allah bi tamam nga xamne day melni 1 million la yor waye na teewul bu may xeyma genné asaka nak damay jappani manam 2 million lay yennel ndax bor yoy manam xamna ni seen borom da nañ mako fay te itam amna yaakar ñu fay mako bu ko defé légui manam damay gennel bor manam de nga xamni manam bor ba nga xam nekk sama loxo teewul dama koy xeyma walé nga xamne donte da ngay jenn asaka pare do ca jot itam do te dañ na lem manam jenn lem ko asaka ba pare nako non bu fekke ci walu masnis la xam bu fekke ki nga xam day da yo masnis di jaay dañ ne ko mom legge bagage ngay xeyma benn ba nek lu muy jar waye amna bagage yo xamne manam lepp la nako nga xam neewu fi lepp la na fi ab television bo xamne 300 000 lay jar lepp la na fi ab portable bo xamne 300 000 lay jar bu ko defé lolou batay manam da ko ci xeyma walé da na télé ba na ko xeyma 300 000 kay ma xeyma ko 200 bu ko defé lek mu nek 500 000 kon amna 500 000 yo xamne war nako gënal asaka bu ko defé lek manam lepp da koy xeyma waye bar bo xamne nak yaakar na ca jot waye bar bo xamne emo ca yaakar mom koko jor nga koy xeyma walé waaw bu fekkone yaay 2 millions yo xamne manam 200 000 gën na ci yo xamne xam nga ne borom mom manam fala tabbe fala jare tabbe geej mom koko jor nga ko ci limane wax ko defé wé ko man nga gey waye bepp bar bo xamne am nga yaakar nañ ci jot boba dang koy xeyma walé waaw mo xam jëmmé alal ji tew la mo xam masindisme ngay xeyma ndax masindisme ngay xeyma batay war ko gënal asaka bagage yi nga xamne gënew ko lepp na ko batay dang koy xeyma walé bu fekkone yaakar nga ci jot wax
1: jërëjëf sëñ Cheikhouna mbokk mi da fay laaj jigéen ñu fassé jigéen jo xam borom këram da ko fassé lan la sëñu yobbu ci ay ci bagage yi mu amé won yi néwon ci këram ndax dañuy faral di gis né lélé jigéen dañ koy fassé rek neeg bi mu dëkkon ñun day bub rek yobbu manam la mu yobbu ko légui lan la wara yobbu lan fan nako l'islam yam lo ci limu wara yobbu wala lu bopum kessé li nga xamné dañ ko jëndoon pour mom kessé wara dana lan la wara yobbu
0: wa gis na ko de ko xamne mom yakkan na ni li tax sax ñi ragal may na la baat manam moy lool ndax bo ne ko may na la baat mom keur ga dafa baye dar am na ko xamne mom tat da sa da koy labbi da koy lalu yobale bu ko defé lool nak bo fekke ci radio sa sax ñu koy jangale na dafa am bagage yo xamne goor moko baxo mom am yo xamne jigen moko baxo mom am yo xamne ñom ñaar ñep dañ ko baxo bok lepp lo xamni jigen mako baxo mom man nako yob la melni ay ndabag ay bol ak ay gën ak ay cien ak yo nga xamni jigen mako baxo mom yow mom lu ko ci neex man nako yob bu fekke lo xamni goor man nako jigen man nako mom dañu wax ni manam lolu ñom ñaar ci ba ak daam dañ na lako ci giñ ko ni ma mom nangam dañ na giñ bu ko defé bo giñ la yo legi manam ya koy mom waye jigen nga la nga xamni manam mok nga xamni borom kërëm moko jëndal manam may ko nga xam nga la moko Allah lam jiko lew la bu ko neex man nako yobale ak lepp lo xamni bagage jigen la wa lo xam da baxo nek ci amnay mom lu melni ko ay tatte ay la yi nga xamne mën ta ñak ci amnay mom lolu bu ko defé man da ko fay bayyi gannaaw bi ñu ñëw manam fa la ko fekk lepp lo xamne ñëw fa la ko fekk manam lolu won
1: bu fekke fekk ko fa nak nga xamne manam xeyna manam buñ fa ñëwé lañ ko jënd
0: buñ fa ñëwé lañ ko jënd bu fekke borom kër gi da ko jënd indi ko ba ta ñëwul yow la ko may bo dem manam señu ko yobbu xana lo xamne moko indi moko gandiko li mo ma la ko may nga xamne ya ko mom comme ñu tuddé ay moy yu jëk ak yu mel nonu ma da lolu mën na ko yobbu waye lepp lo xamne dañ na bagage jigen la man señ nako yobbu lepp lo xamne manam da fay bagage yo xamne ñom ñaar mën nañ ko bokk dañ ci xëccio bo ba ko geej manam ya ko jël yobbu ko waye lepp lo xamne jigen gi ci bes manam goor gi ci besay ba da ko fay indi tamay ko jigen gi nak loolu mo bay dem fa la koy bayyi ndax tay ko jël xam ne ko ma la ko may mu xam ko kon jigen mën na yobbu ay bagage am waye lepp lo xamne goor gi da ko jëndal ngir ñeew bi nga xamne bañu ñew ëndaade woko fa tay tam mayu ko loolu bay dem mom da ko fa wara bayyi
1: jërëjëf sëñ Cheikhna jazakallahu khairan ci léral yu am solo xamna laaj bi mo ngi déssé sëñ Cheikhna ñu jéggu lu baax ci ñi nga xamné ñoom ñoy sétane émission bi di leen xamal né tay téléphone bi du mëna am ndax magal geek xataay waxtu yi motax magalu poroxane gi motax xamna téléphone la ngeen koy jéggal inshallah ba benen yoon ci katunu yalla kon sëñ Cheikhna laaj bi lañuy mujjantel ak yow bu ko défé ñu tagato ak téléspectateur yi ba benen yoon inshallah taala sëñ Cheikhna mbokk mi da fay laaj ndax charte la ci ki wara jàng alcorane mu am ñaari laab yépp muy laabu xadas ak laabu xabas
0: waaw ba dee lenn ci borom xam-xam yépp nañu ko dañoo wax ni yàlla na ndax dañ koy teg ci aaya boobu suñu borom di wax ne innahu la qouranun karim fi kitabin makanun la yamasuhu illa almutahharun maanaam ki nga xam ne moo sañal alquran mooy ki nga xam ne dafay laab ki nga xam dafa laab ba ne laab nag comme tahaara dafa am ñaari xaaj yoo xam borom xam-xam dañ koy séddale mooy taharatul xabas ak taharatul xadas dañoo wax ni comme boobaa dafay làmbaale ñaar yépp lolu ci yenn anam amna anam dal yi ngi ko may yo xamni bo jangé aljawhar nabi sa señ ba da nga ko ci faral di wax moy ki nga xamni manam mën ta takko ko la ki nga xam dafa toll ci jang alquran nga xamni fu mu toll takko ko itam moy ngi ko may lal kamil ki nga xam day jukk e fukki isib wala lek juromi isib nga xam tu sur day jang mom koko manañ ne ko sa bayra alquran nga dem nga jappi waaw bu ko defé kon koko manam mayna ko mo jang ko manam sa ak lap ak li melni allo ki nga xam day jang ci allo nga xamni man na yend ak mom fu mu toll diko wor mom itam mën ta takko ko lap wala serigne bi nga xamni mo koy jangal nga xam leleng mo wor allo ji diko teyel wala mo koy topal wala yemel non bo day ñew ñu mom may nañ len ñu jëfëndiko alquran wala ñukoy jang manam sa ñuy am ak lap waye budul ci anam yow nga xamni yow manam ci sa cioba da nga koy jange boba dañu satom boba ñaar yépp nga mu nek ci yow ba day taharat al khabas moy sobe si nga xam da fay takke sobe su nek sa yaram wala su nek barab bi ngay jange wala su nek sa yere boba da nga koy raxas bam set bu ko defé nga dogo jange alquran ba day hadas nak moy da nga def lo xamni japp war na la wala sang wara sangu kon boba da ngay japp ba pare wala nga sangu pare bu ko defé dogo jange alquran kon amna ci yo xamni da nañ ko maye waye manam darura motax ñu may comme nima la waxe legui l'islam da fay diiné ju yomba jo xam lepp la na indi ay jafé jafé rek boba daf cey duggal li ñu tuddé ruksa né sanga may ngir ruksa ngir yombal waye ko xam da am ciobara diko jang dama am ci ciobara nan boba li gën nak moy bu ko defé mu samanté ñaar lab yépp ngir do nga mëna jang alcorane lo tax sax da ngay gis ki nga xam dañ na dafa am jigen ji nga xam day am dafa am ngant ndax jigen lay ngant dab ko lo xam ni mu am regal wala yu mel non dañ na dañ koy téré alquran waaye bu fekkee ko tollu ci jàngale te baña fàtte mo nañ ko ma koy jàng maanaam ngir sabab soosu ndax daa toll ci di ko jàng te boo jàngal itam

0: lay yep lepp yeng bepp yeng bo xamne yang ko yeng ci tassare xam xam nak yalla na suñu borom defal tawfiq ta nangul lay liggey bi ngay liggey lepp te gëna barkel xam xam bi bu baax baax kon bu ko defé suñu xewna dañ lay jox kaddu nga tagatok ñi sétan rek bu ko defé inshallah taala ba benen jamono di ñak di ngi ñëwaat lepp liñ tek ñu ci émission bi di fassal yu wala dik inshallah
1: inshallah jere yef suñu fallu ñi sant bu baax baax wa deug laaji amna solo way ni ngoy laaji itam leerna ndax lele man nga bëgg tontu lay way da fay leunt ci yow ba xeyna sax man fa ngay jaar ngir man ci tontu bëgg dina xawé jëf way joxé ni wax deug ya leerna
0: tabarakallah
1: ñi sant mbokk yi nga xamni ñoo dem joxé laaji yoy kon ñu xamni rek liko taxaj ak won fa salaw ahla dhikri manam ngir fatali leunt ci ak nit ñi xeyna da cey gëna am xam xam da sun ali wa gat na lol sun bëgg sa sori wut ñaara bëgg tay amul fasaha wa na bëgg jaar ñeen tay mbokk yi rek xamna ni ginnaw borom barab yoon liko ñor moy xam xam ak fatali leunt ci
0: tabarakallah
1: ta liñ ci tane nit ñi rek ngeen man ci fatlinte ak ñom kon loolu motax ñu ñu tawfo waye nak di ñaan yalla lepp lañ fa waara yalla baye ko ci ko xamne ko jiblo jariñe la te ñi nga xamne ko déggé tam yalla nañ ko jariño bu ko défé am ci ndax dama ko waxé manam sarih mom dafa nekk mbir mo xam dafa xaw bari ay soso te yalla bëggul ko lamb te motax nit ki lu muy def rek na ko tek ci xam xam bu wër imma mu nekk lu ma jang wala bok manam jang ko bu ko défé lañ ko déggal moy fas Allahu ta'ala in kuntum la ta'lamun bu ko défé xeyna man na nekk ab gagante bo xamne man na jariñ keneen
0: tabarak
1: yalla na gis sun borom boole jariñ te li nga xamne mom lañ gis wala yepp sun borom defal na ci rek amay ñort
0: amin
1: wa akhir da alhamdulillah rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh kon mbokk te respectateur yi ñu ngi fi dalal won tay serigne cheikh na mbake gannar ci seen émission fasalu ahli dhikri ñu ngi leen di jox dig dajé inshallah taala benen talata 21h ci carton yalla ak genen gan inshallah taala

0: Assamadié TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadié TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assamadié TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadié TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: wala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a'unaka ya mu'in bika nasta'in bokki julidi bokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no ngi len di nuyu ñi ni setan fu ñu mëna nek ci assamadiya ci aduna bi no ngi len di nuyu di len ziar di ñaanal cheikh mohammedul muntaqa sunu borom yagal ko fi te wëral ko ba naari mu naala l'islam yépp magale ko diko ñaanal bo len jabot cheikhul khadim gi ak mbolem kilifa diine yépp di len ziaré bu baax di ziaré kilifa gu baax gi ñu nek ci kanamam muy serigne abdou samad mom serigne shaibu mom khadim rasoul ñaan yalla sunu borom mu yagal ko fi te wëral ko ba ay yeneem ak naalam yi mu naal te yene ko liggeel mamam khadim rasoul mu defé ko nim ko bëgge melni jotaay bi nak bo len ko gisee dafa am lu ko waral moy bëgg nafarat fatalikou dundu kenn ci njabot cheikhul khadim kenn ci jambaram yi mu cheikh abdou lahad mbake ñu tok fi tay ci kër serigne abdou samad cheikh jotaay bobu nak xamna dañuy ubbi way kilifa yi nga xamne ñoy amé waxtaan wi ñi ngi tok serigne bassirou jann mom serigne nar mom cheikh mamadou bare jann mom cheikh isa no ngi koy nuyu te diko ñaanal bassirou touré mom cheikh na tahira mom cheikh abdou lahad ak serigne abdou lahad ñang serigne dara ñom lañu ñoy cheikh jotaay bi insha allah ngir nafarat ak fatlikou wat dunduk jambar joju cheikh abdou lahad mi nga xamne njariñ la ci kaw suuf njariñ la ci bindef yeb lolou way katu wala fa wala cheikh abdou lahad kumu jamonontel jeffal na la boko yegge boko yegul njariñ na la lolou moy li nga xamne mom la defal ñep njariñ leen waye

0: seigne fall lu fess del ak batinam seigne mo moussa bi seigne touba mu mat seuk dila fayu lempo nga dilen ko fayu ñu nanguko ba nopi nga jubok touba bi mo won li sa xelam mo ñeena ko ci man ndax batinu seigne fall ak fess deluk cheikh moussa ba nopi nga dilen fayu lempo ñu nangul ko fay xel mo lijeenti lol te jubo te rero wo tuba bay sa kilifa te ñom ngam ak jamm ñom ñeena ko ci lol wo suñu sa faltam ni yoonu cheikh ibrahim mel fess del ak batine cheikh ibrahim jindugo bam jar yalla taw fexale ko mudib sa mëna pi jilifi ñeen ñom ñep deggal ko fumu ko len di ñettal da way man ñeenal len bobu bopam la bëgg indi ci li ci kanam naka fo do dama japp ne xala yow mu luma dedet ya mako bëgg jiñ rek way man dal ñeenal len dal di watandi ko kon mom li nga señ bashir waxtam ci ndot bakkat amna tayr bi buñ wax da wudd gisee xam ngeen ko seen sama xam nga ko baax seigne bi dafa dem ngay mexi gané ji bayam yalla dogal bo bati gi moy auto bobu la fi dogo ñew 1962 li kilifa baxo rek bobu seigne bi xaw man na dawal waye da koy nubu bati yexe ñew seigne bi di ariel auto bi ndekete nguur sang ci suufu auto bi ñu ñu xo ba wacc ko genné mu mel na bakkan nekkatu serigne bi dugg ci biir ñu nañ mako andil dan la ilaha illallah xawtu ci gatcha dal nekk fa ak mom ab diir ubi buti bi nguur ci genn dox dawdu gisi dundan na fi ab diir xam ngeen ko yeen ñi bu baax seigne abdou bi nga xamé né ñi ngi toj marché bi ciow la ci amone fekk muy liggéey trésor bañ fi bañ laayé ku wara saytu lolu mom momé le señ bi jëlilu mu and ak mom liggéey bi dundat na fi samp fi kër jur fi dom kon señ bashirou li nga wax ci jëm joju yu bare bare bare la yo xamné dox na ci ak nekkam ok lolu mom momitam nono señ bashirou dogalu yalla ba nga xamne mom la dogalon te señ bi jot bakaram moko mujjé suñu borom day def bu dogalé luñ ko soppi soppi ak lum jox jox ak koko ngeenel wallahu min kulli wara'ihi muhitun jila ci delu ci wat ba taxna señ abdou mom boy wax ci mom do xam foy dalé ak foy yam waye bokku na ci ay lim dan dimbulé kum bëgg nga ngay ndaw ta bëgg am lo yobulo da na wax ne ndaw de bu ko waxe rek borom at yu neew tax way dedet ndaw nekku ci at ndaw ci jëf lay ne bo dem ak tay jëf jëfi ndawit ñeen na wala tare gone nak tudul gone gone la tud yow may mag ya cey ne rek bu bamuy don mag gone itam teul ko jigut ndax bu ne teul ne dagaj nit day moy tundi ko da na waxit ne kene go gis janax la won janax nak bu beugé don kañé day moy day ñëmé ay pax waxtu wolé bu déggé bu yëngu ci gaaw du gatté pax ma ba ba muy don kañé bu doné kañé bu génné rek ñëpp dox
1: yéré jëf señ abdoullah hat ñi ngi leen di ñi am bekté lol ci jotay bék léral yi ndax jotay bi mom jotay ñu fekké lañ jotay ñu fekké nak li ñi wax li ñi waxtané lépp

0: dafay melne luñu dund la waye li ci gëna ëpp solo rek lo xamne señ wara délo ci wat moy top ndigal ak déggal say kilifa lu am solo la ndax déggal sa kilifa daf lay yëkëti du la wacce mukk nit sa bu amé kilifa tek ko fam ko wara tek yalla daf ko yëkëti te itam suñ borom subhanahu wa ta'ala gis nañ mu joxé ci manam déggal sa kilifa yëkëtil nit daraja ci déggal gumu déggal ay kilifam motax jang nañ ci bind bu reuy bo xamne ñu koy fatali képp ko xamne ni da nga nek ab talib bo xamne da ngay woto sëriñ bi bu la yalla joxé kilifa nga déggal ko diko di top ci ginaawam lepp ndax ad-dinu nasiha amna kilifa yo xamne kuñu top ci sa ginaaw jubal rek ngay mëna def tegu ci yoon da ngay mëna nek ndax lañ wara nek lañu nek ci imam ali karramallahu wajha amna ko koma sa waxne ko yow de sa khilafa gi da metti manam bi nga nek ci khilafa gi dal ci wone fitna yi da metti lol yow day mel ñala jittu won ñola gëna yomb ay mbir xam nga koku day melni day kok li imam ne ko ndax ko xamne ni ay khalifa jaar nañ fi ba jall yow nga nek khalifa diw taxaw ci sa kanam di la kokli nan la ñala jittu won ñola gëna yomb khilafa waye imamit tontam du forox mu ne ko waw ndax ñoña dañu jittu won ñu melni man nak dama jitté ñu melni yow xam nga bo jitté ño xamna ni ñinga jitté ñepp kenn ku ci ne dafa mat lam doon ci déggal ak top ndigal deug deug sa kiliftef day yomb waye bo jitté ño ñepp ay samba doyna war su boba man na metti kon dal ñun ñepp nañ ci jangine buñu amé kilifa nañ leen ko ñu déggal suñu kilifa lool dal gëtt nañ ko jangé li ci dessat moy lan mo ñu xamne mom limu wax légui ne ndaw teul jiguko ndax bu ne teul ne dagaj moy lu wara lu man liñu wax ne nit ku ne bala mo feñ na baye ba wara feñ waye di yotu le eggul man na waral sax ak solo te lolu am nañ ci misal yu bare bare yo xamne jotay bi du ko maye di xecc lo eggul man na faral nga depp man na waral nga depp te lolu baxut manam kilifa bo nekké ci ranam bul ko ruñu bul ko ndjolu ndax ruñu ak ndjolu yépp day melni ñak doylo la te ñak doylo gu mëna andi yu ne deug deug ay bind yu bari mi ngi ci feñ xuma nak ku xamut wala kuy jël ak ku jëlut waye ay bind nañ ci feñ yu fess yo xamne wax deug yalla ñi gis man damay sante rek jotay bi ak amal yiñ ko amal di ñaan suñu borom def ci tawfiq seigne abdullah jerejeuf ma ngi del ci wat xamne na ngay dalu tuti seigne basirou xam ñu tegg ñu xaat la kaddu gi rek am nay fofu tegon sa baram bu ko defé lo ñuy doli wat bismillah
1: assalamu alaykum wa rahmatullah waxtane de mom danaka li ci gënam son señ lat waxal na ko rek fiñu tambalé moy dimbali ñi nga xay ñoy ndaw kaddu gu wax na ki mom momako waxon da wone ndaw de bu bëgge gudd fan de tout temps ay mag bu bëgge wax rek da len di téral li de mom wone ci la meñu bofu bu bëgge gudd fan day téral day téral mag ñi bu bëgge da len di téral da len di normal bu bëgge wax rek da len di téral wa da ni bu ndaw bu bëgge gudd fan day normal mag mu bëgge bu bëgge wax rek dañu téral loolu tam la ko war lan dafa am benn bis am mag mu ko tooñ xam naa lam ko de metti na ko lool te mënu ko ko wax bis bi keroog sa bàyyi nga fa taw kilifa yu bari sax laay wax ndax nit bi moom comme niñ mel ne la feese te xam naa li cëpp lépp ay kilifa la ak waaja ko tooñoon ma dal may wolu ma ñëw fekk nii nga toogee ma daal tukk nii ci gara kanam ñëpp tiim ma boo ne jëy di ko jikoy jox la ma jëru ngi ne ma jox loxo li nga ma wax dog li nga ma def dog laa la bëgg wax tey da nga maa tooñ ma daal ne mu ne bul tontu de booy tontu de dee def sa wara xanaa booy tontu dee léegi dem sa wara ma daal yëg su daal buuf waaye bëcc bisu keroog lu mu ko keroog nit fekki wu ko waaye nag ñi may gis ñëw xam naa man sama kanam ñaka sa def ko ndax li may xalaat mooy xam naa ne bu dul moom rek kenn ñi mu ko ba yeeg ne ma nañu ac jógal ma daan nañoo ket daal leen woon ginnaaw dem ma dem tëdd ba deux heures ci guddi boobo ñu ma defal fant ñeent ne mètre mètre ni sa ci bunt bi nga xay bu ubeer ci la jëkkam nga mën a ubbee rek daal di fëgg bunt bi ma daal nañoo ket ba jur jenn man ko ma ko mën ma kaay daal di jur ma topp ci moom ñu wax ba yegg ci néeg bi toog mu daal may basiru jenn man ko mbàkk mu ne xaa teer jaax na nga man ko addeen mbàkk mu mënoo ñàkk a jaax la kat waxal dëgg lu mel la wax tey ci karamu nit ñëpp te li ma xamoo ci dara defoo ko ngeen bëgg mu ne jaaxee woo waaye jaax na nga kat waxal dëgg rek man li nga ma jariñ tey xamoo ko ndax kenn la ma def mënuma ko nag munte mënuma ko wax ndax mag la waaye la ma doon wax lépp woo na ko di mama waaye dana yendu bisam te danga ko fekke de da yendu bisam fii tey te danga ko fekke kelo la ma wax kàddu bii ma leen wax léegi fi ñu toog nii ba xam naa daa tàng ma jàng ne ma kat néeg bii nekkat lu fi nekk na nga ko yóbbu ci néeg bi la fa nekk na nga ko indi ci néeg bi bala bëti set daa nañoo kat dana ma fi may xay guddi gi dama roñ lee woon ci néeg bi yëpp jur ci jug ci feefee doola roñ la ci néeg bee doo indi door doo tamee dugal bee bi mu jullee fay ba yex la tan teeg may yëgal mu ñëw toog xool bee ne ah xanaa da nga xam ni ni ko defaroon ci néeg bee mën ko ah dama jéem rek de waaye moom côté mu ne dimbalee nañ ko ku am coloré la te it ku mu xam jàpp jeex na li la koy xamal mooy diggante ma Serigne Bara am na talibé ku ne wax Badaloo at mën ko fi tëjee dafa ñëw Touba daf cee jëkk yónnee Serigne Nar ca suba sama ñëw toppaat ci ñëw fekk ma ci kër kër këram laaj ma Serigne ma wax ko man moom mën maa man de moom laa soxla fekk Serigne daf maa waxan bis boo xam ne bii dama ne mooy ci bu ne boo tànk yaa ngi metti ma ne ci moom yëgal ko mu ne anam man ko mën ci biti mën ma ne jam daal di jiitu ma daal topp ci moom ba ci bund kër bi mu fekk Serigne Bara ci oto bi ak moto kan mise war bi mu ubbi buntu oto daal dugg ci biir moto kan wàccal moto kan wàcc ci digg naaj bi nga xaay bi mu wàccee yërim soldat toog xepp xepp xepp toog ñu jëng si ñu ñaan tey ñu ñaan génn ma daal ma jëfee yenn kaay ma ñëw mun ma léegi sama am nee ko may naa ko loo xam ne bët na ko jël bu ñëwati mukk di ma siyaat di ñëw fii dañu toog rek nga ñëw wax ma ñu fekk si ko foofu loolu ma màkk mayal sama bopp xam naa ne mën a tugu te yëri saa rëy bi ma Serigne Bara waxee loolu man quoi lam la mayande tey mosoo ko na ko jël waaye daa ko def tey may ma tuut rek ma dem wax ko ma ñëw ni ko sama maam dafay ñëw ne daa soxla noonu laaj laaj baax fu mu lay fekk mën ma fu mu ne mën këram mën ma fii kër gi njeex ne man quoi mën ma fo yor nga oto man ko waaw mën ma kon ne bay ba gaaw na man bunt alaaj bara bi fi rek kër gi bara fi laa jaar ginnaaw sa oto ngi bunt kër bay ba gaaw ndax kon maa la fi jiitu yàlla xam nii la ko waxee nga xay aw xëy laa génne naka ma ñu fekk Serigne Baram toog ci saal bi moog Serigne Nar ak nit ñi ma ne ko ne ah mi ngi ñëw de mën ma ñëw man ko waaw fi ne wax rek ba daal di korte ñu daal ubbi mu daal dugg ci biir ma daal dugg Serigne Nar ak Serigne Baram ñeent képp ci biir ma tëj bu bàyyi ni ci saal bi naka moom taam lay wax man ko ah da ngay bàyyi ma wax la ko rek ndax xanaa mën a wax ak moom mu ne ko waxee bés laa gën a xam ay waxee bés moom nga gën a xam kon na bàyyi li ma wax rek mën naa wax li ci diggante bi ma wax ko beneen ne ko kat am talibé waaye dañ ko tooñ ba nopp tëj ko nett li ko na waa ji demee masi traba ak yëpp ndax waa ji tegini wul ma wax leeru siñ ba yëgal xam lu ma jegal dama neel sa maam bisub tey bii danaa fanaan ndekaatu dootuma ñëw dootuma dugal texsan tànk bi Touba te ba di génnul day daay fanaan ndekaar moom te boo at ne fa tëj ko ba noppi déedéet fi la dul maanaam benn atte ndaw si dama ko tëj 6 mois la rek da nek par mu don ko genn Pablo ako tey ko gaay daw dug ci bir ben ko ben ki genn binde ten atawte ko ñaar at man de way jott fetal sax señ bi ni ma kéro bam dekk la ma net lima kéro bama yexé ñu ñu lay ci kër Karim Fall jurum ñaari ma sét sa wona ci kuma ko wax nga di ko sama man dem na ko bu ñew bin ma tan jurum ñaar la ni fik wu mu abdou djouf mu ñew duma bayyi ba dama dana genn ba dama abdou fekk fi gaay do na genn réunion waxtaan ne ko légui nak ñu dimbalé bu taata dañ ko atawat bayyi ko mu genn ci mi len taata man na ko muñ man tanka la ne bu taata bu genn fekk wer ma ñibi gaay ne ko nak légui faaw nga dimbalé ñu ndax to gaay bi ngeen lol daal mom lan bëgg ni mëne demal ñibi rek taata bu la ba defé ko to ba jox loxo ci mon way do ci non taata jey leen ko ubbi mu jaadaar ci mu yawal ko ci señ baal yawal ko ci man mu fekk ba to ba ma nak mom dem señ baay boko ne barlo ngi dako jott tey ko ne ko ya barlo mon ko alhamdullilah rabbil alamin gëna bëgg señ baara gam na rek man sama xol sedna xol fam toll boba ak ni mu def ak ni mu waxe mak na ñew daara sidi li ma xamal ni mbiram neexul deret dañ ko ubbil bunt bi nit ñi jaar fi di nuyo bañ noté bar mu non ni dem ci bir ñu dem mu jël mëna tan bari ko bëss bu ñang mu jekk ñang ñokkat diju dem bëssir jenn man ko mak ma xam nga man do faté man ka lo dem ak xam ko mu na man do faté dama gis nga fen toga ni nuyo nit ñi tomb di jall mu ko tambalé fajar bañ do tibis ku ñew ni ma diw la tuddu di wa ndayum di wa baam dekk sangam la dekk bu del ci wéru del ci ñun del ci diw ñu togaat fa kenn ko ne boyek ci ba joxal na la diw wa tuddu dekk sangam dekk di wa sa bay wal ya ni ma waré waaw waaw kaddu gogu di nga wax ci mom ñaar yoon am nañ toa bele ci auto di ñew señ bobu nak man wax fi na xawmako ak xare leer go xam ci musuko gis dañu ñek ñu ko ma xol xasaay gi mu ko di mu xol ko ni ko ah man gi xam musuko gis da ko tam lay jang diko jang diko jang di jang bu ñek toa mu jeex mu delo ko mun ko ak mun ko ah xam xam mun ko ak mo xal nako dutu mo fatte wi ne mu ko yoon xasi mu ko ñu xam ko fi ne ak kilifa kay manam dama ko ba fi ne mom dama ko xamutone mom na xamna ko dafa ñew señ ba dama ko rek waye dafa ni alma xol mu jox ko mu jank mu yeg delo ko mu bëkk ko ne mo ko jëru ko mokal na ko man luma ci mako jank ba jank yeg ma dutu mako fatte kon dutu mako fatte jëm faat fe ñewaat ne fi kon
2: jere jeuf seigne basirou xam nga re li ci am solo rek moy ci jotay bi ay ndaw bind lañ ci wara jël jotay bi fi nga tambalé sa kaddu ci kilifa gula tim di wax mu leer la nañ lim lay wax lepp yow nekul ci yow nak defoko nga andako dal ta xamne gis nga lamuy jur ndax lam bëgg xajna fim koy jaarale kimi waxal amna bu doon ci jamono ji dana doy war ndax gone yi mom tim leen di wax ta li ngay wax lepp xajna nekul ci ñom dana jafé ci ñom buñ ko waxul ci kaddu yit ñu nakarlu ko ci xol kon ak defaru baxna lool te gis nga bi mi jexé ba ngeen dugg ci biir mu dina lajaat luy wone ne yow liñ la do wax lepp defo ci dara ba ta jaxli wu loolu lu am solo la ak defaru la ko mëna jappé kon loolu liñ ci jàngé rek moy kilifa leg ñi nekk ci moom dégg ko am na ci solo lool ndax dana tax lam bëgg sotal mu sotal ko ci jafe-jafe du am ndax xajna bu fekkoon ne amul ku mel na yow lam bëgg wax sëñ boobé du ko mëna wax te la muy wax lépp mu nga di ko dégg xam nga ne yow jumbul am na ci kum bëgg waxal te koko it lam doon wax lépp wax na ko jot na ci kon loolu lu am solo bind lañ ci la ci desaat moy sutural mag jim la ci waxal ne maanaam dafa bax ci ndaw manam kenn du xawi suturam lolé it gone yi war nañ ci mëna jëlé bind bu baaxa baax do def lo ëppalé mag wan koko lo ëppalé mag wan koko du yarop señ bi nit da ngay xam lu bare bare bare bo nek ci ron ak ay mag melni ko xamul dara waye du nekul ci yarop señ bi lo ëppalé ay mag di len ko wan lola deug deug señ bi daf koy téré ci njangalem sey blahat deng señ ba ci xamna ñi ci ciatul jotay bi ndax jotay bu ma xam duñ ci doyal ndax ni jotay bi démé la waye xajna jotay télé lég lég amna time bo xamné xajna du ko mëna djéggi waye jotay bi mom xam nga né duñ ci doyal li ci am solo kon kon ci kaddu go xamné xajna mom lañ lay mujjé jox bu del ci wat da ngay tay taggo ñu ndax señ bassir war na ci def ben commentaire ci waxtan wi kon dañ lay jox sa ki bu mujjé inshallah bismillah
3: alhamdulillah rabbil alamin jëllat sante señ touba sante señ bu sabat mi nga xamné mo waral li lolu señ bassir wax ci nonu ko señ bi doon abbe mom ci bopam bëgg ci wax jajji kamay waxal daf daan wax ne yeen yi nga xamne ma len tek fi sama wet li len deflo di len dindilo bu ngeen nu mën te beutel am ñak mënu len ma yeenal aw pekki jeeruñu len ma dara kilifa bo nek ak mom neena boko mën te beutel am ñak bam jaar fa jall mëno ko yeenal aw pekki jeriñoko dara pekke moy lo xamne ni moy lu melni li dal koku mu abuke wax ci soxla moy lolu moy pekke ha lim wax tam ci ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar neena ya'muruna bil ma'ruf neena kuna ya xam nang ko mané ak la nga ci wala la ci war pour ci bayyi lo man wa yanhauna 'anil munkar ya xam nokoy dawe way sampal so xel do soko defé da nga taxé adina da nga taxé al-akhirah mune ndaw itam bu fi bëggé yag day amal wa suuf njariñ amal wa kaw njariñ boko ne noy amale wa suuf njariñ mune fexel bu yakar kenn tassé ci yow suko fekkuti deul ko deul budu toxo njariñ amal njariñ wa al-akhirah itam moy ñom fañ nek ci barsax dañ jur doyal ñaan te kenn ku ne bu fekke li nga defoon rek ngay am luñ ko ful ay fukk bo fa me ñetti témer mu jeex gannaaw du ñaan du fa doy nak ñoom feek yaagi fi nek di leen ñaanal duñ bëgg nga ñew ndax ñi lay ñaanal nga yagg wa sufit ñariñ li ngeen amal mo taxi duñ bëgg nga dem tass yaakar nak neena mo mutta def neena li tass yaakar nak moy neena ci la xey ci da la fanano ci la xey ci do wax so la da la fanano bi muy teud te am na ñett yum ñaan dogu ñew ñaan na yalla fekk la fi ñaan na yalla gis la ñaan na yalla fekk yu loko jox yow nak bimu doon nuyo yow xam nga ba xam ñaanam yoyu nanguna wala ganduna mom kon tass yaakarum xey mal sa bop te deglu ko lim lay wax bismillah neena ki nga xamne nak daf la gontu ci yaakara mo tassé fam xeyoon neena boko seyne muy ñew jëru xonxali bëtt jëru nak nakal gaawal ci lang koy jox ma nga deul ko deul bu dañ waay yaakaram da tassé fam xeyé fam jogé fajj soxla nak ak gañ soxla neena du benn boko ne luy fajj luy non muy manami mu ne fajj soxla nit dalay di soxla su junni yalla def nga am ñaari junni may ko ko nena fagn nga soxla sa mom boko re luy gañ soxla nak moy mu soxla ab jinn yo xlako nga gënne témer jox ko nan ko ma dawal ko ci nga gañ soxla sa way fa jox yok nga ko fitna yow la yaakar jinn yi nak neena tanewuma lu tonton neena itam nagay moytu nit gundu la reun ba deewen yablo te worula yeb nit gundu la reun ba deewen yablo te worula yeb ko nangu mukk ndax reena yabel bu dugge du genn genn mukk ak kula meuna jur mul nangu kula yeb fulak fayda nak neena baari arab la yi wolof yak ñu ne fulu moy fadlu rek ku ko am am le fayde moy faidatu ku ko am am le kep ko andal tam te bëgg and ba sori boko rawé dang koy nekk bu ko ci bëgg ñena and ki nga sut tam tam bëgg tollo ak yow yow bul am soxla ci lola ndax ci yu xamtiku kep la koy teunk te yu xamtiku man na yako ñolay way mën ta yag so bëgge nak yok xamtiku ko goge bañ ko sonal rik way talal ko loxo yotuko mune muñ tam fa jangale nit ñi muñem waaw mune da ngay dem fañ na fa la muñ yam yow nga tambale fa sëg muñ do salit mukk ta do jeex way na muñ tuti wala ko ne muñu ma dangam fañ ñim sëruut ngeen ni ko baax do xol lool neena tam wala yalla tege ci kanamu ay nit ndax suñu borom nasul bind way xewum mom takalewul dax dafa am ñu ko momale ya xam yépp yo gis ay yonent ko momon way nasul nak ñepp ko bok mu ne bu la yalla tege fi seen kanam nak yalla la som mu def la ko yow ya rek la war jup ak bax ne ñaari bokku ndax ne la jup sa digal yalla la ndax siratul mustaqim la wax te ku xey dang ko taray boy julli ndax dang ko ñaan yalla ihdina siratul mustaqim te neena nu ñew ngay gis ñu xey wax ko ci fajar gi ba nopi na ci ñoll bu ñu xey di tegg te ñaanal nañ ko ci fajar ne loola di jup bax nak jikko la nak sa toto nit ñi nga ko sekkal nit day bax jikko day ñaar yu bokku da nga gis ku bax lool jikko waye inda siratul mustaqim ji do ko ci seen gis ko xamni it inda siratul mustaqim du ci moy dara te fekk digeum ak nit ñi ñax ma nga fa ne gad bax ga dess ngeen kuy fuglonte ndel baye xel ñaar yoy bu re ci ñun ñi rek neena mom bopam lay wax neena yoon wo xam da ngay ñew ñu ne yaa fi mag yaa fi yilif te lu da nga fekk mel na mi mel fekk nga ñi yaru ram na ko waxe rek la koy waxe dama nga jéggul fekk nga ñi yir ñi rew fekk nga ñi xamadi fekk ñi baax fekk ñi am wutali bi am ko ñi koy ñak ko bu nopi nak ñu ne la yaa leen yilif yow am da noy mel yow neena la ngay dimbandiko moy da ngay fexé ba yar djubtu wir to lu way ma ne yow doy la rek lo bëgg da ngay sonal sa bop fexé ba mel no xamné ku la roy bax waye yow sax ya di lijeenti nit kenn duko def ay xar lañu yéré wér bu sa yoon nek ci ñom dafa ne bu la yàlla tegee ci kanamu mbooloo nga yëlif leen, nga fekk ku ne mel na miy mel, ñiy réew réew, ñiy xamal di xamal di, ñiy amu cëli bi am ko, ñi koy ñàkk ñàkk ko, ba noppi ñu ne yaa yëlif ñii. Waroo nekk koo xam ne da nga yoroo yàgg di leen fël aw ak jur la ñuy fël ab ci yàgg mënu leen a sàmm. Yow nag yaay mel noo xam ne ku la ca roy baax te ku ne nga bàyyi ko jëne ko yàlla bi. Kon te moom lu mu la wax rek booy xool aw doxir rek foofu la tënk woon. Ci yow mi nag lay ñëw. Te lu ma fekk man Serigne Sow maa ngi la jox sa bàyyi Serigne Abdoulaye Hadj ngeen la ci këram. Li Serigne Abdoulaye Hadj gëjël Moussa def te ci yow la ko njëkkee moo jox la néeg ci tabaxu waa Daarou Salaam mbokki barke yi dañ daan dalal ca wet gee waaye mu ne wet gii nga xam ne kenn nangu fi nañ jox Abdou Samad foofu. Daal di woo Baye Baare Ndiaye ne ko añam beeg reeram bi mu manqué jënd lu juróom-ñaari téere ma baa di loom yi ne nangu jàng. Li may wax Serigne Fallou Amar mii fekk ni li may wax ndax wax moom bañ na dem si yàlla sax. Dafa am benn bis ñu tibbaate ndab yi booba kilifa yi léegi la xew yi nag waaye booba mu ñuy tibbaate ndab ñaari kilifa yi dañ koy fekkee ndax bëgg na fu ne la fa war a dem dem fa. Sëriñ bi bu ko fekki wuttam ba lu ñu ko yóbbu yenn saa yi dana génn xool ubbi lu ndab yëpp. Bi ñu ubbee ba ëpp ci ñu mu ne bee ñu wax ñu bee ñu wax bañ bi wax bi wax bi dem ci Serigne Abdou mu waa ne Baare Ndiaye dolil bi dolil li ciy tege ëpp sama yelloonu lépp lii nga tëtiraa nga ji man booba laa jàppate ba ba nay tukki ba ci say sët day sax. Kon Mackey dara jëmm la nag sëñ bi waaye sa bàyyi boobu moom kuy wax ci moom bés bu doo jeexal boo ci tegee bul am soxla ca ñëla ca jiitu asubul mën nañ laa raw de ndax siifu mi waaye boo tegee ci yoon wi da nga ci dabe danañ la dab ndax ñu bëggul baax ñëpp dinañ ñëw. Mu ne nag yaar dogg la warut daw ak toog ndax boo toogee faq doo baxal xaay dina cappe ci ngay bokk ak bu fekkee da ngaa daw nag nee na li file muy pakk ci suuf la dee ndoxal ndànk rek du la tey yëgg fa nga jëm te yëgg dong nga bëgg bul daw bul toog ndax boo toogee ci lii ñu wala tax xudoo bi kuli sidaatin ton yi doon a ja fexe ba mu ca bokk foo dem ba jàll ko jël ay taxas teg fa di bu keen agsi ngeen nit ku baax du ko def nit fa mu jaar ci baax ba am la mu am rikk waaye na ko teg ca lépp wane yoon ko yoo ko dafay tax nit ñi ak fa.
4: La xawla wala quwwata illa billah maanaam day man de li ma ci yéem mooy say blaat gis nga message yi ngay joxe nii ci say blaat bay woon ko say blaat message yi société bi daf ko soxla société bi daf ko soxla benn boo ci jël problème société la xekkma yi dañoo war di ko sulli yow sëñ bi da nga war di wax di sulli yu mel nii dañ ko war a dajale ndax jàngal ko ndaw ñi jàngal ko gone yi lii ñëpp ci mën a jëriñ ndax lii nii jéggi na tariqa monde islamique bépp mën nañoo jëriñ ci lii maanaam ci orientation yi muy jox nit ku bëgg a tegu ci yoon ndax kaddu yi bu ko nit respecté sàmm ko jàpp naa ne jumte du ko yomb te bëgg a tegu ci yoon baax na lool waaye xam na ngay jaar ba tegu ci it am na ci solo te kaddu yi bokk na ci yi tax nga jaar ci yoon dëgg-dëgg jëmmi si blahat li taxone ñuy dajalé ay man discoursam ñuko daan diglu ni nit ku ne da ci daan gis bopam ta benn benn yi rot nga diko jot benn bu ci ne rek bu la ci netal rek mu doy sekk misal netal ni lañ ci ay benn benn yo xamne man bubu danaka sa su ne rarement la lay def waxtaan leg leg ta duma ko jël manam ñi doon dund ak señ bi bind yi doon jël ci mom dafa leena juroloon sax ñoom ak dara ku ci wax rek mu nek hikma ku ci wax rek mu nek hikma amna ci genn goor go xamne ci jamono Seyd Lahad la yakarna suma jumut yakarna ci ñi doon dund ak señ bi la waye li tax ma diko net li moy mom lim doon wax jeexit bim doon def man kilifa go go xamne limi wax day am solo day am jeexit ci ñim yilif ba buñu jëfé mu fenc motax may net li goor gi dafa nekkon hakim dama fatte trois man amna kima ko do netli yakana suma ko lajone dana ma jëna wax trois waye yalla da ko joxone soxna soxna si na xawa bari ay bang bang dal diko ñaan bat fum toll rek ñaan ko bat bu ko ñaané bat goor gi nak way defal ndank dina la may bat defal ndank dina la may bat muy fum toll mu jey jaar diko ñaan bat rek am bis goor gi dem bay ba merum soxna ci gif mu dem ca daral ga wut fab gat da defar gat bi dag bat bi supp ko def ko bam bax lol mu bay ba naw ci gif mu ñew andi bat bi def ko ci ndab ne ko bat nga don ñaan bat nga ni comme yo bat nga do ñaan bat nga ni yarop kilifa dafa bax ndax day tax fi ne ku mel lolu kum yor nga yag ngeen yag yuy dañ ko soxla wax deug yalla Seyd Blaat waxtan wi amna solo lol ñi la ci sante bax Seyd Basirou bala ñoo jéxal jotaay bi ngir jox suñ kilifa yi ñu taggo du ñak nak commentaire bo xamne comme borom xam xam nga te deglu nga jotaay bi man nga ñu résumer jotaay bi liñ ci mëna jarñu inshallah bala ñu jox Seyd Basirou ak Seyd Blaat ñu yëkëti jotaay bi inshallah jërëjëf
5: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وخديمه ومن والاه ماغي تامل سماي كادو تي تورو سون بروم دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم دي سانت يالا دي جولي دي سلمان سي اب يونانتام اك نيونم اك صحابام اك ليغايا كونم با غيناو لولو ماغي نويو مباك ييب نويو بالسلام تاموي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته digital ci nuyo bi serigne mohammed muntaha ak serigne sidi waye di nuyu serigne abou samad mi nga xamne ci jotaayam lañ nek di nuyu ba jël fi kaddu dana ma jafé gina buñu déggalé sunu kilifa yi serigne basirou jenn ak serigne abdul ahad jaxate waye ndigal nak mom so mané jëfël so mënu jëfël kon moñu duggal ci kaddu yi xamna lima fi waxé dana ci am lo xamne ci sama wajur la ko jele te amna bis may wax ak serigne sidi bam am luma laaj manako sama wajur neena mon munima taxawal bala nga agale ma waxala munima Seyd Lahad neewon na boy wax ak goné bam neena sa bay neena neena tek may ko nop te xamne waxatul waxi goné waxi mag lay wax famay tambalé nak ci yuma netale ci dik mak Seyd Lahad amna ci yo xamne ngir ngeenem gogo la xawé neena ma bamay xamanté ak sa mam bo ben neekum ñax la yor bu Seyd Dar bu sa ñew ci kër gi ka jitu won ci kër ga day teraani mu faran ci biir neeg ma faran ci biti neena amna ben guddi go xamne da yew fekk ma tudd ci nelaw ci biti nelaw mu yem ak tankam ma juk mu tudd yalla ma cheikh touré mané japp naane nit nelawatul guddi neena ma amna kuñ daan wax yu ko faal bupp chef de gare la won ngir nga new ñu affecté ko telegram war ko fa jëlé té bëgguta dem néna ñu néko ah té ga dem séti cheikh touré sëriñam bi ñëw na fi mu ñaanal la mu ñëw ci alhadj cheikh wax ko mu and ak mom Seyd Blaat bam ko waxé Seyd Blaat néko lo bëgg mu néko baña dem Seyd Blaat néko demal do dem néna mu gennan man sëriñu cheikh touré bi joxuma téré joxuma dara nama demal rek do dem té man ñi ngi ma défal telegram ba mu wara dem légui ni waye neena bi la ta bi ag gar ga gar ba rek fekk na benen telegram jugge fa ne na top ku ñu wax yugo fal mbub bi ci dess mom yalla dafa dogal mu def accident mom Allah ci 88 ñu entré ko Kaolack ginaaw ko ñu yobbu ko principal amna bis bo xamne docteur bi dafa wax ne mom day faatu pikir nañ ko téméré pikir muy gëna dérèt té mënu ñu ko arrêté Allah ji cheikh yabal bay mbay touré mu jël fukk jinn ci maxtom jox ko seyb dal lu yar ko bu koy wax bay mbay bimu ñëwé seyb dal dana ko yaakar na né suñ ma féké fi dama dogna duma bét sakku ci mom ñaan seyb dal nako waji lay mbay touré na sa xel dal cheikh touré demagul dal di wut ak ñaan jox ko ko bañ aggé principal ñaan gogo mënuñu ko jox dañu wo ben docteur ñu defal ko perfusion ñaan gi dugg ci mom bay na stress rek Allah cheikh la mom dafa juggé dem ñibi kërëm waye señ bi biñ ko défalé ñaan gi 3h du matin Allah cheikh yewna bana pure wo kuñ wax mo riñ ay mo sofuram ne ko nako wotel nasturé nas bay nas neena ma biñu woté mouri ndjay neema alhaji cheikh mo la soxla manako wajile mouri ndjay man duma goné magla alhaji cheikh munta wax ak man waxma li xew bu dere da fekke da am lu xew waxma li xew munako dere defal alhaji cheikh mo bëgg wax ak yow dal likoy jox alhaji cheikh mu wax ak mom docteur bi nga xamné ma waxon day faatu bam xeyé ñew fekk ko mu tok ak ñebotam wër ko muy ndek dafa tuddu yalla laaj lan la ñu ko ak ñaan la bu jugge seeb laat mu ne ana bitel ba ko defal ñu wax ko bu jël bitel ba di sitat ne seen serigne bi fajul ko febar da dekkal ko fatu dund Allah cheikh dund na fi ñaar fukkat lolu 88 la 2008 la fa joge lolu mom lu wër wër la ba ca topat neena ma musna taw ak mom belal ñi waxtaan seyd la dafa sonu won ci suuf non ba ci yag manako nday ci la neena seigne bi ñokket tok frank layu neema cheikh manako mbacke mënuma tuub ko neena ma ngi tiit tiit jappan dama wax njaxum ne ko tuub nako mënuko nday du ci nday moy lepp loy bama ko netali liñ doon wax legi ci dikam ak seigne fallu sans wajur wu jigen net lama and na ak yoon waxane mako sey blat ke seigne fallu ci ngir kel ci medalam neena buñ duggé dañu fekk seigne fallu ci neeg bo xamné ni neeg bu am ñaari buntu la Seigne Fallou nek ci buntu bu mujju ba waye neena Seyd Blaat ci buntu bi la ramé ba ci Seigne Fallou li ko don wax légui ci Daru Salam Burki Barka 53 la fa Seigne Fallou ñew sétti ko fekk bobu Seigne bi gëdd 54 Seigne Fallou del fat ba at mom mo la Seyd Blaat tuddé Seigne Fallou dom soxna Khadiba moko juroon 54 la waaw kon nonu la démé sans wajuru jigen néna ma Seyd Blaat néwon nako ne ci aduna ba joggé fi ta amu ay jafé jafé munta ñak mu ne ko ñi dañ koy njalbeno ñi digge ko ñi mujjé ko dal koy wax nak mom basam lool mom mom ko rétéli kon koku moy cheikh abdul hadd yaakar na war ngeena xam ibrahim sorong préfet seyb lar mu ko don lo bëgg wa lo bëgg mu ne ko préfet seyb lar nako préfet ba faaw préfet bi ko fonction bobu ci la waccib liggey koku moy cheikh abdul hadd li ci dess mako déggé ci gemiñu serigne abdoulaye jaxaté ku ñu wax cheikh abdoullah gueye mo soxone kinne fa la ko fekk eme diouf fa la ko fekk tata eme diouf magat sam fa la ko fekk mu ne guddi gi ñu inde serigne touba touba gi guddi gogo mak cheikh abdoullah ñu bokku tudd ci ben lal neen da yow tudd ba guddi serigne abdoullah ne ko pekk pekk jugal in nañ serigne touba touba neena mané ko bayyi li ngay wax serigne alsan jaxati ñuy deg neena ñett yoon ba ci yag mu ne tek ci kaw lal bi ab dir ne ko dem naa ba ñëw ñu ngi ko def coron bib ga mbaara ko fa bañ xëyee suba la yëg xee xol bi nee na ma ne ko noo ko xamee mu ne ko xet gi moma xeeñ lii gémiñ Seyd Blaye sama nopp moo tax sëñ Mouhamed Mamane ñu nee na xaasal inaaya wal wilaaya xabl an ay an yëb luxa fal yaxrasi lati fal yaxrasi lxubral ti yetta ko lagu nee na Seyd Blaye am na inaaya am na wilaaya lu njëkk muy mësër ndax lii bi mu koy def ci fukki atam ak ñett ci lay toll Seyd Blaye daa ne wax ne ta lol ngir gënaaw la ko xon goor gu nan duma dugg ci luma mënul neena ba ko ngay dé do xam sa liggéeyu doy da na wax ne xel mu gudd te ñaw te rafet wecc nak wilaya waye xel bu guddu te ñaw wecc na seytane xel mo xamne guddul gattul ñaawul rafetul wecc nak ndof mom nak dunam gep rumous la ak isharat mom dunu seyab lahar gi kon ba ci baylat bi mi sol ni sax xim tol ni baylat bi mi sol ni bo demé ci téré buñ wax ta'limul muta'allim dang ko fekk mu ne borom xam xam yi nañ reeyal sel kala te reeyal sel bubu sel xox bi na yaat lool moy baylat mu ngi téré buñ wax ta'limul muta'allim kon dal xamna ne ma ngi dog ngant di jéggol rek fumay daanalé seyab lahar néwon na juroom ñent yef yi bu ci nit ñi jugoon suñu borom dana soti xewal ba mu daj adina ba ci jëk moy xam yalla te top lako bi ci dess muy ñaaral ba di jang alquran te do jëfé lim diglé ñettel ba bëgg rasulullahi te do jëfé sunnah ñentel ba doli ko xewul sun borom te do sante juroomel ba fo tollu nek ci sa sikus morom te bay sa sik ba ci topar ragal sawara te do jëf gëna ci musal ba ca topat bëgg aljana te do jaamu yalla lo fu yob bi ci dess di mustu ci setan ci kaw te and ak mom ci bir juroom ñenta bi nak neena moy fo tollu di sul ku fatu te do waro juroom jent yi deena bu ko ñu bayiwon sun borom motali fexal ad yep ak xewal ñoo ngi dog ngant di jéglu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: la quwwata illa billah la ilaha illa allah li dong da doyna waxtan li dong da yow resume nga wax jep doyna waxtan wax deug yalla cey yalla yalla ñu ko yalla fayal am na solo lol ma sha allah cey allah akbar mo ne juroom ñenti buñ ko bayyi won rek xewal gep wacc cey yalla seigne basirou kon xajna fi fi ngay sa kaddu mu di ko taggo insha allah
1: waaw assalamu alaykum batay rek fin tolon ci birum serigne bi rek lol lepp nit lo xani moy li batay li dimbu li ndaw ñi rek ndax lu ci mata bolé la serigne bi de dafa mo sa nek fi ci fi ni dafa mang sé tay bo mbar la bo fulan dan dajalé gan ñi dafa waxtan ak magal dafa tudd ma diko bëss baba ki dafa yu bari ñu nga fa tok ci ñu mag ñi waxuma ñu ndaw ñi legi bobu bobu ñu mag ñi fa ne bobu dekk bi xawna jaxoso téré yi bobu amagul ñu ne ci mel nonu wax ni dal mo ken wax arigoni bobu mo nek mbakay wala ba yegg ci señ bi la won na wax arigoni bu jant soté mu ñew ci rond ci bi dekk bi nak woné ci melokané amna ko mel mu japp lu yobbu bu ne son la nak ragal ko dagal ko dagal ragal te wo def yalla bu ne am yang ma jek jeen ras ab tank man dal baye mu dal ñok diju dal len laaj li doon wax fekk na mut na wax ci la ma ñam ni ma kat fi mu toll di dootu ma wax sa waxi bop lo wax señ tuba ma ko xono dootu ba jef so jef jul ba jef señ tuba ma ko jef lu mom do nga lay diglu bi yalla do len def lon am ci kilifa yi man nako wax xam nako dal ko net li ndon wax mo def ñoo ñi ngeen di wax de yeena ñoma yam ah ñepp xana xama mu jax de moy xam mo wax ko ñu ko dede mo ne dekk ñoo ñi ngeen di wax ñu ci dekk bi seigne touba rek def mo baye bëgg ñu lu seigne touba kay ngeen def ni mo gëna ban ci ñom ñoñi ko ci am la wert ma jox la fetal bu de te nga top ba gis ci kenn tekku fetal gi ne ko baye seigne touba tay mbama ray la lam la ci tayal mo baye ko duma ko def dang may ray nga ray ko mu jeex tan seigne touba xalu xam leen bëgg rek ci am solo nit ñu lu ko gëna bakkan bakkan kenn gën ko bëgg baye leen jambur ñi da to da mën naa fekke ma si mur moom ñang booba téléphone bi nekk si Blaye Fandar bi booba télé amagul ba tey am góor gu téléphone ca Dakar te ñu ne ko sëñ mur moom wul téléphone bi mu dem wuyu jikko bi ma xew moom ba yëgal bañ ko ka pa del sa señ bi mun ko këppoo ko de mun ko moom kat wax naa mu ne ñoo la soxla fekk na waaye ni ngu wax sëñ mot moom li mu soxla sëñ bi daal jóg moom dem ca temps fa daal wuyu waa ji ma wa taawal dénk yi rek ma wa yàgg na taawal dénk rek moo fa nekk ñu teg taawal teg ci kii bi moom bu mu yëg ba yëgal daa ma dañoo sëñ mu daal ne nii téléphone fa coupé ko ba nopp jël kaf kat bañ ko teg del si waa taw sëñ mu na daan ñoo kat bëgg koo teg mu ne ko kaay sëñ mu foo jëm mu ne ko teel mu ne ko maa ko jublu kaay toog ma wax la mu yow toog mu ne ko lim ma wax kat amul waa amul déet ndax lu ma ci wax day mel dëgal la ne ko dafa am kuma laaj ni nee na ba waa këram dañu tux te nee na man sama maa tere ne képp koy tux da ngay sa lislaam ak les sam xam juróom ñeen di man rek ni képp ko xam ki yaa nga tox doo ko am ma bëggan bu dee yaa ko wax ku mën a bàyyi bàyyi ku mën a bàyyi ma génnal sama kër te li muy wax kat fi lañ ko fekkoon te gisuma kenn ko ci kenn ko ko ci ko fi tere kon nag du tàmbale ci man gisuma kenn ko digle kon du tàmbale ci man te moo ko doon waaw day mel ni maa ko te ma ko lay dindee man dama maa ko diglee kon bañ a tontu donc mooy tontam kon nag boo ko tegaat téléphone kër nooy la fanaan yi maanaam loo wax fi moom rek tont maa ngi taxaw te tontam bu ne jàngale bi ñëpp la doon wax jàngale kam muy waxal ñëpp lay seen seen jaay seen jàngale mun nañaa julli timis ca toi bedal ba salmal mu daal ne Bassirou Diène man koo xam ne maa waaw tëb bi yëg leen dem wax xam ngeen lu mu leen jëriñ mu ne ko ah mbakke loo de xawma ko mu ne li mu leen jëriñ mooy nit bu dee yor mbooloo ñu ko wan dañ ko wan ni ñu yore mbooloo waaye doo ko bàyyi bay mu yor mbooloo ànd ñëw tañoo ko jëm te duñu xam fu ñu jëm waaye du ci yokk ci yéen dara lañ ci jublu li ne ci yéen sañ tawaa koy def te kenn mënu ko dindi waaye nag mbooloo moom ku ko dal naa nii nga yore mbooloo loolu mooy war seen tër bi kon ne war ngeen góorgóorlu kon doomi Cheikh jone tey gone war nga xam tëb yi war na la moom boo ko defee ak boo ko def war na la waaw nañu bokk góorgóorlu waaw waaw sant waaw sant baax rek sant sëñ bi rek ndax lii lu am solo la ndax man dama amul kudul moom sama jëm ji amul kudul moom soxlu ma lenn ci dina lul moom lun ma tegal tekkoon ma bàyyi loola sëñ tubaa xam na ko kenn ko yàlla bind kenn ko yàlla bind kon sax xam naa nekk ci moom nekkat ci amul moom rek moom rek mun naa wax kàddu goo xam ne mat naa wax taalibe bu ne ndax daa wax ne ma ab sëriñ ab taalibe waru ko seetlu dal ma ndax képp ko xëy suba di ko yor ba ngoon jot mën ngaa gis moom jar nga bàyyi tabax ko bàyyi musibaam

0: ni wara ande ak señ bi ak ni wara ande ak dekk budé ci mbirum dekk bi tam xamna wax ji dara mang koy djéggulu aru señ bi ñu koy wax waxtu wu rek fan yi dégg ngeen li ci señ bu tedd bi diglé muy modabul fof señ ji te ku ne gis na jarignam ndax ni réew mi daro na yëngo ku ne xamna né bi señ bi diglu fof señ ni xamu ñu won né élection dara am bi ci ñepp massé yit ah ndigëru señ bi da mom ak jangulu gi ku ne gis na lim jarign cëd na guy dafa am bis mu joggé Touba Bellel duggé ci fi ci poste contrôle ñew ba tollo 28 bi seen tukulo ni joggé match ci nek ci marché occas bi dajalo ci 28 bi di wut Mbacké Touba yi gir jullu ji ci jakké tukulo ji ci Mbacké aljuba señ bi taxaw lo bac mu taxaw mu ni señ mu doon demal laajal ma ñeñu xamou doon ñew nako tukulo yi ci marché bi day ñoy julli ji ci jakkay tukulo je nek Mbacké señ bi ko demal ne len nañ tan ñaar ñi nga xamne ñoy yoro seen baat ñu ñew wisima ñu tal bobu ko ñu wax dafa la ak keneen bi ñew señ bi neen ah da ngeen di julli je mu nako waaw wala lolou da baxna waye nak bu len suñu dekk doyut suñu juma doyu len wax deug yalla war ngeen ñoo baye suñu marché ñun serigne bi fofu la nekkone mom dafa conservateur la won xam kané serigne touba serigne bi may tejje rek digam ak soxna may xadim soxna may dafa am bis xërum ci serigne touba lay indi rek tejju ko mu yone touba bel bobu serigne bi dafa am ay nakki daara ñu ko mëd ndur moko yoro soxna ci yoni ku ñuy wax cheikh ndonga ak tandine ñu ñew di fa wut ci meew dal du ci jëm di ñew ñew meew señ mi wax dem leen mu jox leen mu dem mu jox leen bañ jam mu woru señ ci fanan ko bu nak fanan doomi señ Touba du ñaan meew jël leen la yépp yër ko yobbu daro xam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh tay ma sha Allah jotay bi day xeyna day melni limi yag taxul ñu yekku te liko waral rek moy solos jotay bi xamna yakarna li señ bi sama beggon ci jotay ba tax mu wo ñaan ñi yakarna ñu jotay bi liñ ci doon fogg lepp am nañ ci lu kaw ñott ci waxtane deug deug waxtane bari na way waxtanu melni mom day waxtane wo xamne ni ñiko waxtane dañ ko dundu fekke koy tecc xamna ci am ci ko fi waxtaan yo xamne jombul da ngay net dig na diw diw neena lola buñ cey net li man nañu yok man nañu wañi waye nak waxtaan wo xamne ki net li mom da ko fekke day melna lola da fay gëna deug lola motax señ bi rafet na ci nim tanne ñu doon def jotay bi lim doon yaakar ci jotay bi yeppal ba tax mu andiko ngir jotay bi duñ ko net la ngir di yemu ci señ bi waye bind yeñ ci wara jëlé yaakar na moy solos jotay bi kon kep ku ko sétan ak foko mëna sétané dé ko sétan sétanu yan la ci wara jang ak lan la ci wara jele lu ci bind nga jël ko jëfé ko lool moy ilay jotay bi kon ñi ngi doon ñi ngi sante bu baaxa baax serigne basirou jenn ci jotay bi ak leral yi nga xamne mom la doon am te lepp di sotti ko ci cadre pastef di sante Cheikh Blahat jaxate ci net lu am solo ci hikma yi nga xamne ni mi ngi doon bayiko ci Cheikh Blahat te aduna bi soxla ko di sante serigne basirou toy ci jotay ci kaddu yi mu yëkëti legi muy kaddu yo xamne teunk na jotay bi rawati na kaddu gi mu jexale mu jeli ci señ bu joge ci señ ba mu juroom ñent mbir yo xam buñ ko bay won aduna jak di sante yit serigne Abdou Samad ci jotay bu am solo bi di sante mbokk yi doon top jotay bi yep Abdoulaye Hadj ñang ci presentation bi mbokk yi ci diglu gi al muridi al samadi doon ko jallale yalla suñu borom may ñu deg ak top jere ngeen di wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh am na kon señ bi ñaanal
2: حديث عن المولى Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
3: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Sow
4: Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima Assalamu alaykum wa rahmatullah ñi nuyu mbokk julit yi nek ci Sénégal yépp ak liko wër
2: ci njangalem Cheikhul Khadim ak wote
3: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal
4: ba lim nal lepp ci ligéel ko Cheikhul Khadim suñu borom défal ko ci ak jappandal dañ and ko ak mom amit luñu bëggona waxtane ci diko défé ci ndigal Serigne Abdou Samad mom Serigne Chaibou diko ñaanal mu yagg fi té wër té suñu borom motril ko ay mébétam mu jëm ci Serigne Balla Fally Dieng doolon ku takko won ak Cheikhul Khadim ba amon ci mom ciir bo xamné bari wul ñuko am ci mom bu fekk ñem am na ñuko am ci mom bu fekke amna bari wut ndax ko xamné bokku na ci say may bi Serigne bi noppé ci yow dara xamal na la da nga fi tok ngir défaré té it xamal la né fa nga juggé won do fa mëna déllo wat nonu ndax kër gi dafa soxla mak té kër gu mak day am mak kon yaakar na né waccu way bobu rek doyna seuk ci mom waxtaan yi ñu koy waxtaan yi ki ñu koy deflo dané nako défé ci ak ñëbot manam ay talibim ñu aji ci mom waye bu fekente ne kuko wara def la mom amna sañ sañu def ko ndax man na ni lim bok ak Serigne Balla Fally ni ko bok ak Serigne Balla bari wut ndax nit mom bu fekke yina bok direct muy saw xet yaakar na ni sañ nga ci mom lo xamanteni ni danaka man nga ko def do ci taggo waye ci kaw ndigal bim mako waxe yegal nako kilifa keur gi muy Serigne Balla Fally mom Serigne Fallou mi nga xamne momit dañ koy yeen bi day doora tege ci kawam yagagut ñi diko ñaanal momit suñu borom oya falal ko ko toy ba li ci ay mamam ak ci bayam li mamam ak ci bayam yépp nalon momit suñu borom defal ko ci jappandal Serigne Balla Fally nak neexna waxtane neexu ta waxtane ndax danaka da bok ñi nga xamne suñu borom da xawona melni kulum seeni mbir lem ko nak tekki wul ne dañ ko neub ngir bañ ko wax ngir bañ ko wax ndax histoire mom dañ koy netali yagaay bi nak ak mujj gi ak histoire bu mujj ak histoire bu ñeuk lolou damay wax ni ci samay wax ñaar damay wax ni amut solo ndax mbir mo gis mu nek danaka yaronte bi ali sallatu wassalam rek lañ mayon xamal ko ni li ñu lay xamal ma la koy xamal direct waye leneen lu fi nit xamal rek danaka ci nit nga ko jëlé mom nak suñu borom moko newon ma kun taala mo anta wala khamuk bimu koy netti loolu la ko wax ci bir xisse yim koy netti yit da nga ci gis xisse yo xamne da koy ref da koy wax ne ko nahnu naqus alayka ahsan al qasas xam nga kon mi ngi koy commencé xamal ne ko amna ay netti yo xamanteni ni ci gën ga rafetu anam ci lañ la koy netti ci lañ la koy netti le ba yag sax mu xamal ko man khassasna alayka way waminu man lam naqus alayk amna ci yo xamne dana la ko danañ la ko netti waye amna ci yo xamne mom kën du la ko netti kon mbirum Serigne Balla Fally man buma ci def tak da ci am yo xamne dañ ko meuna jibal am ci yo xamanteni ni dañ koy bayyi waye nak fas nañ yene itam lepp luñ ci genné dañ nañ ni ci diw lañ ko jëlé té diw momay du doon diw mu ñi jokk jëlanté bané digëm ak Serigne Balla ndax li wala la ay dañ nan la ci Serigne Balla la juggé ñew ci diw mu ñew ci ñun ñi wa ndax ñun génération bi fi tok ni kenn ku ci nek gis nga doomi Serigne Balla Fally te suñu mam ñom dañ doon liggéey Serigne Balla Fally manam ñun luma la ci netti lu ne man na la ku ñi wax mam Saliwulo ci belal te suñu la teewon ko ngir Serigne Balla Fally nga xamne ginaaw bu mu genné aduna lako sama wayjur doore jeli andi ko ndax mo ki jur sama wayjur bu gor ñoo bokku bay ñoo bokku ndey te bokkuñ bay kon koku ginaaw mo Seigne Balla Faye ñoo nekkon lum la netti Seigne Balla deug la ah lum la netti man daf ma daan netti ba ag ci man baadi eppon ci du Seigne Balla Faye wax moy alhamdulillah la si hadana li hadha wama kunna linahtadi lawla an hadana la mam salihu xamalon na ma ne ma Seigne Balla amul kenn kula meuna wax ne la li la taxo won ci awla miñam mutlahan dudul baat bobu baat bobu mom neena foko massa fek ci aduna mom lay wax alhamdulillah la si hadana li hadha wama kunna linahtadi lawla an hadana la mam salihu sax mujjon na mom baat mom man bima ko xame ba nima ko noppé gisé baat bobu danaka foko fek da ko dan bam kon yaakaana ni liñ ci wara netti ñu nekkone ak kuñu wax mam ablaye jay ci ndjarim nit ñepp man nañ moñu yar ba ci Seigne Moustapha mi li mu ci wax xamna li ci ëpp ci mom la koy jëlé té mom bokku na ci ñi nekkon ci daaré Seigne Balla kon fas nañ yéena tay ji lepp luñ ci wax rek ci mom lu ñuy wax ci mom lu wër lay doon introduction bi nak lay def manam ubbi wu waxtaan wi waye waxtaan wi dafa am ñu ko sékkal ño xamné fa tabarakallahu ahsanul khaliqin luñ la ci wax ñomit lu wër lay doon jëkke ko ci Seigne Moustapha mi di ab sétam di sétu Seigne Balla Seigne Blaaj jëg mi di ab sétam Seigne Ablaye Thiow mi di ab sétam ak Seigne Abdou Diagne mi di ab sétam kon manam man na ni ay sétam ño fi dajé manam ñi fi nek ñepp ay sétam lañ momit suñu borom dimbalé won ko mu doonon jëm jo xamanteni ni yalla mayon nako ñi ëpp ci ay talibim ñepp ben bop bi la manam ben manam talibim ñepp ben bop lañ di ay mbokk loolu dimbalu yalla mënu ko fété kaw ndax yalla dimbalé la ñi ci yow ñepp ko ci doonutun ab sériñim sëng ko digal sëng ko téré lolu itam yombut xamna kon dañu ubbi waxtan wi tambule ko ci Seigne Moustapha Seigne Moustapha nak mom danañu xamal manam nekkinu Seigne bi ci ndjarim wa ndax mom yaakaar naani suñ xol dañ ci wara sedd ci kaw bu ko tambule danañ ci tegg itam Seigne Abdoulaye Thiow me nga xamne momit fa tabarakallahu ahsanul khaliqin danañu mëna leralal lu bari ci walu tarbiya walu tarbiya keur gi danañu ci mëna leralal lu bari Seigne Abdoulaye Dieng mi itam di ab jangale kat fi bokku ci njabot gi manam nga xamne mom mënesuko ci jitu waaw mamam moy tawu Seigne Balla waaw kon yaakar na ni ñi fi dajje mom bu soob yalla yonent bi luñ fi wax lu nekk rek lu mëna luñu mëna jariño lay doon mom patiam ci walu magal gi lay djublu waye magal gi nak dama ko koy ubbil rek buñ ko ubbe ba noppi nak mom dara ci ki waye magal gi mom nañ xamne Seigne Balla Faye Dieng mom moy borom magal gi ginaaw bu ko Seigne Touba momé ba noppi ndax mom lako digalul tay def nako ay at yu bari yo xamne ken fekk ko ci ba biko Seigne Fallou di wote wat kon lolu firnde ne ni amna ci ab tir mam salihu netti na ma ne ma magal gi luko Seigne Touba tudde won maneko magal gi di ak tiant luko tudde munema xam nga tiant gi luko wundu maneko dedet munema alhamdulillahi rabbil alamin bu mom lañu sante yalla maneko wa munema ñaata araf la maneko 18 araf munema fum tollu ci kamil bi maneko ñaarelu aye bi munema boko xole mo lay jox 18 safar 18-2 manam bismillahir rahmanir rahim moy premier aya bi alhamdulillahi rabbil alamin moy ñaarelu aya bi alhamdulillahi rabbil alamin 18 araf la boko jele nak tambule ko ci bismillahir rahmanir rahim moy ñaarelu aya bi manam mu jox la 18-2 moy 18 safar wa lolou mam salihu netti won namako aj yenen yo xamne danaka buñ ko topon tay man lañ fi falan kon bismillah cheikh mustafa nak moy def conclusion bi manam buñ waxtane ba nopi mom moko moñu koy tejal inshallah taala
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ak jindi ñu ko tan bi ñu leen di ñu di leen siar na bañu sante yalla julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam
6: sante cheikhna Ahmadou Khadim di sante kilifa gu bax gi nga xamne mo tax ñu dajju fi muy cheikh Abdou Samad Sohayb ko ñaanal bu bax yag ak wër ko ñu jëk ci kaddu rabbi subhanahu li sadri wa yassir li amri wa halul huqadatu min lisani yafqahu qawli kon suñu soyu u beegi amna solo lol amna dañuy ñew tuti rek ci ñal boonu suñu ballu faali suñu ballu faali nit la woon ko xamni ab julit la woon bok ci askan wu bax ci askan wo xamanteni ñi ngi leen gëna xam ci askanu ndogal ndogal ak ñaxal ñaxal nak buñ ko waxe moy mbakol Seigne Ballo Fally mom mi ngi gëné aduna 1856 ci dëkk buñu wax Njompé Kër Balla wala Njompé batay rek Kër Balla gi ëpp dëkk la bu sosolo mom waye batay buñ ko waxé rek Njompé lañ ci jublu waaw jàng alcorane ci ndigalul way juroom Tayba Khay dëkk buñu wax Kër Ahmadou Sylla way juroom tuddu Ballo Fally Mbéré kon ñu tuddé ko mamam Ballo Fally Mbéré nak mi nga xamni moy mami Seigne Balla manam nit la woon ko am ak jambar lol ci jamanom kon fofu la Seigne Balla soxi ko nekkon nit ko xamanteni nak manani mo ñëk jëbulu ci askanu ndogal mom Seigne Ballo Fally mom yalla baxé ko lool ci baxuk sëriñ bi suñ borom tel ko jëssbu mu ñëw ci sëriñ bi ci batine waaw waxna né nak kéro bi nga xamé né manam mi ngi joggé ndogal di ñëw ci sëriñ bi mbolam tarub aduna bayyi nako ndogal way lool lepp du ko won ginnaw ngir sakku ci ngaramu serigne bi chala daldi top guddigi wala beccegi bayyi fa tole ak njabot ga ak lepp rek ci lo xamanteni ci jamono jojo don nan ko naw ci nit mu bayyi lolé gaday ko jëm ci daru salam ngir top ci serigne bi waxna ni bimu ñewé ba ak ci daru salam fofu la jaayante ak serigne bi kon ak jël benam non la démé bi nga xamé ni manam ñew na daru salam nak fofu la jaayante ak serigne bi comme nim baaxo xam bi jëbël ko leppam ba mu ñëwé la ko serigne bi ñëkka def lo moy daf ko yabal ci tool ya mu dem fekki do ngey ci liggey ba waxna ni bu fa amé lu mat ay fan ndax bobu ab dox yombut waye amna ñuko top ci won lenn ci ay bokkam yu ko jégué waye waxna ni kéro bimu ñëwé sëriñ bi ni leen ki ngeen di wax num tuddu ñu ne ko Ballo Fally mu ñu leen ana la bayyu ana fu bayiko ñu ne ko ndogal sëriñ bi ni leen ku mel nonu de ñëw na fi waye dafa dem ci tool ya liggéey bu ngeen ko xaaré légui mu ñëw kéré bi nga xamé ni manam Seigne Balla ñëw na ci tool ya wacc sayu matam sayu mat woon nak nañu xamné jotté wut ak liggéey bu ndol liggéey ci tool ya dara waye bobu sakku ngeerum lim doon def dako amé peus de ci amé positif ndax liggéey na ba wacc wutala sayu matam andalé ko moy sayu lap ndax bobu ko ne xamné ni sakket ak yu démé ni mom mo xew bi nga xamé ni manam wacc na sayu mat wi nak sëriñ bi ne ko xabeltu wa raditu nangu non sa jëf borom nam la sëriñ bi dal koy xamal ne ko am na ñu fi ñëw de joge ndogal demal nga nemiku leen ndax ya leen taxa juk sëriñ Balla bi ñuy nuyo ak ñoom lañ ko jëk lañ ko wa yow mom lan mo la dal ba tax nga bayyi fa sa dëkk bayyi ak sa dëkk maam ya ak sa soxna ya ak sa njabot ga ak tool ya ak jurga ak lepp ñew topi señ bi señ balla ne len waaw dafa melni xamna lima gis ba def li bu ngeen ko gisone da ngeen def ni ma def ma ngeen def nuko raw waye nak lepp ngi ci kanam defé lolu mu safonté ak ñom biñ bëggé and ak mom déllu wat señ balla ne len dédét man kay limu bëgg moy ngeen bayima fi ma agalé sama liggéey ndax moma taxa juk ñu and dim ci sëriñ bi ci sëriñ bi nuyo ak ñom ba nopi ñom ñu jaayanté ak mom fofu bëggona def ni señ balla waye sëriñ bi daf leena xamal ni len déllu len dogal bu ngeen démé ngeen yor seenu njabot yoralé njabotu señ balla bu ñëwé andi añ bi dana leen añalé lalu kon moy ak njël benam mu liggey bu roy bobu ñetti at yo xamanteni musta wacc musta noppalu motax bi lolu amé nak suñ musa ka di wax ni ma wax la ka ñëkka waaw kërok la ko manam fim tambalé bëy sox manam moy ma joy la ndogal ka ñëkkal la xass fatuba di top ndigal te haduna da ko faalé kon day wane ni lima waxon ci ñël benni moy ki jëkke jëbulu ci askanu ndogal kon lool dal ni firndewu ma joy la ndogal ka ñëkkal la xass fatuba di top ndigal te haduna da ko faalé kon moy wane ni kon askanu ndogal señ balla mo fi jëk jaayantik señ duba lool rek ndam la habibullah mo ñëk deddu dunya deddu soxna batay musuleena faale kon batay lama waxani bi mi jëbuli ci dafa bayyi njabot ga ak tool ya ak kër ya ak jurga ak lepp beuyir bi kon dal nakoy firndel dal ci wax ni ta bobale soxna kanam bo matna layla kumay bo rafel la dakana ay rijali kon day wane ni batay kon bayyi won na fa ay soxna kon mom bi mi jëbulu ci sëriñ bi dafa melni mbolam matériyeru aduna rek dako fa bayyi kon comme nima ko waxe won ci ñël ben ga sëriñ Moussa ka ñëwaat wala falaat ko kon lepp firnde lay tektale kérok lako bamba jess bu mu dem ci batin muna aslamtu nafsi lil maali musakh ci ndigal la tarbiyewo fatuba maham fay hat yu wër ku fa ñew di yale kon bo taxawé ci xat yoyu warna toll ci ñetti at mu toll ci 1888 waxtu wo la doon sakku ngeeramum ci Serigne Touba ñu diko wax dassassine wala wassassine waaw 1888 dal ci la doon sakku ngeeramul Serigne Touba sakku ko ñetti at dam ko sakko ñetti at nak té la ko sëriñ bi gërëmé mu toll ci dessassine di ñetté at yi sakku nonu ci sëriñ bi nak ci ndégalul sëriñ bi ci tër yor wut ngërëmum ci sëriñ bi ñetté at yoy ba mu maté ci la ko sëriñ bi yawi wax na ni nak at yu bari bari manam kilifa yu bari bari ca wassassine gogu wala dessassine gogu ci la leen sëriñ bi yawi moy ci Touba moy Sañcu Touba ci la leen serigne bi yew mo yenen kilifa yu bare kon ñetti at yoyu la terbi yow ci serigne touba waaw 86 78 86 ba 88 moy ñetti at kon ci la terbi yow ci serigne bi motax mu ne xatum wassassine la delsi ndogal di len war ñangay manko tana bu ko kenn faale waaw waaw mu gaday ndiompe sant ci kërëm di ci kar ñu tudd ko rombu leen ko bu leen ko faalé lool nak ni ngeen xamni bi mi am moy bi mu joggé ci sëriñ bi kon sonnon na lool dal ci bi mi dooro joggé ci sëriñ bi waye bu ngeen doxale tuuti ci émission bi da ngeen gis ginnaw bi mu ko sëriñ bi gërëmé lam ko fayé kon ñu yamalé fofu suñu kaddu ba wara jëlat kaddu inshallah
4: salaam ni Seigne Mourtala mi ngi len doon annoncer sank momi tam aksi na ci jotaay bi amna ci kanam tuti momi dana jël kaddu inshallah taala comme niñ len ko waxe won ci jël ben bi amna ki doon wax legui moy Seigne Moustapha Sarr dañu bëgg legui def ko ben tour bu ko defé bu Seigne Abdoulaye Nopé ñu jox Seigne Bidiane Seigne Mourtala nuyo bu ko defé Seigne Moustapha continuer wat ñu jappé ko non rek ba ki bit nopi ak Seigne Abdoulaye djegné bismillah Seigne Abdoulaye kon Seigne Abdoulaye ciao
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وقديمه وأمته أجمعين ولتكمل عقدي وعلمي وسعي وارفع اليوم كلها يا معيني مبكي جلدي مبكي طالبين لندي نيو jibati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gina bu ñaanale al khalifa al amma li tariqati al muridiya sheikh mohammed al muntaqa hayyahu allah wa ra'ahu wa ayyada wa nasara ñaanal bu baax itam khalifa serign balla fali jeng muy serign sheikh balla ak mbolem njabotu sheikh balla fali gep waye di ñaanal itam jambari yoon wi jambar l'islam muy cheikh abdou samad nga xamne ab taxaway mom ken na tableto ko ci yoon mouride diko ñaanal suñu borom tabaaraku ta'ala gën ko deugural gën ko wëral gën ko fa yagal bam agalé mbolem ay maqasidam bi barkati cheikh al khadim di siar itam mbokk yi ñu bokal jotaay bi tambalé ko ci serigne shoaib mbooj mi nga xamne mo coordoné serigne abdullahi serigne abdou latif jeng ak serigne abdou samad cheikh mohammed al mustafa sar ak cheikh mohammed al muntaq cheikh mohammed al murtada silla ni len bu baakha bax siara len ci yataay bi ñu dajé té dara warlu ko luddul fatlikou sunu jambar joju muy sunu serigne bobu di cheikh ibal fali jeng mi nga xamné cheikh mohammed al mustafa sar mi def na ci ben laytaay ak serigne shoaibou ci lenn ci ay askanam aw askanam moy ay mamam ay wajuram ak imamam waye lenn itam ci ay jaar jaaram mu doon ko xamne nak yakarna ne mag la mo xamne ca mag ñala bok waye comme li serigne shoaib wax legi moy ñi tew ci jotaay bi ñepp fekke wuñ ko xeyna waye kenn ku ci nek ñi ci ëpp njabaru serigne balla xari ne yar ku ci doomi serigne balla yarutit magum Seigne Balla yar la wala mu jur sa mam wala mu yor sa baye kon yakana li serigne bi wax leg lay deugal ci ne serigne Alhaji Abdou Mbodj da wax nan ku weddi samay wax far mbind wala waxi mak lolo moy li ci am bolem ni fi wax seen at man na baña bari fekke wuñ ko waye nak lañ tay wax lu wër lay don lo xamne ci doomi Seigne Balla lañ koy jëlé wala mak mo xamne Seigne Balla fali moko yaron mu doon na ko xamne waxtane ku yombut waye lu yomb la ndax comme niko señ bi leral leg rek fi ñi tambale itam suñu cadeau muy jëm ci fannu tarbiya ak ab taxawayam ci bir liggey bi mu doon liggeyal cheikhul khadim amna ben khasida bu ma ci defoon xamna mom lay tambale won ko salamu alaykum manuyotilen muridun muhibbun li shaykhil khadim turam modi abdu tasantam di ciow da'ifun faqirun li'aunil karim di sakuy ngeram nak fadarul karim mu'azzin karimin banaha na'am mu'azzin karimin banaha na'am serigne balla fale karaw ay kemam ko am diine am ngor fulak jom tegam serigne bamba mi raw arab wal hajam di hafis di alim di sadiq bu wer di warih ju xey lol te samon ngorom te fonko ni bokam amon worma lol fulak fayda yaram la cheikh balla jeng naam cheikh balla yi murid buñ nangul kile jong te mo jong te raw nay kemam serigne bamba mo wax serigne balla jeng defar nako motax defar naw ñeñam serigne bamba mo wax serigne balla jeng mu yeglel ko maggal gi balla ka jong serigne bamba mo yoni cheikh modou diaw ci cheikh balla fali bisam baangi ñew mu yeglel ko maggal gi tax gaay raw serigne balla fali ma saf ki du ndaw fanunun wala mun yutaftal jurum ci ay hat la dundon jikom yama yem fayaun wataun la magal bisab serigne bamba bi ke adibun arib kon lolu ay teunkat lañ ci defon yu gat ci jemalim ay ben ci jikko yi nga xamne serigne balla fari lambo won nako muy don mak mo xamne bamuy dem ci cheikhul khadim bobule ci waluk adina li ni ñi doon am lepp am nako muy sampon na kër yoron na ay soxna amon na ak njabot yalla defalon nako barke mu nekkon kilifa watton na alquran borom xam xam la won nit ku ñepp xamon la ca ndogal waye lool lepp itam da fay yek leer gi serigne touba lambo xamne laqna lo xamne ku demul ci ginaawum ba jot ngeureumam jot ndigalam lo nurunul ku mat da nga manki lu bari lo xamne do ko meuna fagoori ci keneen ku wul mom yek yek bo mu amul nak ba bayyi mbollem aduna ak lu ci xaju ak lu ci aju dem top serigne touba ba ay bokkam diko wari lola lamiy tektale moy kon mom deug deug nimbal suñu borom tabaaraku ta'ala yalla defalon nako ko bok ci ñinga xamne yalla leen dafa solon ci ñom moy asuhru moy ak daddu adina go xamne leeru yalla rek lañ doon xëñtu waye jëmi suñu tubaaji rek mo leen ñoroon suñu borom tabaaraku ta'ala itam defal ko tawfiix gu matamat ci serigne bi moy diir bi mu nekk ak mom bi tarbiyewu suñu tuba def ci mom ay séré yo xamne kenn ku nekk ñi daan riir ñepp di jawale ci suñu tuba ngeureumam lañ doon wut waye rawatine nak sérém suñu tuba séré ci mom lo xamne man na né bari wut ñum ko séré ci ñom ki wax na ko légui bi nga xamne mbokk yi jog nañ diko wëri biñu ak sé fekk mu demante Allah ba wuti ay soccu bimu seppelé say soccam suñu tuba dana ko khabiltu raditu lool rek doyna sekk ci kaddu gu jogi suñu tuba jëm ci jëm moy nangul nala waye gëreum nala suñu tuba yar rek lañ nit ñi sakku ci mom bolem ñi daw ci mom guddi di daw ci mom beccëk di daw ci ñom suba di daw ci mom gon bayyi seeni bok wan seeni ginnaw seeni njabot tumu dankay gu nek ñu dekk ko ngeureum suñu tuba rek lañ doon wut waye lay mo le mom kom ci ak ngeel biinam rek ci ak takkom ak ko dogom ci bisam yu ñëk yalla ko suñu tuba ne gëreum nala nangul nala mu bok ci mag ñi ñëk ka jaayante ca ndogal top suñu tuba tawfiq yi seigne touba defalat ko tawfiq yi balla fali defar nako seigne touba ñim defar bari na waye tawfiq yi balla fali defar nako seigne touba mom amna ko seigne touba ñu bari fekk ñuko ci balla fali defar nako mu melni kon jëmmi defar gogi tam bolem ñiko don riir diko ut ci ñepp nga xamne bimu fi nekké ñim don defar ak bimu fi joggi dem ci geej gi ñim fi bayiwon ñepp ci manam yitte joju rek mo taxone muy wote muy defar nit ñi kon mom séré na né défa na kon batay amna ci tawfiq té baat bo mo wax légui muy khabiltu waral di joju dégg na ko batay ci baye alhaji mbouj muy wajur seigne chaibou ma jakar lol dégg na batay mu net li baatu khabiltu waraditu té mom doom seigne balla faré koy muy cheikh abdou rahman djeng ñaaral bayit buñ démé ci ndiarém seigne moustapha mé dana ci wax kenn ku ne gis na taxaway bam fa amone liggey bam fa amone ci digam ak keur ga way ci digam ak jumaay ndiarem lolou sim fadi na ci wax insha rabbi lolou dam amna ci tawfiq bo ñewati dem ci jëmmi qasida yi Seigne Touba defa nako tawfiq ba dañuy tuddu xasid ak jalibatul maraqib waxani Seigne Touba joxon nako ko bolé ko ko mbaaji ndawla ba Seigne Touba yoni Seigne Ball yoni won dako wané ko li fi tambalé ba ngay delu armé yo fi jaar sax bu don ab yéfer des nako jigal ba waxtu yu del ci li fekk melni yow jaaratu fa xasid ak wakan haqan barna ay xissa momit kazalika budé ligéy jumaati kazalika kon mom day melni mbolem yi nga xamanteni bi rek ay sembul la ci yoonu mourid nga xamne kenn mu tuddu yoonu tuddu doko suñu borom tabaaraku ta'ala defal nako ci tawfiq ci barke serignam bu baax bobu mu don ligéyal nga xamne ci li gëna wër ci liñ wax moy ab ligéyam ci diir bi nekk suñu tuwa ci diirup ñett at yoy yi nga xamne mom la nekk ak mom mbolem lu jambar di def ngir am ngeeramul boromam taxaway bobu taxawon nako bay koy amone pass pass bo xamne mag yi nga xamne dañu nek nak mom di wut ngeerum Seigne Touba ben ñu nek fa ak mom wala mu joge fa ñew fa ñepp itam séral nañ ko pass passam séral ko ak jambaram séral ko xel mu rafetam waye séral ko fulam ak fayda waye séral ko itam bëgg Seigne Touba Seigne Bay jaxata wax nako ba tay ci ay mbindam ko wax la fi Hisa Jenn ak Balla Fally Jeng lu ñoko gëm seenu Serigne Yaw Dalal Dimine ya mom mandar ga miñ ko lan trebo don tag cheikh si cheikh bu aksi dalay sifal saw melo ci Seigne Touba Seigne Touba geej le won go xamne cheikh ci ko woron ay gal lañ yo xamne kenn ku nek amna tefes goy tere ji amna foy jaar amna yote soy law waye mom bimu ñewé di sifal Seigne Balla ak Seigne Issa Dien Seigne Touba dañ wax lulul ñoko gëm seenu Serigne Yaw Dalal Dimine kon ñom mahabbatu cheikh yi muy bëgg Seigne Touba deug deug ak bëgg ci lool leen melal Serigne Moussa Kayel waxaat na ci aw beetam ne masifu la gis fi sarxi wal gharbi misluhu ci man gan ak ko xeyte ak rafet def na mustafa diko tag bi waxani tamelni penko ko sawu sax ku melne mom ci jef ju rafet ak xeyte masifu ko gis lol limi woné rek moy niko suñu borom melalon ci pass pass ak bëgg serigne bi ak ngëm yalla gu deugar ak ku jambar ak jef ju rafet kon bolem mom mag ñim nekkalon sax nga xamne bu ñoo ay naw la ñoo di nawrem ci Seigne Touba ñom ñoko don séral jiko yoyi ñaara bay mu am tawfiqi boy xol Seigne Touba ñim tarbiya danaka boy xol ñetti wuur la waye mom ci wuur bu ñëk ba bok ndax Seigne Touba ñim jëk yewi moy ci ane 88 89 90 ñew Seigne Mohamed Amine Bara ndax boy premier wuur bi moy Cheikh Ibrahim Fall Seigne Abdou Rahman Lo Ndam Seigne Ndoumbé dama jumlé bokku ci Seigne Massamba Diop Sam Cheikh Ibrahim Sar Ndiagne Seigne Adama Gueye Seigne Abdou Rahman ñoñu ndax bi Seigne Touba sancé Touba ñenti daara yim jikko ni def ko ci ñenti xibla yi genn xibla ga Seigne Abdou Rahman mo fa nekkon muy katu ndamatu gi genn ga Cheikh Ibrahim Fall genn ga Seigne Massamba Diop Sam genn ga Cheikh Ibrahim Sar Ndiagne kon bi sancé ñenti daara am yoyu def ko ñenti premier wu bi mu jëk wacc ci jamono jojju la bok ci ahlu tarbiya kon mom batay amna tawfiqi premier wuur bi Seigne Touba jëk tarbiya jëk leena wacc ci la bok kon ku suñu borom defalon tawfiq la ci digëm ak Seigne Touba waye tam ku yalla defalon tawfiq la ci degeer gi mu degeeron ci bëgg Seigne Touba waye bëgg yalla waye ci ak jambar go xamanteni bo xolé ay jikom ngay xamne mom ci ahlu llahi la bokkon ko xamanteni bi mom deug deug ak tarbiya bo ci duggé da nga xamne suñu borom defalon nako ca tawfiq kon xamna ñu taxawal fofu yox Seigne Abdou Dieng mu jokk ci ay kaddom ba ci kanam assalamu alaykum
8: bismillah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyu l'islam bu tedd bobu di len ndokel di len sargal di ñaanal cheikh mohammed ni muntaka suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko katanal ko balim na la ligeyel mamam ju tedd ya mu defé ko ci sagom ak ak talam te lepp ñu and ko ak mom di ñaanal borom kër gi nga xamné mono dajali fi tay di cheikh abdou sanad di ko xamné ku baaxa baax la ndax baax mom moy bëgg lu baax rek ku bëgg lu baax rek ku baax la ta mom ku ne xamna ay yengom ak ay xelam ay yengom ak dalam xeyam ngontam lepp ci lool rek la kon ñukoy ñaan suñu borom degeural rek katanal ko ba lim yene liggey ci l'islam ji ta moy lim yene liggeyal waj mamam ja lepp suñu borom may ko katan ak wir ak sago gum ci liggey lu kawé ndort ta ñaan ko ak mom di siyar ak ñaanal it suñu kilifa gi nga xamne kër gi nga xamne mom lañ fi téwal tay di kër Serigne Balla Fally moy kilifa gi di njit la di Cheikh Balla nga xamne moy wootu mamam ci liggéey bi and ko mbolem ay rakam ñukoy ñaanal mom tam yag ak wir ak tal ak am ba li ñi yene liggéeyal Serigne Mam ñom itam lepp ñu liggéey ko ci sago ak tal tañ and ko ak ñom lepp di siyaré mbokk yu bax yi nga xamné ñom la sékkal jotaay bi buñ ci tuddé Cheikh Souhaib mi nga xamné mo jité liggéey bi dana yobale ñi ci dess ñepp ginaaw limon na ñepp rek lim boba dañ ci doylo ndax ñëkënte ak waxtu wi bu ko défé yit ki nga xamné mo ñu dajalé fi tay ñuy fatlikou lén ci ay jikoom ak lén ci aw doxinam ci ngir rek ñu man ci roy ndax ab sëriñ mom limuy jariñ moy ab rooka royukaay la ko xamul nak mëno ko roy kon xamle gi yit ngir ñu xam ci mom aw doxinam ak nam daan jëflante ba ñun ñi nga xamne dañ koy tuddo ñu man di jema doxé joxé noné donte ne duñ mëna ag ci mom lola bokk na ci njariñ yi nga xamne moy tax ñu diko fatlikou mu doon lo xamne liñ ciy wax mom mi ko def suñ borom dimbali ko bam def ko ba jëge fi ta dara yaqo ji mom ndamam la ñun yi nga xamne ñokoy tuddo nak ñun ab soññele ci ñun bo xamne dañu wara xam fañuy tek suñu tank ngir ki nga xamne mom lañ andal bu ëllëgé buñ koy ndamo momita mu mëna ndamo ni ñi ñoy ñima top kon lola moy li nga xamne bokk na ci njariñ yi nga xamne mo tax ñi faral di waxtaan yeme ni diko fatlikou te gina fatlikou mom suñu borom mo diglé na ngeen di fatlé tayit wax né ki nga xamne ragal na yalla mom soko fatlé dana fatlikou tayit ab julit fatli da koy jariñ kon ngir yoyé moy tax yi ngir jëfé ndigal suñu borom lolou ginaaw mo diglé ñi fatlé ñukoy def yu mel ni bu ko défé kon Serigne Balla comme niko mbokk yi jitu waxe ci waluk askanam Cheikh Mustapha ñew na ci waluk xajna nim don yare ak ñim yore won dundalo ak ñom fim don jaar ak ñomit Cheikh Abdullah tambali nako waye xajna dana ci ñewal ci lu gëna yaatu waye day tambali rek li nga xamne it bokku na ci li gëna rañ ko ci jëfamit ak niñ ko xamé xagné yañ ci wax du bari wayé Serigne Balla ko am tawfiq la ci serigne bi tawfiq yu bari yo xamné soko bëggona li mënésu xajut ci ben jotay ndax day melni wal yi nga xamné mom lañu gëna xanté wo yépp fu ci nek rek bo fa démé fekk nga serigne bi serigne borom défal ko ci jaglé go xamné tawfiq dëgg la bu dé ci dëkk bi sanju dëkk bi amna ca jaloore jo xamne buñ ko netale kenn ku ne xamne loola tawfiq la budé ci serigne bi ak khasside yi amna jaglel gum ko ci jaglel ndax fi ci dëkk bi nga xamé né serigne bi joggé na daru salam bayyi fa talibé yi ñew ci dëkk bi nek fi di wër paké bi ba gis ko bi nga xamé né gis na paké bi ba wo ñi nga xamné jogon nañ diko wëri dem ba gis ko mu yablé né nañ ko fekk fi bi ñëwé ma ngi ñew fekk ko fi mu joxé ndigal ni nañ ma bayal fi ndax bobu ab all la bo xamni am ñax rek ko wër mu sakku ñu bayal ko fa lo xamni dana yaatu ba man fa ñi wax nañ ni Serigne Balla moy ko fa ñëk bay bobu lola mo fa ñëk bay motax Serigne Moussa ka di wax ni mo ñëk bay fa beb ga ba bayil sunna ba bam bay dem aller ba la yobale nga xamni mom lola li ko may moy dañ wax nañ dafa daan wax ni soxla jaar ca fago koy maye ku manona fagula da dan baye xel yu bari ba señ bi wote ñepp jog rek fa di ñew mom bam da tan jog faguna lo xamni moy faguna ab aller duggal ko ci posam ak lim indale duggal ko ci jumtu kay bam yoron indale ko bi ñewé ba yegg ci señ bi joxe ndigal ci ne nañ ma bayal fi kenn ku nek bëgg delu wat deru salam ngir demuti jumtu kay bo ñewé do ra mëna bay mom da dal di set denju kay bam denjon rek da di génni aller ba dal di dag ab bant dali bañ daatan dem ba ñew fekk mu bay lolo seus wowo lepp xamé tawfiq gogu mëna faggu mo ko may waye mo kon mo fa ñëkkal gi man nañ ci Touba gi moy ko fi ñëkkal gi Serigne Touba
9: lolé yit wax nañ ni bañ démé ba ñëw mag ñi bañ dawaay ba ñëw dikar fekk mu bay lola amna sax né néñu mag mo xamné dañ ko ciarkan yëkëti ko fap fekk ko yëkëti ko ba ci kaw ba yag mu tégal ko señ mi né ko bu la lon suuf rek ré sa mbir dara la ci jëf nga xamné kon lola tawfiq la jo xamné ci ngël bén la ko suñ borom défal mu am ko ci señ bi digënté mak téré bobu nga xamné mom la siwé lolit muy jalibatul maraqib ak nim ko fonké won ak kër gi ñim daan yar nim liñ ko daan défé nga xamné néwana nga gis mag mu ko ci moko lut ta lola ci mom la tambalé ndax sëriñ bi nga xamné mom la yabaron ganar mu jox ko muy mam ibra ñandé mu indi ko wax nañ sax mom néna mokal na xasida ga data muy yexé ci sëriñ balla waye bimu yexé ngir yar ak téggine taxna mu won ko wané né xoolu goko sax xamago ci dara bi ko sëriñ balla jëlé yor ko ay fan woko mu ñew mu ne ko dégluma mu déglu ko mu tari ko bamu yéggal né ko man nga dem yewitam boko mokalé nga ñew fekkon na mom mokal ko waye téggine ya tax mu wané né mokal ko dal di déllu waat kërëm bam am ay fan mu ñew momitam tari waat ko mu yoron ci talibé yim ci yoron di len nga xamné kenn ku nek mag ñi ni waana nga gis ci mag mo xamné mokalut jali basul maraqib tari ñu yéme lañ ko daan tari kon ta jali ba sëriñ bi nim daan défaré ba waxon né balla fali défar nako ta bokku na ci ñi nga xamné ku bëgg défar débal mu défar nako tay défaré don té lool niko Serigne Moustapha waxé légui Serigne Saliou radiyallahu anhu da naka wax né Serigne bi ñi mu défar bari na wayé nak tawfiq Serigne bi wax batum né défar nako mom balla faré ko am loolé yitt Serigne bi lum tuddu ak lum tuddu yémuñu kon tuddu gam ko tuddu loola lenen lay doon muy lu réy réy di ndam lu réy lo xamné Serigne borom défal nako ko ak ci yenen yu bari wayé bu ñëwé yitt ci bi nga xamné yitt man nañ né mom ñu bari ci lañ ko gëna rañé ta jamono ji ñu tollu xel yépp nekk ci moy digëntéem ak magal mom itam di ciir bu reuy ndax damay faral ñu wax ni liñ né taarix mom faaw muy am ay juuyo ta loolu ñuy wax ñikoy netti yi bari nañ wayé nak netti bi ñuy wax mom nga xamné mom la ci Serigne Balla am lu bari bari bari bari bari mom amun ñaar ñukoy ñi ci wuté xajna señ bi ko ñëk defal bopam ak señ bi lam ci ñëk def diiw la ko def lo lolu mom ay wuté dana ci am wayé nak bi nga xamé ni señ bi demna ba gis né tiant gi ko ci war digënté mak boromam mom japp na né mom dong doyu ci faaw ñim andal jappalé ko ci ndax tiant gogu lu gu reey la lolu mom bi señ bi joxé ndigal ni képp ko xamni sama ndig sama mbeg sa mbeg la bu bis bi ñëwé té nak ma ci santalé ñaar wérënti wut né lolu mom señ Balla Fally la ko wax ci ñaari xisa yo xamne ben bi Serigne Mour mi nga xamne moy doonon ñettelu khalifa am netali nako wax ni mom Baye Cheikh Fall Khataba moko netali ne ko biko Serigne bi wax Serigne Balla day man la fekkon manek fa ci kess ga bi Serigne bi fa gene anako tollu bi maneko man Cheikh Fall mu woma yoni ma ci Serigne Balla ma dem wax koko lolu Serigne Mour netali nako mu wax koko bis bi nim demé ci mom ak fim ci tollu ak nim bëgg ku ko jappalé ak ku ko jappalé lang ci am benen bi nga xamne melna ni mo gëna ci mom itam moy bi nga xamne Serigne Modou Diaw Fakha lañ wax ni moko netali Serigne Thierno Diaw mi doon ab khalifa am dal nako Serigne borom doli len yermane ak ñeegal ñom ñep netali nako mom itam ne Serigne Modou Diaw da na wax ni magal ku koy deg rek ma la ko gëna deg ndax neena deg nako ñet yoon ndax neena man la Serigne bi wo yoni ma ci Serigne Balla ni man demal waxal mako waxamako nam ko waxe neena bama deme ma baña yok waxi Serigne bi bañ ko wañi tax mané Serigne Balla ñewal wuyu ku baax ki nenañu and ñew ci señ bi ku baax ki biñ yexé mané ko mom da far na ñew na sax señ bi waxaat ko ko nim mako waxé won bam yegg néna biñ joggé genn mané Serigne Balla jot lima ndigal li Balla niko Serigne Balla niko waye sultan Balla li ngay def waye sa ki yow mag yow la ko señ bi waxna muné ko man ci féré yi la bok te señ bi yow la jox ndigal ni la jot liko féré yi kon so mako jot li wu duma ko def te luma ci amul ko ya mako xagn day melni Serigne Balla tok ñom dañu fonkon hormal Serigne bi da bok ci ay waxam sax buñ koy netali dañ koy dañ ci and ak teggine ak yar dañu bimu ko waxe Serigne Balla da yegg suuf Serigne Modou Diaw yegg suuf ñu bok yegg suuf mu jaarat ci na ci Serigne bi jaare won ci seen kanam Serigne Modou Diaw ñu doora juk dem Serigne Thierno mi netali lool yi di domam ñu xana ni bi nga xamé ni Serigne Balla bayiko na fi mo jitu Serigne Modou Diaw né Serigne Modou Diaw magal gi fi mujjé magalé bi muy rendi gatt yi muy magalé day rendi bam yag mune gatt bi de mom Serigne Balla la koy rendil ndax moma jotli won digal li tamako mujjé aduna da kon lool ngir sant ko ci ndigal lu bar lu reey li mo jettali kon dana ko santé moy renel ko ko kon loola ci li nga xamné suñu borom defal nako ko ci magal gi la bi nga xamé ni it suñu borom serigne bi jox nako ndigal lu mu jotlé ko jotlé ge kenn ku nek xam na né jotli na mom la sallallahu alaihi wasallam bi jotlé ba nafi wax né ndax jotlé na ñu nako wa jotli nga serigne balla bu talaloon loxom laaj na ndax jotlé na ñepp dañ nako jotli nga jotlé na ba ñepp jott ci magal fu mu yegg tay jotli bam ko jotli motax ñepp jéggu ko ta bis bako ko serigne bi waxé yit nak ba nim fi joggé musta téggi tankam ci magal nim koy défé ci taxaway bam ci taxaw bu mat sa bu bis bi diké mu def ko muy yité muy leppam ba ñepp xam ko ci rawati na ndjarim netale nañ serigne salih radhiyallahu anhu daana wax ni ñun ñi nga xamné day ak ndaw ndjarim lañ ko défé kuy wérante dara ci digënde Serigne Balla ak magal da nga bokku ci ñun waye ñun ñi nga xamne ñëreem la suñu lañ défé suñu ndaw xamnañ digënde magal ak Serigne Balla faali kon loola taxaway bu reey bu mu ci taxawon moko waralon kon yoy ay tambali la won ak juñju yu ñi ci tambali rek xajna bu delti waré nu doora xusaat nak ci taxaway bi nga xamne taxaw nako ci ak njabootam gi ñoom itam niñ ci taxawé ba fi ñu tollu ni ta day jëm kanam di gëna yokku ni ñaanal sa khalifa bi mu gën ko yagga taxawé lool ba lu ci mamam amom rek mu am jandam lu rawé kawé lool ndax ñi wax ni ko yokku da nga wañi kon fako Serigne Balla bayyi won ay doomam ku ci ñew rek yokku nga ko yobbu ko fenen ñoom ñi fi nekk yi di sëti yi ñoom itam fas nañ ci yéné dox doxine wo xamni ni fum tollu won ci seeni bayyi rek da nañ ko yokku ba dox ci doxine wu gëna kawé ñi ñaanal leen suñu borom katanal leen te wëral leen bañ dox ci doxine wi nga xamni yéné nañ ko ci te lepp ñu and ko ak ñoom da ye ci ngeureuma serigne bi kon ñu taxawlu fofu ba ñewat ak jam inshallah
4: xamna ala cheikh martida di tambali ma deggal li singa bi je nga wax rek duggal ci ak genn kaddu gu ndaw mo lol mu wax ni serigne mudjaw mom la serigne bi yoni won ci serigne balla ba yalla dogal li ci demé li ñu demé yépp mu démé ni lol bokku na ci likoy firndel lo xamne man fekke na lo xamne mom duma kenn duma ko netti moy Serigne Thierno Diaw mi doon khalifa Serigne Mudjo at nim fi manam deew lim fi nek li fi Serigne Abdou Karim Dieng nek khalifa Serigne Balla Fally yep at mu jot te li Khalid Gakou ma nek ci keur ga ak Serigne Bidjane mi sax won na ci meuna def firnde moy

0: comme day noora aksi jotagutone ni jël cadeau gi ñu jox ko cadeau bismillah
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام
2: mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ci jotaay bu tedd bu sell wi nga xam ne ñu ngi ci waxtaane kenn ci góor yàlla yu mag yi kenn ci kenoy yoonu murit di jiital ci nuyoo bi ak ndorkeel yi ak ziar yi al xalifatul am li tariqati al muridiya cheikh mohammadul muntaqa ayadahu llahu wa nasara wa adama llahu nafahu di ñaanal njabotug cheikhul xadim gi yépp waaye di nuyu ak a ziar njabootuk sëñ Balla Falik yëngi yépp tàmbale ko ci sëñ Cheikh Balla mi nga xam ne moom la suñ borom dogal mu ne ci bopp njaboot gi waaye di ñaanal mboolem xalifa yi nga xam ne ñoo jiitu ci mboolem njabootuk sëñ Balla Falik yëngi ba ci Cheikh Murtada mi nga xam ne moo fi jóge bu yàggut yàlla dolli leen yërmande ak ngërëm ci barkeb Cheikhul Xadim ginnaaw loolu ñoo ngi sant ak nuyu borom jotaay bi yi nga xam ne mooy Cheikh Abdou Samad Souaybou ci jataay yi nga xam ne manes naa wax ne mboolem yoonu murit yépp ku ci nekk tong ci ëtt bi ñu leeral fi say waajur wala say maam nekk gam nekke woon ak Cheikhul Xadim te loolu lim ci jublu rek mooy ñu jariñu ci ndax borom xam-xam yi dañoo wax ne képp koo xam ne waxtaane nga nitu yàlla mel na ne indiwaat nga ko ci jamono mel na ne indiwaat nga ko ci jamono loolu kon lu am solo la te sëñ bi moom sëñ Abdou Samad yaakaar naa sëñ Sowaay bi dana ci mat seere day wax naan man de ñu àndoon ak sëñ bi ñëpp ma yéem waaye sëñ Balla Falik moom damaa saf loolu da koy wax lu bare bare bare bare bare jataay bi it sëñ Sowaay bi mi moo ko doon coordonné bëggoon na mu defe ko ñu defe ko ci ëttam ba ñëpp fekke ko wala ñu defe ko ci aynu nga xam ne mooy kër ga nga xam ne lim am ci fàggute fi sëñ Touba yëpp fa la ko denc muy barab bu mu fonk lool muy bisu xaside bu jotee fa la koy defee bisub ñaan fa la koy defee bisu yu tedd yi fa la koy defee ba ci bi ci guddi sax loolu la waxoon ba mu yàgg mu ne comme jataay bi danañ ëpp ñeent nit damaa jàpp ne kon saal ba ca télé bi mooy gën a yaatu waaye su ma sañoon ci aynu lañ koy defee ndax sëñ Balla moom damaa saf lool loolu yaakaar naa ñi mi jokkool ñu bare bare bare bare moo tax jataay bi li may gàtt aw làmmiñ ak tànk bii mooy ñetteel bi yoon yoo xam ne fekke nañ ko mu di ko defal sëñ Balla Falik Dieng ba bu mujj bi sëñ Abdou Dieng la ko defal yaakaar naa ba sama di tijjee rek nekk gaar bu ndaw bokk na ca ñi njëkk a waxtaane ca mag ñi ca liste ba mooy sëñ Balla Falik boobu maag suñu mbokk Habibou Sall mi nga xam ne daa am ngant tey mu nekk ci lu mel nii ci xeeti taxawaayu xam-xam yi ñoo ko seqoon kon loolu liñ ci seer rek mooy damay seere ci kër gi ñu xam ab taxawaayam ak mbëggeelam ak cofeelam ak yéene joo xam ne da ko am ci kër sëñ Balla Falik te loolu yaakaar naa ñu bare bari mën nañ ci seere Cheikh Abdoulahad mii mën na ci seere ak mbokk yi nga xam ne danañ dégg sëñ bi di wax lu mel noonu yaakaar naa ñii teew nii rek doy na sëkk ci waxtaane xëy na dañoo yéene ci tiyaaba ji rek waaye Cheikh Moustapha mi nga xam ne doon wax ci askanam Cheikh Moustapha Sarr mii nga xam ne ku jege woon Baye Abdoulaye Ndiaye la te man xam naa mën naa ci seere mu daa jotaayu ak moom waaye ku jege woon maamam it sëñ Moody Dieng la war na cee mën a wax Cheikh Abdoulahad Dieng mi it moom it nga xam ne yitteem yépp ci xam-xam la ak tasaare xam-xam tam bokk ci fàggutee fi kër gi moom it waroon na cee mën a wax suñu mag yi nga xam ne mooy suñu magum daara it muy sëñ Abdou Dieng yaakaar naa moom bokk nañ ay jataay ba tàyyi di waxtaan ci lu mel nii sëñ Abdou it kadaalik sëñ Abdou Thiaw mi it nga xam ne léppam sëñ Moody Dieng la moom it gëstu yi nga xam ne def na ko ci ak bind yi ak waxtaan yi doy na ci sëkk waaye suñu jarbaat wala suñu mag xamu bu ma ciy jël sax muy sëñ Sowaay mi nga xam ne moom it yitte ju kawe la yore te waajuram daanaka lu bari ci ñun ñii ku ci nekk dégg nga xissa boo xam ne ci moom nga ko dégg moom it mu nekk siqa ci yoon yi ngir jege gum jege woon ak loxo ndey jooru gum doonoon sëñ Abdou Dieng mi nga xam ne moo njëkk a wuutu sëñ Balla loolu ay seere la rek kon ñun

0: de Cheikh Mandoumbe waaju la mooy di Hissa Souleymane Diop ni def ni ki Balla Fally. Kon bu bëggee xam taxawaayu suñ Balla ci njareem ginnaaw bi nga xamee ne yàlla dogal na mu ñëw njareem ci ndigalul sëriñ bi comme ni ko gars yu baax yi jëkk a waxee mooy sañ ci kër ga sëriñ bi def ko njiitul kër gu mag maanaam kër gu mag mënta ñàkk mag woo ko mu jóge ndogal ñëw sañ ci këru njareem ci ndigalul sëriñ Touba ndax foofu ya mu nekk wax na ni sëriñ bi moo ko ko joxal boppam histoire yu bari ci sëriñ Balla nag mën naa ne foofu la xewee waaw ba tey boo doon laaj sëriñ Balla nan la nekk woon njareem da ngay xam ni kon ku mënoon a dimbale la rawatina waa Daara Kaamil bu leen mënoon a toppatoo la moo tax mu yor jurbel di leen may njël dawaaman di may Kaamil ba ay téeméer wa maali kon loolu leer na waaw bi nga xamee ni maanaam dem na ba guerre boobu ñëw muy 14-18 bi 14 Belès xam nga booba ñëwoon na ci sëriñ bi sakku ci moom ay ndimbal mooy ci guerre France boobu xam nga sëriñ Balla mooy ki jëkk a joxe ab taawam ca jamono jooju ñu di ko wax maam sëriñ Dieng Balla Fally mu nekkoon jàmbaar joo xam ne nag di gëm ak sëriñ Balla rafetoon na lool te dëgër ndax boo xoolee booba 1914 boobu 1914 bu ma jumur ci la suñu bu Dieng Balla Fally gane àdduna te day mel ni kon ci la maam ci la sëriñ Balla joxe woon maam sëriñ Dieng soldaar 14 personnes lan ci liñ wax am na ci koo xamante ni am na ci ku ñu wax koo xamante ni Baye Baba Sëy la tudd am ci koo xamante ni ci ñin jotoon a yabal Baye Mbaye Sylla la tudd ak ku ñu wax koo xamante ni Baye Mbaye Sall la tudd bi demee ba ci deuxième wàgg bi mooy Cees ci la yabal Mamor Sall ak ku ñuy wax des na kaneen de na ak ku ñuy wax Baye Malick Bey ñoom ci deuxième kii bi la leen yabal kon bi demee ba jëmmi jamono nag ba yàlla dogal ñoom ñëpp del si waat nan nag ci ndimbalul yàlla ak baaxu sëriñ bi bi ñëwaatee nag deboon na ba àgg ci waxtu boo xam ne wax na ni moom maam sëriñ ni génne fetal gi ni lii de def naa France def naa fa njàmbaar goo xamante ni kuy takk tubay duutu ko def ci kaw suuf te kon suñ Balla ko yor kon loolu day wane ni njàmbaaru suñ Balla la fa yóbbu bi nga xamee ni maanaam suñ Balla nekk na njareem ci ndigalul sëriñ bi yàlla dogal mu sax fa di jëfe ndigal di bàyyi tere sancoon ay daara yoo xamante ni ñu ngi woon wetu njareem ñu di ko wax ture mbond ak colom ak njompe gu mag ak daaru maanaam njompe gu mag ak daaru moom daaru la newoon waaye ture ak colom moom côté njareem la nekkoon foofa ay daara yi tërbiye la yoon yoo xamante ni da ko faa sampoon ngir liggéeyal fa boroomam rawatina sëriñ bi li ëpp ci jamono jooju taalibe yi nga xamante ni doon na leen tërbiye mi ngi leen doon tërbiyaa ci daara yooyu moom nag ak tërbiyaam dafa boole woon xaqiqa ak sariaha dama ko suñu Ablaye Ndiaye waxee wax ne ni bu weeru koor masaadis ñaari fan wala ñett sëriñ Balla day dajale mbooloo mi xamal leen ni leen li sëriñ bi daan wax rek laay wax mooy boole jaamu yàlla ak liggéey ku ko mënul nga bàyyi liggéey bi te jaamu yàlla kon loolu ak soññee la ci képp udib taalibe ku ko mënut nga bàyyi liggéey bi te jaamu yàlla kon day mel ni dafa boole woon xaqiqa ak sariha ba tey bu ñëwee ci histoire màggal gi am na ay xilaaf yu ci am waaye sëriñ bi ku ne xam na ni dafa am ay ndaw yoo xamante ni dafa leen a yoroon ci biir këru boppam gi bu ma ko mënoon a wax dama doon ñemee tudd baatu bëkk néeg waaye ay ndaw ñoo xamante ni da leen doon tërbiya waaw ñooñu nag ku ne xam na ni suñ Cheikh Fall Khattab moom da cee bokkoon ak suñ Cheikh Fatou Takka Diop ak suñ Ibnu Amar ak ñu bare bari daal ñoo xam ni ay ndaw lan woon ca jamono jooja wax na ni nag sëriñ bi matum njalambaan bi mu baaxoo jëfandikoo. Ku masaa di xambu da koy def ñaari cër, kenn ki day xambu ba guddi gi sori mu noppalu keneen ki àggale. Wax na ni nag bis booba la jiitu loolu sax booba suñ mur nee na dañoo gàmbu njëriñ ba noppi. Ñu nuyoo la koog suñ sefal xataaba, bañ ko nuyoo leeg moom ba noppi mu wax ni ko ana sëñ yëpp du, mu ne ko mi ngi fi. Mu ne ko waaw, damaa bëggoon koo leeral ñoom niñ demee ci màggal gi, ndax lu ni maa ngi ko ciy dégg, waaye bi sëriñ bi fa géper mi man mi maa wuyu. Ne ko lu dul gis sëñ yëpp du daal fi mu ne gis sëñ yëpp du ma ko gënal, te man mag laa. Loolu la suñ sefal xataaba waxoon. Daal ne ko waaye bi sëriñ bi fa géper mi ci waxtu njël wi man maa wuyu. Nee na suñ sefal xataaba bi sëriñ bi fa géper mu ne ko kooku, mu ne ko man la Cheikh, ndax booba kër gi daa bari ay Cheikh. Mu ne ko Cheikh man, mu ne ko Cheikh fal xataaba. Mu ne ko demal wal ma sa baay Balla. Mu woolu suñ Balla ba mu ñëw, sëriñ bi xamal suñ Balla ne ko boo xëyee na nga war fere yépp ne leen lu waay am, te ma ne dem ci ci na ko togg andi ko ci penc mi, te tàmbalee ko ci sama këruk bopp gi. Nga xam ne booba wax na ni biir kër Serigne Touba gi lépp lu fa newoon ci lu mën a dem ci ciin ci ay gàtt dañ koo lar, maanaam dañ koo lewetal. Cheikh sépp moom it ku ci nekk def loolu. Bi nga xamee ni maanaam togg nan dab yi ba noppi, am na kilifa goo xam ne moo njëkk a noppi wax Serigne Baylin Ndiaye ni ko maanaam demal neel murid yi ku bëgg a xiwlu na ñëw. Bi mu tëggee ndënd mi ñaari yoon, sëriñ bi dégg ndënd mi daal di wax ni kooku lu muy wax ñu leeral ko lim wax. Sëriñ bi ni ko ne ko waxuma loolu, lu waay togg na ko andi ci penc mi te diglu ma. Léegi bi dab yépp ñëwee sëriñ bi génn daal koy wër, ñu ubbi dab yépp sëriñ bi daal koy wër, daal ni xakasaa. Daal di wax ne ana Mali Ndiaye, mu ne ko mbakke maa ngi ni, mu ne ko demal wax la nga doon wax. Sëriñ Mali Ndiaye wër mbedd njëre mi di wax ni kiy dimbale jaam ñi tey ak ëllëg nee na ku bëgg a xiwlu na ñëw, kiy defar jaam ñi tey ak ëllëg nee na ku bëgg a xiwlu na ñëw, kiy xettali jaam ñi tey ak ëllëg nee na ku bëgg a xiwlu na ñëw. Loolu la doon wër di wax mbedd njëre mi di ko wax. Bi nga xamee ni maanaam woote ji na, sëriñ bi daal di wax ni bis bi dafa mel ni ni mu toll ci man ump na leen. Fonk gu ma ko fonk nag maanaam moo waral ma doxali nii ma doxale. Daal di wax ni nag bis ni ki tey bu ñëwatee lu ci waay am li tàmbalee ci gannaar ba ci gëleem nag ma ko ci defal. Loolu la wax. Ba loola amee nag sëñ Balla daal di delluwaat ca kër ga, fekk am na xar moo xamante ni daf koo yoroon soxna Joxu Diop, moo ko ko joxoon addiya ci ni ma ko maam Alla Thiam nettalee. Bi nga xamee ne maanaam andi na xar mi moom sëñ Balla, jox ko sëñ bi addiya, xamal ko ni ko xar mi kat maa ko màggali ndigal li ma joxoon ci yoor-yoor. Kon loolu firnde la loo xam ne dañ koo jëlee ci suñ lammiñu kilifa muy sëñ Moudou. Waaye bi nga xamee ne yoor-yoor bi dëgër na nag la xibaar bi siiw lool, ñëpp déggandoo ko. Te la sëñ Moudou Paxé moom itam ñëw ci sëñ Balla ni ko damaa dégg ndigal loo xam ni sëriñ bi daf koo joxe, te dégg naa yaa am taw fii xi mu wol la boppam. Sëñ Balla ni ko waaw. Mu ne ko damaa bëgg a jox ma ci ndigal. Sëñ Balla ni ko ndigal li maa ak yow ñoo ci bokk yam, jot li rek laa ci am. Mu ne ko waaye yaa am taw fii sëriñ bi wala boppam, tudd saw tur wax la ko. Sëñ Balla àgg suuf wax ko ko ni ko ko sëriñ bi waxee. Sëñ Moudou Paxé daal di wax ni man am naa ñaari ndigal, mooy bi sëriñ bi jotali yëg naa ko, baneen bi nga xamee ni maanaam sëñ Balla jotali na ma ko ci lamiñu boppam. Kon ba tey loolu ci nett lii la bokk, waaye lépp day firndewu rek ni ndigal li doole ji nga xam ne yàlla jox na ko ko. Bi nga xamee ni loolu am na nag bi sëñ Balla indee gàtt boobu jox ko sëñ Touba ni ko kat maa ko màggali ndigal li ma joxoon. Sëñ Balla noonu la ko woyale di ko def at mu ni mu dajale ay gàtt jële ko ndogal. Sëriñ bi waxoon ne ni leen bu ngeen jaaratee mirina sill na ngeen dem fa ma sàmb xari sill ngeen jox ko ab gàtt, te jox ko ba ci gën a baax. Ku ñu wax sëñ Moor Ngom mooy maam yi ñi sant ngom ñu ëpp ñu ne ci kër gi moo daan jiital gàtt yi, ba léegi ay sëtam ñoo koy def. Dama jumut Baye Mbaye Ngom ëpp sëtam lay war a doon wala doomam, mu bokkoon ci magi tër bi kër gi, ba léegi mi ngi fi. buñ Moussa Diar mi rena sill dañuy jël ab gatt jox ko Seigne Massa Mbakhari sill ci ndigalul Seigne Touba loolu bo demon mi rena sill ay doomam danañ la ko netti ba tay firndewuk ndigal gi lay tektale bi nga xamé ni manam loolu amna nak Seigne Ballo nonu la ko doon woyale wax na ni bim démé ba serigne bi bayiko fi ñibi ci Touba bu ndigal li accé day wul ñaare nak ci ndigalul ma ci netti limam Abdoulaye Ndiaye wenn nak wi da koy lewetal cheikh yi newon jereem ci jamono jojo ku ci nek mu jox la ndawal ak ciep ak diw nga togu sa keur wanen nak wi da koy defar manam talib yi ne ci keur ga ñew jariñoko non la ko doon defé batay bo delsi ci Seigne Ball ak jereem ci xamna ni mami soy bu mi lay doon ku ñu wax Seigne Mor Mbodj ko rañu ko mala ci Seigne Ball faale mom amna laxo bi yor yor bu Seigne Touba daan jëfëndiko bo xamni Seigne Mor Mbodj lako Seigne Ball faale daan togglo ba tayit daan ñëwul Seigne Touba ay yéré ci ndigalul Seigne Ball faale laxo bi yor yor bobé nak baraana ndigal lo gis ci yoon murid laxo bi yor yor bi lay andal ndax bu Seigne Ball togglo lax bi bu yobbu ko ci serigne bi bu ñuy jëli bol bi ci suba gi ndigal li day and ak bol bi motax baraana cheikh bo xamanteni ci kër Seigne Ball gogu fi la ko ndigalul Seigne Touba li lan fekk Seigneur wax na ni amna bis bo xamanteni lax bi dañ ko togg ba nopi fekk biñ koy togg jigen daf ko tim biñ ande ndabli Seigne Ball xamul lolu biñ ande ndabli serigne bi laluko bam xey ba jeli wat bol bi Seigne Ball bi mu ubbe bol bi gis ni dara jogut ci ndabli Seigne Ball am ci jaxle lol demal bopam ba ci serigne bi laaj ko ko serigne bi ne ko dafa am lolu fi jitu Seigne Ball ñewé dajalé talibé yi ak wa kër ga bim laaju ba geustu ñu ne ko kat soxna sangam mi dafa ubbi won ci tim ko Seigne Ball ni kon lolo tax ku baax ke lalu ndabli waye ci passif Seigne Ball dafa dal di dem ci dekk ba sansé mbollem la nga xamanteni manam mom lañ doon jëfëndiko ci jamono joj daf ko sansé jënd ay seng yu bess ba ci xombu sax daf ko jëndalé ba ci cin lu bess ak mbollem li ñuy jëfëndiko ci togg lepp Seigne Ball daf ko sansé jënd yu bess nga xamne mujjuna baye Mor Mbodj bu massa di togg lax bi Seigne Ball daf koy tejj ci neeg bi ci wanawi bam togg lax bi ba nopi mu jitlanté ak mom bam wessu penc mi Seigne Ball doora dopp ñew togg deug na ci lamiñu ci Ibou Karim Ball faali mu wax ni bama dama masona siara ji 2004 la won ma joge won jarem ñu Baye Blandia yoni won ma fa kër bima ñëwé ba yandu bay ngon amna ku dekkon wili ngara ko xamne dafa siari ci won Seigne Ibou Karim bi mi delu Seigne Ibou Karim niko wili ngara ga nga jëm na nga mel na fa Seigne Ball meloon ci kër Seigne Touba man mako laaj ci sama lamiñu bop niko nu Seigne Ball meloon muni bu mu ndigal masajuk serigne bi dana nan fexé ba balé yokku bu ko yégué luma ci bëgg dana ko am kon nak bu neele Seigne Touba joxé wana ndigal nul magal Seigne Ball faali kon lepp day firndew Seigne Ibou Karim niko bo démé na nga taxay won noné ndax Seigne Ball kan ndigal luma sa ñew bu ko yégué serigne bi fu mu bëgg ma ag fa dana fa ag waye la xob yor yor bobé nak paraane ndigal lu Seigne Touba dan joxé ci kër gu maggi la xob bal bol bobé lay andal bol bobé nak cheikh su bari buñ mossa xey dañuy bawo seen kër ñew barkélu ci ngir manam joge gi joge ci serigne bi lolou ci xusu Seigne Ball yi la bok batay bo ñewé ci juma yi ndiarem ci bismillah kon
1: bismillah kon xamna
2: daal ñu joxe bok joxe
1: après de de wa Seigne Mourtala ci bisimta wa kon xamna ñu joxat Seigne Mourtala
2: mo ngi
1: ñu xawa ki wante waxtu yi ndax yaakar na la ñu jëg li ki dess bu retul bu ko defé ñu def ko dernier ki wu touru table bi wa comme niñ ko ki won dañ nak bu ko defé Seigne Blaye day continuer ci ki bi nekkon Seigne Abdou Dieng itam niki nonu ak Seigne Mourtala bismillah
3: jërëjëf Seigne Chaye. Mm-hmm. Yeah, you're sitting.

0: nek mo meuna nek doomi jamono nagn ko lal tayeru diine su ko yere yeru diine ba barana xam xam adina yuñ ko meuna jangal ñu koy amal ngar ñu xamal ko ko lolu itam lu ama am solo lo xamanteni bi meun nañ ko jangate ci dundu soxna ci bu de soxna itam comme nim ko waxe won lepp lo xamanteni dang ca bëgg nek kilifa dang koy mën defare da bo yoree sa kër yili fi ndaw mënoo togg xamoo togg fum dammo fum yaqoo diko deflu bu yaqoo rew do ci xam dara bu boba kilifa gam koy joxe tam bu de ko bari kersa man na koy jëfëndiko ne fat fekk ma ngay ñaanal lo xamne demu won non li soxna su doon def nga xamne da ngay man yëf fi ba pare lor diko deflu nak nga xamne fu yaq dam mo ci digënté bi da nga xam lu ko digënté lolu itam lu am am solo lo xamne dal ay bindu la yo xamne man la ko jangate bu baaxa baax ci bindu soxna ci moy kon dal xam xam mom fu bu am ñariñ nek mais nañ ko wuti nañ ko wuté ba bare tam jariño ko gannaaw nak buñ lal tayele gonay ci yarub diina ba pare ndax moy lal tay bi nga xamne koko lal tay leneen bi ñew ci kaw mënu ko yakal kon xeyna mën na sama wacc kaddu ko
1: tabarakallah sun muhammad tabarakallah sun muhammad xamna ne soxna muslimatu mom yeen bi ak sey bu sawar ñaw bi ni ngeen masel waxuma la sorna kiltrel way semen kiltrel sawar nako am lo xamne danañ jangal rew mi kan la soxna
2: tan la soxna
1: ndax lu mata def la ki ben tam bo ci taxaw rek man nga ci def wax ma la émission dañ ko def danaka absurde wa kon ku mata defal bi ci mel non la semaine yi mel non ngir genné ay xalaatam ndax xamna ni yi mu réaliser nga yi mu taxawal yi mu xalaaton te jitu ko réaliser mo upp mel non la taxa ba jarino xalaat yoy xam xam bo baña nax say yu ko mat la sonu lay marem dem nga fi seigne mohammed dane la ci ngirum togg yak yoy yow xamna bu yaangi yor xalé yi den formé da man ni seigne mohammed da ya ko mom xamna bala ñoo
2: da nga dugal ma sunu rek xam na ndax dal waaw lol do mom xana delu wad sant bax rek xam na soxna musu dal ku matta ta sarin biram la ku madde waxtana la itam ndax ci fann yépp da fi roy tay ñun da nga gën a war a roy ci moom ci suñu diggante ak suñu kilifa yi ñuy yore suñu diggante ak suñu njaboot ni ñu war a yore suñu njaboot ndax njaboot léegi dañuy wax njabootu kanaara la waaye man loolu dama ci d'accord ndax éducation de base mooy nit ki ku nit ki doole day goone damay bàyyi ba kii maral ko yar déedéet su xamne lu ñuy dunde li ñuy xamne éducation bi nga koy jox noonu lay war noonu lay mel te bu màggee loolu lay màggaale kon ñu gën a góorgóorlu ci yar njaboot gi gën a góorgóorlu ci jàngal njaboot gi te buñ jàngee ba noppi ñu jàngal leen liggéey jigéen jàngal leen li ñuy jëfleenteeg seen i kilifa ndax loolu royukaay la te foofu ma waxu kër gi nga xam ne moo doon isin ba waroon a tudd seen saara ñu def ko unité boo xam ne tey bu soxla si jëwoon da ko fii da ko fi bàyyi kon kenn ku ne mën caa jëriñu yéen a jooju rek la sunu borom rogalaat ba mu egsi ci ñun ñu xool ci moom di créer ay unité ndax xam nañ ne tey unité boobu xalaat ba mu ko xalaatoon rek ñun war nañ ko mën a jëfandikoo te lam doon yomb tey ji la war a gën a yomb kon ñu gën cee góorgóorlu bu baax ba seen saaraam googee doon ay doon tasaaroo ci àddina bi ndax fépp lañ ko soxlaa céréal bi ñuy defar ñëpp ko soxla waaye nag ñu ci néew doole lañ itam ndax xëy na bu njëkk moom kim fa taseeloon dëgg yàlla du woon julit xëy na mais taxoon na jàppeewoon na ko ngir gisoon na la muy def kon ñun ñi fi nekk itam di ci jéem di ci góorgóorlu ku ñu fi taseel dañ ñoo war a jàppale ndax li ñu soxla ñun mooy ñu dem ba tey noonu ñu yore woon ravitaillement ba nga xam ne ni ñu bëri moo ñu doon fi néeg ñiir ñu def ko ba lépp ñu soxla ci àdduna bi ci li ñuy jëfandikoo ñu mën koo def ci li ñuy béy suñu réew mi nit ñu mën koo dunde ci wàllu toog yooyu itam ñëw ci góor góor lu bu baax. Ndax li nga xam ne mooy suñu bëgg-bëgg mooy xëy na xam na xam nga soxna yi dañoo xaw a am dañoo xaw a am complexe tuuti. Ndax buñ nee tey nañu togg mbaxalu gerte wala nañu togg laaxu caaxaan ñun ñëpp dañuy am kees sax nit fekk suñu kër gi di ko lekk. Te fekk mooy jëriñ. Gis nga lu njëkk li mag ñi daan def suñ ko defoon ñooy gën a wér mag ñi. Nañu demee si togg yu njëkkee. Ñu dox dëgg yàlla defoon nañ ci ay gëstu ba di ko jàngale. Demee si woon nañ yu bari nag. Lu mel ne ngëmb. Moom la soxla yooyu daan def.
3: Ngëmb.
2: Waaw ngëmb. Ngëmb ak ay ñelan. Ak yu deme loolu.
1: Ngëmb
2: la ndax caaxaan.
1: Ngëmb la ndax taxul ma xam ko. Ngëmb.
2: Ngëmb de. Mën nañ koy def ci dugub. Mën nga koy def ci mboq. Mën nga koy def ci ñebe. Sans lu ñuy araw lu ñuy araw lay doon rek. Daanaka sans araw lay doon nga
1: tey. laax lay
2: nekk. Ceeb nga koy def de. Dañoo def comme sans ceeb nga koy def. Gis nga sànqal bii dugub bii. Sànqal bi mën nañ koy togg ceeb ceeb bu sew waxuma ñalang di ceeb.
1: Ceeb
2: bi lu la neex nag.
1: waaw.
2: guddi ji bi ñuy soor laaxu caaxaan mën nañ koy def ceeb comme ceeb bu di ji.
1: waaw.
2: dugub laa wax de suuna. te noonu lañ ko mën a ci mboq. noonu lañ ko mën a ci ñebe.
1: tabaarakal.
2: kon ñun defal nañ ci ay gëstu. ba dëkk bi defe naa formé woon nañ fi lu yaatoo yaatu sax. dafa am solo. da nga indi wér gu yaram. kon nag soo ko mënta taaj ay. ah nga di nga dem jamono. ñoom
3: ñalang lañ ñu jàpp ne moom
2: kese la. ñalang la ñuy defe. waaw di ñalang. ñebe bii tey ñun. daa nañ ko defar. ba def ko ceeb. waxuma ceeb ñebe bu wii de. dañ koy wol. dañ koy defar wol ko. defar ko ba mu nekk ceeb. nga def ko sa ceeb bu jël wala ceeb bu yaa wala ceeb bu la neex. yooyu yëpp am na fi de. te mu gën ci wér gu yaram. même ñun sénégal yi ñuy def nii. dañuy def nii xale. composé ko. ba mu gën sénégal ak ci xale bi.
3: waaw.
2: sénégal fan yii yaa
3: ngi gis ñuy porte plante. sugar bii ñëw Afrique.
2: waaw
3: dafa bari xale yu doon jox jabet ak
2: kanku. mi ngi noonu. kon ñun li ngeen di wax lépp am na fi. am na fi. xanaa kay. ñu gën koo miyaatise ñu gën koo xam. te nit ñi xam na ñu ngi koy am na ñu koy def ñu ngi koy jàngale. ah kon boo bëggee soxla si jàng ko rek boo bëggee dina ma jàngal ko rek. incha allahu rabbi kon de lépp na ci gëstu soxla musulma.
1: waaw incha allah.
2: ndax dafa daan créé. suivant bisaab boo ma defoon. ñun ci lañ sukkandiku ba lépp lu ñu bàyyi ci réew mi. ak lu mu mën a doon. muy li ñuy naan dañ koy defar. muy leneen lu ñuy jëfandikoo dañ koy defar. def nañ ci ay gëstu nag fañ ko war a defee ba am ci ay lijaasa. ba tasaare ko ci dëkk bi nag. ndax sant yi indi yëpp bëgg lépp tasaaroo ci dëkk bi la. kon. lépp lu ñu mën ci rey ko ñu ngi koy def. na mu daan def di jàngale. di joxe xam-xam. ñun dañ koy jéem. xëy na nag. mënuñu ci lu bari. mais teewul dañ koy jéem. ba lépp lu ci waaye bëgg a xam. ci li ñuy béy ci suñu réew mi war koy jëfandikoo. bu dee lu mu mën a doon rek. te ñu lu mu war a naan. dañ koy defar dañ la ko defar si concentré bi ñu ko defar siro. si yi booy naan. kon. loolee soxna mu si defoon. mooy rogalaat bi agsi ci yéen. ñu di ko liggéey nag ñu di ko jàngale itam nag. ngir bëgg xale yu ndaw yi. mooñ amatul. te sa soxla boo ko nee mooñ da wut ko ko mooñal. yooyu yëpp ñu di ko jàngalaat xale yi. pour yow mu nekk sa kër. doole kaay mooñal ma. dañ leen di wax toujours li sa borom kër bëgg. li sa goro bëgg. waroo ko def loo ji kenn. te yow fajar na sama goro kaay. seggal ma café. sama goro kaay mooñal ma. kenn ku ne war nga koo daw. xam-xam nag koo ma bokk ca. te jigéen ñun soxla si daanañu wax ne wëlatal dara. lépp lu mu war a mën rek da koo war a mën. lu mu war a xam ci liggéey jigéen da koo war a xam. ba lépp lu waaye def rek lu ca dem ma xam ko comme ni nga waxee léegi. kon ñu gën cee góorgóorlu bu baax ci gën a rey soxna yi. te xam ne nag loola rek moo fi nekk. waaye li ñëpp bokk moom. ku ne mën ngaa togg ceebu jël ku ne mën ngaa togg ceebu yàpp ku ne mën ngaa def loolu. waaye nag am na loo xam ne am na yoo xam ne. ñëpp mënuñu ko. kon boo defee lii dañu li ni nga ko waxee boo keree ba pare. bu ngeen ñu dajee aussi da ngay keree waat leneen. loolu nag loolu lépp rek soxna si lañ koy royee. yàlla yàlla tas ci barkeem.
1: tabaarakallah
2: gën ñoo jàppale. gën ñoo taxaw gën ñoo sàmm. ndax nag lii ñu nekk ñu bëree ngi ci. kenn ku ne yaa ngi rey fi mu ne. kenn ko doogay jéem a defar ay cere yàlla yëpp barkeel ci barke soxna muslimatu
1: jërëjëf soxna Mbaye Mariam. Xam naa lu mel ne plaa yooyu ngay wax de moom dana jar sax comme ni nga waxee léegi ci départ bi comme complexe dafa xaw a bari Sénégal dana jar ñambi yooyu wala araw yooyu yooyu mu tuddee ko sax ceeb ngir ginaaw boo ko kiyee ñaral tur yi dana tax nit ñu daw ko nga tuddee ko ceebu nangam.
2: Mais loolu la ñu def sax dañu wax
1: ne ñambi ceebu
2: mboq jën
1: ceebu ayru
2: ceebu dañuy wax ne mboq jën wala mboq yàpp ñu ne dugubu jën wala ñu ne dugubu nangam waaw dugubu nangam loolu lañ koy tudde nga xam ne da nga xam ne lii la mais li bii bokkut ak ñaral
1: mu
2: bokkut ak lii tamit ñaral dañ koy def moom xale yi fi ne ñaral fi ne dëkk bi ko ci jàngoon ba dem am na at moo xam ne bi ñu koy jàngale ñoom am na borom ko yoo xam ne ñun xamuñu ne dañuy woo di ñu wax ne ñoom duñu sant ñu di leen wax ñu ne léegi ñun ki ko jàng buñ ko wax kee ko ñu ko jàngal la ñuy wax ndax andi na wér gi yaram ci kër yi ah yaxanal nañ poos tamit kon
1: wallahi tabarakallah
2: tabarak ko defenaa suñ Mamadou loolu nga doon wax
1: naa koy jaar
2: waaw baax na mën ci jàpp bu baax bu soobee yàlla
1: jërëjëf soxna Mbaye Mariam jërëjëf li nga fi indi am na solo lool xam naa réew mi day buñ jàngataatoon ni nga xam ne ñoo jàllam bàyyi te wàññi tuuti jéggaani mi waaw dana ñu amal njëriñ lool wax dëgg yàlla ñu ne yaakaar naa mën naa jàll ba xëy na ni ma ko waxee léegi rek soxna muslimatu xëy na bu ñi nga xam ne ñëw nañ ci réew mi léegi te yàlla dogal ñu bëgg a delloo si waat réew mi gayante ko ci mu delluwaat ci démb wala ci nu mu gën a baaxee yaakaar naa lu mel nii dana leen yitteel waaw kon nag xëy na bu fekkee àgg na ci ñoom rek dana gën a gëstuwaat kan mooy soxna si comme ni ma wax sëñ Mamadou ñoo bañ ñu fexe ba defal ko ay semaine wala boog sorne sax xamle ko ci tënk ko ci ay téere bañ mën a gën a joyeen ci réew mi ñu soxna si dem doxee soxna muslimatu loo maa ngi lay delloo siyaara bu baax xam naa ne wàll boobu ñu wax mu wàllu togg yi da nga ci mën a wax dara ndax yow daa mel ne nuru nga sa maam tuuti ci wet googu léeg-léeg ma gis ay bokki njaayeen yeen yoo xam ne léeg-léeg ñu wax ba loo ci ay yëf yu ñuy def ci ñu togg te xam naa soxna si itam sëñ Mohamed li nga waxal ni li ñu doon wax léegi ci togg yi muy façon yooyu nga xam ne day dimbale mag comme ni ko sëñ Abdou Samad doon waxee ci maamam si yam sëtu joxaate nga xam ne soxna si noddanti na ko ba mu mel ne safar dafa delluwaat ci kii dafa mel ne da koo donne ci néeg boobu nga xam ne ci la ko sëñ Touba tànne muy néegub see defe naa fam ci bajeeg sëñ Nuru Moussa ñoom ak ñoom ñooñu ca xujjeku mbëse yi maamu mag ma da ngay dégg ni lay wax histoire am waaw ci wet googu ni bañ koy jox mbokk ma aale sene bagay xam nga dañuy wax naa aale sene bagay daan doon am noddukat la woon waaye daa dem ba màggat ba mu wut a nodd ba tëdd ba dañuy wax duggum néeg mag ñi bu ma wax duggum néeg dootu génne di mooy tële na ci lañ ko jox xujjeku mbëse yi muy xale bu ndaw ci néegub seey bi fa la dajee moo juru yàlla xujja ku ma mii maam si Nuru Moussa njur maam ñoom seen maam ñu si war daañ fa lañ dajee ñoom ñooñu ci néegub seey bi wax nañ ne bu ñu ko joxee bu ñu ko joxee bu ñëwee xisal nag boo xam ne xujja ku mbësee ko moom ci lu histoire ci lu leer waaye léeg-léeg sax di dégg ñu moomale ko jeneen maam léeg-léeg waaye wax nañ ne bu ñëwee ñun di ko def aale sene ba mooy bu ñëwee néeg bi dafa fekk mu mel ne ab sëm waaye dafa leeñ am leeñ ci digg néeg bi setti ko def lépp ba nga xam ne bu noppee néeg bi daa set ba foofa ko da ngay defee sax fii boo ko fekkoon bu njëkk ni wurufee ne te booba xa gone la moom bu noppee nag daal di tàmbali nee di ko toggal xeetu supp yoo xam ne day croix la ciy def ak ay togg mag daal kon ñu soxna si daan def soxna muslimatu loolu nga xam ne neen da koy def bu noppee di ko sang di boole karité di ko daw di ci yaram ba dañoo jékki-jékki ne aale sene ba dee ma sooxaat baa ngi jàkka ja nodd kere bi ndikkee nodd nee na mag yëpp njàmboor dañ ne loolu de bu doon ba aalay man te léegi ne baat boobu moom ndeke aale nga xam ne daanaka da ko not li nga doon wax léegi sur sur da ko delloo
2: kon noddak di waa
1: kon nga gis it maanaam mbir itam ni muy royaate waaw li nga doon wax léegi ci mbir mi faaw tam gis nga moom mi ci sëddu bi mu dikkee wet googu la dul doxee waaw kon soxna muslu bala maa guddal daa may waxtu bi daa jeex mbirum togg yi comme ni ñu ko waxee noonu xam naa lu ngeen ci gën a xalaataat ci li ngeen benn ci seen maam ci xeeti togg yu am njariñ yooyu nga xam ne dana tax nit ki dund ndax ñu dénkale seen Mohamed wax léegi jéggaani di ñuy def am na yu ci am yoo xam ne day joxe ay feebar ci gone yi ay nangam xam nga fii moom bisur mun jële fenn rek nangam yi nangam sera lekk xuma céréal ak ay sëf sëf mën lay jël di jox gone yi lekk te xamul li ci ne la mu doon bala ñu ko xam mooy dañuy dem day joxe feebar sangam
2: ñu doog a tàmbali daw
1: ginnaaw ñun lii am nañ ko xam na nu ñu koy defee ne wax ne dara dàqu ko ni ñuy def ba man koo delloo si waat ci réew mi
2: xanaa bañ a dëgër bopp rek te jéem a xool bañ a am complexe
4: xam ne ñun li ñu am moo gën a riche ñun li ñuy uti. Ndax li nga xam defar ko moo gën a wóor. Sax li ngay lekk te xamoo lu mu doon. Ndax complexe mooy xeeb sa bopp. Li ñu royee ci soxna mu si mooy dafa xam boppam. Nit bu xamee boppam nag du xeeb boppam. Boo xeebu sa bopp nag li ñu ci sa dëkk bi. Mën nga ci def loo xam ne mën na laa noddanti say borom kër ak. Say màggat ak. Ñoom ñëpp rek. Ñu ko soxna si daan defee. Soxna si nag dafa xare ñoon. Xëy na baatin laal na ci waaye. Ak njàmbaarte ak pas-pas gis nga loo gis ci àddina. Pas-pas moo koy laal. Soo amee yéen ñuy def lu baax rek ngay def. Looloo dawoon soxna si. Mooy dafa amoon pas-pasu kum ci dajee rek. dina tax dina la taxaw. ba laq sa ngërëm. Loolu nag lañ moo ñuy xaw rëcc léegi. Ñun ñëpp ba boo bari na ci. Te war koo delloo si waat. Mooy am pas-pasu jàng loo mënul nga bañ am complexe. Ki ko man nga dem ca moom. Waaye fi ne jigéen joo demee ci sa morom mu jàngal la. Day rëy.
5: Day rëy
4: te loolu moom mayew dara. Te kenn judduwaalewul xam-xam. Rek daal di judd rek mën a toog déedéet. Waaye soxna mu si noonu mu xale ñëwoon. Comme ñun dañoo taxaw di wax ci soxna si. Di xool nu ñuy def ba soxna si ay mbiram dellu si waat. Dañoo war a fexe ñun itam. Da li soxna si daan def comme nee na jël ginaar. Def ko supp. Am na noo koy def daan naa ko defal sa mbaaja xale. Ba mu nekk ab ruy. Nga xam ne da nga koy def ba booy naan comme ni ngay naanee ruy lay doon. Loolu yomb na. waaye teewul fi ne. boo ko joxoon ñu sax duñ ko bëgg.
5: Duñ ko bëgg waa dëgg
4: la. naan li neex ak li baax ci nit nag duñ benn.
5: duñ benn waa dëgg la.
4: da ngay xool li baax ci yow. tam li baax nag mën naa neex fi ne.
5: mën naa neex waaw
4: kii koy toggee am pas-pas neexal ko.
5: waaw dëgg la dëgg la.
4: maanaam ba tey lekk daal. boo fexee ba. mu jaar yoon rek koo ko tegal dina ko mën a jëfandikoo.
5: xam nga
4: waaw lépp ci suñu yëf yi bokk fay doon. mën nañ ko roy ci soxna si.
5: waaw kaw
4: mu mos a nekkal rek ndax. supp ginaar bii daanaka defal sa mbaaj te moom wax ne soxna see ko.
5: moo ko wax. waaw kaw
4: lu ci ne def moo ko daan wax defal ma ko. bàyyi naa si. kon loolu ñun itam buñ ci doon gëstu. am pas-pas def ko. danañ ko mën.
5: waaw kaw
4: loolu itam ñu ngi ci gën a. xeeñ. ñu koy jéem di xeeñtu ca ñoom. te bu ñoree.
6: kii am na loo mos a fekkee loo xam ne. yaa ko defar loolu maa xamul maa xamul këram loo.
4: këram la waa
6: loolu mu ngi mu ngi.
4: mooy li sëñ Mor Moustapha li ma wax naan la. bi sëñ Mor Moustapha demee ba xaw a néew def. ne sama mam xaj ne daaw ñu ci def fariñ. waaw ne sama mosi moo keree ne. nañ ci laax fariñ ndax mu dëgëral ko ndax dafa néew ma dëgëral ko. nee na bi mu jëlee fariñ laax ko ci. comme ni ñu woowee crème anglaise la. nee na bi ñu jëlee fariñ laax ko ci. ndaka ko sëñ bi jëfandikoo bi macha allah. dañu ca tabat
6: jooja. mu ngi xaw a kii. am waaw. dañu buñ koy defar léeg-léeg day am ay nan. te
4: léeg-léeg. waaw doon nag.
6: ndax ñu ngi defar am xet. waaye dañu yéen am na ngeen ko defaree noo xam ne xeeñ xet du ci fay.
4: waaw xet bi ngay
5: waa.
4: loolu gis naa waat. loolu bëgg yàkkam de am na ñoo xam ne dañu toogalee ceeb. ba langoon mu ratax ban for.
5: waaw
4: parce que togg du pare. loolu gis naa
2: yàkkam la rek.
4: waaw pas-pas la. fii ak yaa ngi toog am yéene ki nga koy jox mu baax ci moom. li muy lekk muy gis ci bopp. loolu mën nañ ko royee ci soxna si.
5: tabaarakallah.
4: waaw ndax boo amee pas-pas def lu baax rek. da ngay def lu baax. waaw loolu rek la.
5: tabaarakallah.
4: waaw li am solo daal mooy te mat a wax. mooy jàmbaar moom mooy soxna mu si.
5: dëgg la.
4: waaw. jàmbaar moom. mooy soxna mu si.
5: tabaarakallah.
4: yàlla taas ci barkeem.
5: tabaarakallah.
4: itam lépp luñ koy royee yàlla nañ ci yàlla defal baat.
5: tabaarakallah.
4: defal ñu ko niñ ko bëggee rek.
5: jërëjëf soxna Maslimatu loo. moom Serigne Mahamadou Amy moom soxna Maslimatu tabaaraka yéen nag xam naa daa mel ne ay maîtresse ngeen ci ci togg xam naa ragal naa ne sëñ bi dañ leen fi waar yeneen yoon boo xam ne ci wàll bu waañi lay doon waaye du bokk ak jotaay boo xam ne soxna si la ñuy waxtaan yaakaar naa dañuy liggéey si beneen jotaay boo xam ne wàllu xiiwul lay doon waaye du wàllu soxna si. kon xam naa daa ma ne waxtu bi jël nañ ci lu bari loo xam ne sax soxna si lu mu jeex yaakaar naa faaw rek li ma waxoon léegi du ci mën a ñàkk ab surna daal xam naa ne soxna si dana ko aajoo sëñ Mouhamad ñu delluwaat nag di siyaara bu baax njabootam gi nga xam ne ñu ngi fi ci kaw suuf muy Serigne Abdousalaam li nga xam ne du moo fi mat defe naa ci ak njabootam Abdousalaam Diène ñu ngi koy siyaar bu baax a baax di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko di siyaar bu baax itam Serigne Abdoul Mouhaymine doomam la moom sax xam naa bangi machine ak yooyu waaye jëliwoon nañ sax ay kii ci moom témoignage yu am solo waaye mu xawaam tuuti ay kii waaye des na ko seggaat moom Serigne Abdoul Mouhaymine yàlla na ko fi yàlla yàggal loolu te wéral ko ni ki ni ko jëlee ci soxna Amine ñu doon xool léegi muy soxna ñu Cheikh moom Cheikh Mouhamadou Mortaba di waajuru Serigne Mortaba moom dama woote léegi nga xam ne wax na ci kàddu yi am solo mu àndal fa ak Serigne Abdoul Khadir moom Serigne Abdou Samad nii moom Serigne Chouaibou mu joxe ci kàddu yi am solo soxna Muslimatu muy soxna Mousli Diop itam moom Cheikh Mouhamadou Mortaba moom it xam naa li ma wax léegi Serigne Abdou nga xam ne moom it mom ay waxam xamna danaka doyam na sax ko xam soxna ci la mo musul jop ko xam soxna ci la dama ni yifi jampé ak machine der yoyu waye mom rek lim ci wax danaka doyna doyna lu wa doyna émission ko xam xam soxna musul la wax na ci yu biré yu yele sax yu doy war waaw ci ci sam goor nga lan wax ak ñu nekk nituk sutura nga xam wax na ci wax na sax musulim ta jallu ci ki la tabarakallah kon dal ñu ngi dalal di santat bu ba njabar ni sey fane lo mom nga wax ni mom mu lol lu yex la ci man xawmo ne soxna ci amon na ko tuddu non santat xana ko jitu fe nek ba waaw ndeysan ndeysan ñu ñaan suñu borom def ko ni dal dal laram ak yerna dem siar ngalot ak soxna ci yep rek mbolam li nga xamne ñom la bokkal ni ki siaré soxna ni cheikh mom mom sangru murtada di siar bu baax soxna may mom soxna ni siar di tuddu ci bir mu soxna may yaata mom soxna ni cheikh
7: ni
5: ngi siar bu baax siar ngalot ak soxna job mbatti gep ak ngalot ak cheikh mom murtada gep ci nitam serigne namor di siarat bu baax tam ngalot ak soxna muslimatu bi xamna serigne mohammed ni ngi def ci table bi ki rek ngir ay cadeau yu tagoto ñu ko jota ba do ngeen inshallah
7: deet
8: amna rek ñi ngi delu wat di tagoto mbolo mi wala ñi ngi deg rek di ñu sétal di wax rek ne rek ñi ngi deglu lu baax ci kaddu yi ndax xamna ne xeyna wax jula xawa bet tuti waay tay xawna gatt lol waay li ci jublu won rek moy feñal lenn ci jëf sëriñ bi mu ne len jëf sëriñ bi ndax soxna muslim gennut sëriñ bi ci benn côté manam fiñ ko jaarale fiñ ko tarbiya fiñ ko defé lepp sëriñ bi lolu itam day wone itam tam comme niko soxna nday doon junjé légui mom da melni biñ koy crop tu wax
5: lay ban day gëna
8: kon wa ñi ziaré wa tay jéggul rek tay wax né itam liñ jumbu ci waxtaan rek moy feñal liggéeyu sëriñ bu mag ak continuité bi ci am moy ginnaw bi mu défaré ay nitam bayyi leen fi itam ñom mu jëw ni pousu ba mu reer moy kon ñom itam fexé nañ ba li sëriñ bi defoon ci ñom ñu defaat ko ci njabootu sëriñ bi waye itam defaat ko ci itam talibé sëriñ bi lolé itam soxna ci firnde la ci lolu ndax waram yi mu jaar yépp mo xam sëriñ Dame la mo xam sëriñ Mohamed Lamine Diop dagana la ak ba doomi am taxaway bopam itam yépp da ngay gis né lépp ci biir defaruk sëriñ bi ci la jaar lolé itam mom itam ñu defoon itam alhamdullilah ba yëngu yoy mu néwon am nañu ko téyé ba légui barna sayyid légui nak kon li ci dess moy ñi nga xamné ño amé jumtukaay yu moderné ñu japp la ñi nga xamné ño ci yëngu ba transformation bi mëna gëna jappandi mëna gëna itam yomb ndax ay jumtukaay koy def te jumtukaay yooyu nak lu fi xam xam bi nek boko amut production bi nga soxla boko mëna am moy comme ni baykat bi di xamé mbay xamu jiw xam suuf waye boko joxati jumtukaay itam du mëna bay lu jël ñu
7: bay
8: kon fofu côté bobu ñing ci gëna ki ñi nga xamné yalla def na ñu amé moyen dañ ñoy ja and ak ñi nga xamne ño am xam xam bi ñu and créer ay industrie ay pôle lay doon yo xamne ñom ñokoy xeex bénéfice bi ci génné ñu xol kenn ku ci nek kemtu lay choono ba ngay def ak la ngay def nga amé ko ci non ñun sénégalais da melni amuñ esprit société amuñ ko bokku def ben liggéey
7: bokku def
8: lool nak aduna bëpp non lay doxé lool moñu sonal ta Touba nak wax dëgg yalla xam xam ak fi day nelaw ñi koy yé nak moy ay jumtukaay yoy nak borom xaal borom doole ko yor and ak ñi am xam xam dafa liggéey mëna sorti
5: tabarakallah
8: ñi jéglu bu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh seigne mohammed kaddu yam na solo lool amna bu ko bokk yi sétane rek defena des na ci mëna ségué dara ci waxtaan wi soxna lay mariam kon jox la kaddu gi nga wax kaddu yi tagato
7: waaw xana ñu nuyu di siyaare delu waat di nuyoo rek di siyaare sama nijaay yi si Abdousalaam Diène ak sëñ Abdoulaye Mëna si ñu ngi leen di siyaare bu baax di ñaan suñu borom bàyyi leen fi nag ba ci kanam mais boo leen may gudd fan ko ànd ak wér di wax ne sëñ Cheikhou naa ni ngeen ko waxee rek xam nga société nañ di rek la ki am xam-xamam ak ki am alalam ak ki am doole def naa ki am xam-xam nga xam ne am na expérience ki bu àndee ak ki amul xam-xam te am doole ànd ak ki nga xam ne xëy na amul ci ñaar yi waaye am na wërsëga moom ci def defe naa société na war a taxaw te loolu yëpp am na fi tayit ñun dañu am lo xamné dañ ko def na dañ ko xamut ndax li ñuy bay ci sun réew mi dafa gën lepp lo mëna wuti fenen ndax man lo fi ñu fi lañ koy baye fi lañ koy trace wala fi lañ koy jëfëndiko nga xam tambul ci tambulo ba fi ñu yam ndax lu ci bari man na bañ am ben produit chimique te day bax ci nit te ferñenté mu am benen lek bi nga jëne ci benen rew mënu ko am comme ñu gëm suñu bop xamna transformation bi de mën na yor adina bi waxuma Touba de adina bi mën na ko yor kon bu ñu doole rek nañ dem la ca top moy lu mel na tay li ñu wax seeb moy fi nga xamne ni dafa daan bay jëm bërepp bu barkel la fi nak bu ñu defal bicyclette rek da fay am solo lol wala nak ay culture bi ñu def ak yereni wa mo da wa di ko yobbo ba nopi mu ngi ko wara jëfëndiko ndax xam nga ndax mu yobbo fofu lay leer moy tok di ki ba fi naane dañu defal ay bassin de rotation tey bay ñu am goutagout am yépp ñoo nga wara bay yaakaar na ndam ñu bar nañ fi mëna liggéey mo ñu mëna am jël yo xamne tey Touba ko tu ñu defal mo la ngay dem ba Sénégal yépp di jëfëndiko li nga mëna ci ay li xam nga lañ tollu fur ñu xalé wuñ ko kon la nit mën nañ ko jëfëndiko ndax furu buñ fa may rek dañ ko buñ fa bay rek nga mëna transformer kon ñu ñaan comme nañ ko waxé bi talal loxo yépp nak tambalé sama la yaay jilé ni sa yobbu sawat sa yobbu sawat la ñu tambalé xamal ko nak ñu ngi talal loxo kon fepp fu wara ag ma fa ag ñu mëna am ci jumtu kay nañ ko am unité yi bu doyé ci dëkk bi ndax dëkk bi amul ñu isil rek la mëna am kon la isil doy sëkk ni ñu wax fabrique bu doyé quartier bu né mën ko am wala buntu dëkk bi fu nekk mën ko am ndaw ñëpp dañuy liggéey te ndox mi mën naa tasaaroo yàlla ñu yàlla jàppale ba la dëgër ex ci jàmm salaam doon ci su boobaa ndaw ñëpp dañuy mën a liggéey kon dëkk bi liggéey nga fi ndaw ñi nañu toog nañu dal nañu gën a góorgóorlu te bañ a xeet te bañ a yàkkamti te xam ne lépp nga fi te lépp day ñëw ndax wolof yaa ne na xëcc bu daggu dikk kon nit ki la mu mën la ca ne te dañ caa xeeb dara te xam ne lépp looy def muy loo war a def mooy loo xam ne diina may na la ko sa diina may na la ko sa ngor may na la ko góorgóorlu ca te xam ne dañ ca mën a réussir kon bu kenn xeeb dara ñun ñi képp ku am xam-xamit nañ ko génne jox keneen ku ko am kooka génnewaat jox keneen su boobaa lépp dañu am xam-xam te ñu soxna si danaan def formation de danaan def formation de dañ koy formé te ñun bara xam ba mu xam ko kon ñun lañ gën a góorgóorlu ci formation yi gën a xam am xam-xam bi loo mën a def te amoo xam-xam bi nag du dem il faut nga def formation yi gën a xam gën a xool téere yi nga ko war a jàng fi nga ko war a liire gëstu mag ñu ba mën a demal suñu bopp yaakaar naa bu ñu ko defee ëllëg waxuma la ñun waaye suñu njaboot bi mësa tum ranke ñu mësa jaaxle kon yàlla yàlla gën a jàppale te gën fee bàyyi nag sa yëbbu sabat moom itam ak kilifa yëpp ñoo defal jàmm ak sutura ak xewal ci barke weer bu tedd bu sell yi ñu teewe ko fi ay déwén yu bari te màggal nga dàq ci mboolem yëpp màggal yi fi mosa kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp bàyyi wuñu kenn nag
9: jërëjëf
7: akay jërëgeen jëf
9: jërëjëf soxna Ndeye Mariam Bakke moom soxna Daba moom Cheikh Amadou Bassir kaddu yi am na solo lool joxe nga fi ay message yu am solo ay message yu am solo yoo xam ne bu ñu ko déggee rek mën koo jëriñoo tabaarakallah jërëjëf kon xam naa bu beneen yoonee ba ñu dellu siwaat fi rek gën a joxe yeneen kii incha allah xam naa kon soxna muslimatu ñu jox la kaddu gi itam nga joxe kaddu yi tàggutoo rek incha allah
10: ñu ngi sant ñëpp rek tey soññaat rek jigéen ñi nañu gën a roy soxna muslim rek ci wàllum liggéey beeg wàllum wayef keeg wàllu toppatoo ñi nga war a toppatoo weeg ak jàngale bi daal moom ñor na ma daal yàlla nañ ci yàlla jàppale ñun it nañ ci taxaw pour loolu am jigéen ju nekk nag na jóg te xam ne dafa war doon exemplaire ci lépp lu muy def yàlla nay lu baax nag kon nag loolu daal laa doon wax maa ngi roy ci soxna si daal tey ñaan liñ ci roy yàlla na barkeel yàlla defal ko mboolem ku ko roy ndax ñi koy roy bari na man création soxna musimatu laa tuddee sama yëf complexe soxna
9: Moussa Mato.
10: ñun ñëpp yàlla nañu yàlla defal barke ci li ñuy def.
7: amen amen.
10: ndax sama musi Sëñ Touba ñëpp ko bokk. kenn moomu ko. kenn ëppale wu ci kenn. kenn gënu cee jege kenn. Sëñ Touba. xëy na am na bokk ndax dañuy wax ne ni nit ñi daal na wax ne nit ñi amee doom la amee doom nit ñi waaye nag dutee. fi may bëgg a waxee rek mooy Sëñ Touba daal dafa yaatu.
9: dëgg la.
10: waaw dafa yaatu. sonu musi. dañ koy roy ngir jëm Sëñ Touba. ndax loolu lañ xam ci moom jàngale. ak man li muy def. toppatoo li mu war a def. ak woyof. ndax wàllum alxuraanam. matale na ko. wàllum yaram matale na ko. wàllum këram. dama yàlla jéggal matale na ko. kon nag fexee roy ca loola. te ñun jigéen ñi léegi lii lenn doo ngay mën. moom boo dee toppatoo borom kër bi lool. doo aay ci waañ wi. boo aayee ci waañ wi. doo tal borom kër bi. moom nag mbàkke lépp la matale
9: ba. kon
10: yàlla ñu yàlla taas ci barke.
9: amiin yàlla
10: baax. ñu ngi sant di ziar sëñ Abdou Salaam Diène. suñu waajur góor. di sant sëñ Abdou Mouhamed mi Diakhaté. moom itam di doom ci sonu Mousimatou. di nuyu waa kër sëñ Moustapha. waa kër sëñ Cheikh. waa kër sëñ Lamine Lo. di ziar ñëpp daal. ak sëñ Abdou Samad mi ñu dox a teew fi tey. ñoo ngi koy sant bu baax a
9: baax. tabaarakallahu soxna Mousimatou.
10: tabaarakallahu bañ fekkewaat ay déwén.
9: amiin amiin yaa rabbal
10: alamin. defal ñu ci sutura.
9: amiin yaa rabbal alamin. amiin amiin barke soxna Khadim. tabaarakallahu soxna Mousimatou kaddu yi am na solo lool. kaddu yi am na solo moom neex na jël jëlee. am njàngat mu am solo wax dëgg yàlla jotaay bi daal xam naa mënut na nag wax dëgg yàlla njariñ yu.
7: daa jëm ci loolu
9: rek kawe kawe génn na fi wax dëgg yàlla kon sëñ Abdou Samad am naa ñu jëbal la kaddu gi mu yor kaddu yi mujj yi rek.
6: jërëjëf sëñ Thiano xanaa sant yàlla rek. sant yàlla mi nga xam ne. dimbali nañu leen tàmbali waxtaan wi. ci bisimilahi rahmaani rahim bay egg ci. alhamdulilahi rabil alamin. loolu ñu ngi ciy sant suñu borom bu baax a baax. di sant nag bu baax it borom ci xéwal yi ndax xéwal gi dafa bokk mooy sëñ mag bu jëm boppam waaye xéwal gi dafa bokk soxna si ñu doon waxtaan wala ay xéwal la yoo xam ne ndax di mu nekk xéwal mooy rey gi ñu ko war a rey gi ñu ko mën a rey. kon ñu ngi sant yàlla bu baax ci xéwal yooyu yëpp di ñaan rek lépp li ñu fi wax tamit njëriñ rek yàlla nañ ko jëriñoo. lépp loo xam ne wax nañ ko ci ay njënd rek ñu ngi koy jégalu. nga xam ne di ñu taxoon a jug rek mooy jëriñu. dama dem nag moom matut ba léeg-léeg mën nay jublee jëriñ ba far la rek. moo tax ñu ngi koy jégalu ndax te wax daa xaw a dawar. te rëcc-rëcc da caa yomb. moo tax ñu ngi jégaluwaat rëcc-rëcc bu baax a baax. di sant yàlla bu baax di ñaanal Cheikh Mouhamadou Moustapha si mborom dëgëral ko te kattanal ko. maanaam li mu am yëpp ñu mu matale ko te njàgg ko ànd ak moom. ak di ñaanal kilifa yëpp. di ñaanal njabootu sonu Mousli. sëñ Abdou Salaam di sunu maam. ak sëñ Abdoul Mouhamed. moom it di sunu maam. njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha. moom sonu Mousli. njabootu sonu Diop Mbacke. ak sëñ Cheikh. ak sëñ Lamine. ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax. di ñaanal kilifa yëpp. di ñaanal Cheikh Abdou Samad suñu mbërëm dëgëral ko. te taxawu ko te dimbali ko. te liggéey bi muy liggéeyee Sëñ Touba ni ma ko waxee woon. ndax dama gëm ne moom lépp loo xam ne mu ngi ciy yëngu liggéey Sëñ Touba tax. bu ko ca nappee bu ko ca nappee am bàyyi ko fa. moo tax kon liggéey Sëñ Touba bi muy def yàlla na ko ci sëñ bi nangu. te dugg ñu si biir ñun tamit ndax ñu nit li ñu doon def liggéey Sëñ Touba la. yàlla nañu ko sëñ bi nangul. te barkeelal ñu ko. te dimbali ñu tamit ñu àggi ca màggal ak jàmm te màggal ko si jàmm. te sëñ bi diw ñu suñu poos. def ci dara ba bu gën a ñëwee ñu mën leen a teral mën leen a
9: yeewu.
6: bu gën a ñëwee ñu mën leen a teral mën leen a yeewu. yàlla ñu siy sëñ bi dimbali. te daxaw ñu si bu baax a baax. ñu ngi jégalu bu baax te dugal te dogal ngant bu baax tamit.
9: tabaarakallah.
6: inna yuridu illa al islaah ma tataat wa ma tawfiqi illa billah.
9: wa
6: tawakkatu wa la yunif wa aleykum salaam wa rahmatulah.
9: wa aleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatuhu sëñ Abdou Samad kon de jotaay bi moom xam naa dañ koy tënk foofu rek ba dellu si waat ak jàmm. jële nañ fi ay bind yoo xam ne wax dëgg yàlla buñ ko teewlewaatee maanaam na cee génne yoo xam ne yu réew mën a jariñoo la yu askan wi mën a jariñoo la. yu waakar Sëñ Touba yëpp mën a jariñoo la te muy ay bind yoo xam ne ñu ngi ko jàngate ci Sayyidatu Muslima muy soxna Muslimatu bintu Seyxina Ahmadul Khadim. ñu di ko ñaanalaat bu baax rek suñu borom dolli ay leeram te dolli ngërëmam fa mu nekk ca waajuram ba ca Barsakul Mouhamadiya ci wetu waajuram yu tedd yooyee ak njabootam nga ko fekk muy Sëñ Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Amin. ñaar ñoo ñi nga xam ne ñoom rek ku leen waxtaane woon doy nañ sëkk xam le seen waajur mooy kan ndax muy ñaari nit ñu marqué seen jamono. Sëñ Moustapha Lo ak Sëñ Lamine Lo te ñoom ñëpp soxna Muslim meññ leen ñu ngi leen di ñaanal suñu borom yokk seen i leer te dolli seen ngërëm te wànnale leen ak seen rajulu ya boole leen ñoom ñëpp ca Barsakhul Mohamadiya ci gannaaw Cheikhuna Ahmadul Khadim ñuy tàggutoo bokk yi rek kon tàggutoo boo xam ne du ab tàggutoo dañu fi dellu siwaat ci gën a yaatal ci mbiram incha allah. Ñoo ngi nuyuwaat bu baax ak a siyaaraat Cheikh Mohamadul Moutaha di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko te àggalee naaram gën a ñaanalaat jërëjëf barab bi Cheikh Abdou Samad di ko ñaanal yàlla mu gën koo dëgëral. Muy koo xam ne moom li mu yéene ci dëkk bi ak li mu yéene ci njabootu suñ tubaab gi daanaka sax doomu aadama xaw koo attan ci ni mu ko dëggee daa bëgg lépp rek sotteendoo benn yoon nga xam ne loolu tax na du nelaw gudd bu nelaw bëccëg waaw kenn ku ne ci ñu ñëw fi defe naa gis nga ni mu doon coordonnée ak ni mu sonne ci bëgg jotaay bi ñuy waxtaanee soxna muslimatu riis lool ndax daa am yéene ci ni muy xam kan mooy soxna muslimatu waaw moom ñu di ko ñaanal baax suñ borom yàggal ko te yéene ko te gën koo dëgëral.
7: Amiin amiin.
9: Ñu ngi siyaaraat bokk yëpp di seetaan di tàggu.
11: Bismillah.

0: yi nga xamne ñun buñu jaamu suñu borom ci wax yi assalam dañ cey dellu muy sunan nasa'i muhammad ibn salih al-misri ñom ñaar dañu amone danika problème ci walu pass pass ba ag ci takfiram lool non la xé bo démé sax borom xam xam yi
1: ta manam problème sa bu amé ba takfir dugg rek pass pass ko waral
0: pass pass ko waral
1: pass pass ko waral
0: masal fiqhi ya kene takfir nit
1: wa kene du takfir
0: pass pass ko waral
1: wa kon ta manam pass pass dafa mel takfir ndegi dana gañi ci sen téré yi ba paré ñu né ju force rek ci ñoon
0: manam salafus salih nañu wuté wom ba ag ci kar ñun ñi agguñ ci dess na jeral al-imam bukhari ak ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbal da gisoon ni kep ko xamne da nga wax ni dañu wax ni comme ñepp ñu al-quran du bindef comme ñu ko gëmé waye dafa am benen mas'ala bu jidul moy ñu tuddé mas'alatul lafz al-lafz bil quran moy al-quran ji kan mom du bindef d'accord nañ ci waye man mi jang al-quran sumay jang al-quran tudd gi may tudd al-quran mom mi def la ça dit prononcer gi may prononcer araf yi may genné makna ba mu wer makna bu modul bindef ñun ahlu sunna comme ni ko sunu wa jangale ci faydul ghani muhri moy julit bi da nga wara gem ni alquran du mindef way biñ def moy sens bi le motax al ashaira ag di wax ni li ñu tuddi al kalamun nafsi lool sax ñom ñu wax na al ashaira ñom dañu tuddi ni alquran da ngay gis gi xol tuba yi ray yoy ñom ñep dañu dañ nan al ashaira yi ñom xam ashaira tamay ñun
1: moy ñom
0: dañ nan na ñun gemuñ ni alquran ji waxe sun borna azza wajal bo le de kan mako wax ñu ne seen koy de ko wax kan mako wax al imam al baqillani mako wax fan la wax ci al insaf tabaqi la nan la dede demé wut non ñun ni ñi interpréter moy manam jëm mi sens bi mom nga xamné li tudal kalamun nafsi ñun loolu lañ wax loolu mo ghayr makhluq mais la nga ni ci aju moy alquran ji fek giñ ko bind makhluq yow mi koy jang tuddi gi jëm mi lafz bi ndax al lafz ghayr malfuz bi kalimu bay abay haqi wa khair rahmatullahi alayhi waye and ak loolu lepp nak bukhari talif khalq af'al al ibad wax ni alquran tuddi gi bindef la fegg yek dajek lepp bindef na boko jange sens bi makna yi lam lay jox lolou mo nekul bindef ahmad ibn hanbal mom da takfir ni wax lolou lepp dama ci tabaqatul hanabil bi ibn abi ala
1: mashallah
0: bukhari
1: c'est sin xam leer nga fofu lo am solo waye bu ko defé ñu ñëwaat ci tactical yi nga xamanteni ni
0: bokki dañ koy wa ni ci la nek ni man dama nek dama wax ni ni di salafu salih ñu ñu wuté ni ki jaar penku ki jaar sow bu ki waxé ni ak bay takfirante kon gëna sa bu saxay ñum seen jëm depp wuñ seen biir
1: kon wuté mën
0: ta yow nga dima wuté nga dima delu seen pourquoi nga bëjé forcé
1: ba paré
0: lég mënu ma jaamu suñu borbi azza wajal ci dul jël kenn bayyi ci dess
1: ba paré nga né yow ya yor li wër té li wër ci ñom goko sukkandiko té ñom dañ daal lay takfirante
0: lolu day war benen stratégie bi moy dañ nan la ñun suñu diiné moy yalla néna yëlti bi néna jeexna al ilmu qala allah qala rasul qala sahaba bu bobu nonu bokku ci ñu mujj ñoko fi indi rek waya qala allah qala rasul khalas jamm
1: fofu la jamm
0: amna ko xamne dafa tari ben téré daf ne top ben mazhab bokal la kep ki top mazhab kep ko xamne da nga ni maliki la wala nga teug ci ben mazhab ci mazhab fiqhi ba genn nga ci maam diina ji yalla ni yent bi di khalas yoni stratégie la xam nga nit ki wax deug yalla nga ne ko man dama lay wo ci ben ideologie bo xamne ideologie bi yalla ni yent bi neen dom ra lolou dafa rafet ba dafa rafet kan ko wax mu koy bañ ken bañu ko
1: wallahi
0: waye limu waxon legi manam kaas bo xamne dañu def toke bañu waji fess ñu fecce yako lem
1: wallahi
0: tok ni lem ngay gis ci kaw way toke nek ci bi
1: wallahi
0: manam dañu jëfëndiko ay shi'arat yu rafet ay slogan al sunu diine mo yalla neen yëneenti bi neen waye lool nak niñ koy dajje niñ koy leer leg ba ndaw li mën ci mucc moy dañ leen xamal ni yeen ci seen jëm da ngeen taqut ndax wax gi ngeen wax ne yalla neen yëneenti bi neen moy seen diine lool du wax ju wër li tax du wër wërun moy yeen bari na téré yo xamné yéne ngi sukk di ci jamo sun borom bi tabaraku taala té téré yoy ci jëm waxi keneen ku du yalla yonte bi majmu'ul fatawa bu ibnu taymiyah
1: ba ci téré bi ñëk jàngé pass pass ñom moy téré muhammad ibn allah
0: kitab effectivement waxi ni majmu'ul fatawa bi ibnu taymiyah waxi ibnu taymiyah nek nga diko jamo sun borom té li ci ëpp amu dalil ijtihad ibnu taymiyah
1: ben bis ma ngi gis nga koy léral ci kitab tawhid bobu nga xamné ñom sen tawhid fa lañ koy sukkandiko bari na ay hadith yu ñu nek yo xamne
0: wéru wa kitabu tawhid mom ñom sax mu gëna mu finalement ñu mu sax dañ ko jëm rek neetal wa muhammad al-wahhab mom walu ku ilmu al-hadith mom da ci amul jëg bu gudd loolu xeyna mo tax mu def njumte yi ray yoyu and ak ne nak mom d'accord nañu rat al hadith wéru tekki wu ne xamu hadith waye amna nakoy ardu lañu xamne ki la na khatalu wala jamal fi hadha benen bi majmu' al-fatawa legi bu fekke da ngeen wax ni yalla neen yentibi neena mo seen diine majmu' al-fatawa wax ibnu taymiyya ci nek
1: ya ci ëpp
0: ngeen jël sukkandiko am ngeen lu ngeen tuddi al-fatawa al-kubra ibnu taymiyya ko talif ca ngeen jëlé seen bobu ta wax ibnu taymiyya la ana sunu yalla neen yentibi neena am ngeen majmu' al-fatawa bo maqalat mutanawwi'a bu ibnu baz ben baz ko talif
1: ba pare bañ
0: ñu ana wax koy nangul ngeen ko ci jamo seen borom
1: ba pare bañ ñu ñu duñ sukkandiko ci ma
0: wax am ngeen téré bu tuddi majmu' al-fatawa rasail bu ibnu usaymin ko ko yalla wax ko de kon

0: khabir
1: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ak ziaré tay nak ñi ngi ci pench Madiana 6 ci penchum Serigne Abdou Samat seen bokk Aladji Malick Gueye ñoo gi yeen tay ci pajum wolof émission bi nga xamne mom leen di faral di defal ci jamono ju nek rek ñu leen di ziaré ci fani magal gi ñu joggé di ñaan yalla agale ñu suñu tiyaba baax suñu tuba ñu ngi ziaré mbokki auditeur yi ak auditrice yépp rek waye mëna nek rek kuy safo télé bi nga xamne moy Asamadia TV ñu leen nuyu baaxa baax di la ñaanal jamm tay nak mu melne dañu bëgg waxtané gancax yi nga xamanté dafa jëm ci nawet ba nawet nga koy gis yakane waxtané ko nak dina am solo ndax nit ñi jamono dafa naqari té wëré digi dafa bari té télé bi dafa ñëw ci li ñuy woyé labyrinthé lo tax sëriñ bi sak télé bi ngir nit ñi mën ci jarignu kon télé bi waxta simu la kon tay waxtan wi nak dañ koy jëmele ci gancax yu nga xamanté bi bu na jallé do to gisati ak na du ñak suñu réalisation bi manam ñom suñu xadim du ñak ñu doxantu ba ci all bi sax garab guñ tudd rek ñu leer ko wané mi ngi ni ngir ñu baña am jafé jafé ci bañ ko xam ndax amna garab yo xamanté bi du yomb ñi jaay garab garabu diko jaay ay tektal lay doon yo xamanteni manam dang koy xawa xamé ngir mën ci safara sa jangoro motax nawet gancax gi sax bu ko nit ñi xamal bu nawet joté kenn ku ci nekk la ëpp ci sa jangoro da nga dem ba ci all ba dag sa garab boko xamé da koy conserver da koy denc di xaar bis ndax nit ni ko suñu borom sakké tawat mënul ñak di gar ci mom waaw tawat ala kuli ande ñew motax nit ki nak mën na fexé ba wër waye fexé ba rodé ba do tawat lolu mom mënu nekk ci doom adama nam mu gis nu borom nam nak ñu wër motax garab yi bari lool waye nak rawat na nawat nawat mom bu bax amé rek yalla gi di taw da ngay gis gancax yo xamanteni dang koy gis xép ko lool te fekk ne nit ngi sonn ci ben mbir mo xamni diko top te amuko te mi ngi ramu mi ngi rombu gancax gi suba angon mi gancax go xamanteni tay ji bu nako waxan na le li dina faj nangam te fekk na yow la ngay faju yang cey ñak ay alal lo xamanteni buñ ko tuddé ndoko mëna ñëwé tuddu ci séray ak la ci aju suñu borom waccel lako ci baq bi nga ko xam war ko jëfëndiko kon nak ñu ci nawet dañuy bayyi garabu noori ñew ci garabu nawedi bisu yalla dogale ñu mëna dem ci all bi nak bepp garab buñ tuddan te gisulen ko dañ leen ko joxoñ na li moy nangam li moy nangam kon tay mbokk yi damay andi ben garab bu ñu tuddu omi gilem nak garab la go xamanteni bi manam da fay mbap mu saxé da fay mbap nga xamné mom gancax la go xamanteni wi danaka bu saxé du don garab guy jog lu mat sa barom bi dedet da fay jog tout rek dal di lalu ni ko dan woyé nak womi gilem xamna nak leena bari ño xamné san ñak xam gi ñak xam garab nan ah garab womi gilem té la ko mësa dégg ay ah kañ garab yu sew soone yoy nga xamne nawet lay ñew yu ci nek inshallah buñu fi yalla mais temps den ci ci waxtane même bu du tay yu yeneen émission yi ñew den ci def ay tombe yu ama solo ndax garab yoy yu nga xamanteni bi bu nawet jotté rek nga koy gis bu nawet jexé do ko gis té neew na nga gis kuko mëna denc ndax rek nam bindu onu gilem nak mbokk yi buñ ci duggé jamono ji fi jamono ji tollu da ngay gis goor ñi suñu mbokk yi tawat ji nga xamanteni mom lañu tuddé prostate té bar nañu ci am galankor bar nañu ci seen bop teju bar nañu ci jaxlé ñu gis né womi gilem ndakoy fajj fajj la fajj nga xamné waxuma kalma da ko fay jëlé mo tawati li nga xamné lay wax prostate womi gilem non la baxé ci gën bu rit ki nga xamanté dafa amé asthme ñax soosu ñu tuddé womi gilem daf koy fajj ba mu dañ ci nit ki mo xam xalé bi mo xam mag mi da way fajj womi gilem baxna ci cancer debi cancer debi cancer moy cancer bu waji jog nga bëgg mu freiner wu wër womi gilem daf koy fajj ki nga xamanteni dafa am debi cancer bu ko télé xam womi gilem daf koy freiner moy taxawal ko ba nopi fajj ko womi gilem day fajj lolu womi gilem baxna ci nga xamanteni dafa amé sucre ni koy woy diabetit daf koy fajj ni baña yakam dina wax nas la koy jëfëndiko ki nga xamanteni dafa amé sucre womi gilem daf koy dimbalé ci sucre soosu nga xam dafa yé daf koy fajj womi gilem baxna ci ñi nga xamanteni dañu amé tank yu sadd nga xamné ni gis ñoo xamni seen tanki day guux funki nga xamne bo jëlé sa barom do ko ci bëssé day noor nga bay lu yag nga gis mu soyo gis mu jogat nga xamne dañu amé tank yu sadd yu mel nonu buñ dé jëfëndiko womi gilem da fay tax seen dër da fay circuler té day gënë sadd bobu womi gilem kon da fay tax dër day dox nam wara doxé womi gilem dafa bax ci arthrose dafa bax ci arthrose womi gilem mbokk yi non la baxé ci li nga xamné ñu wax pays té ku ne nawet dina xamné siburu sa bu diké rek pays day daldi bari pays nak nek na lu graw nan ngay mëna xamné ni kifa pays ci bëd yele ngay xol amna façon couleur bu muy ënd rek da ngay xamné li pays la womi gilem nak da ca tok gaw ci bax ci womi gilem dafa bax ci ki nga xamanteni dredj dafa tilim manam da fay nettoyer da fay ras dredj bam set wicc kon ñax gog nga xamni mom lañ wax womi gilem gis nga lim lambo ci njariñ ndax bu ne prostate rek ñu bari japp na ne prostate mën ta wër hakkañ tawat bu fekkee ne àggul ci yàq cër amal yaakaar bis boo daje garabam rek dinga xam ne lii luy wér lay doon kon ñu ñëw ci nes koy jariñoo bokk na ci li nga xam ne ñuy wax ñëpp boo ko raxase bam set sa ñëpp ca xob ya nga baxal 1 litre 5 baxal bam bax nga sotti ca su la neexee boo amee limon nga paccal ca lu mat ñaari doomi limon paccal ca bàyyi bam yàbbi nga segg di ko naan 3 fois par jour bu dee xale la kaasu ataaya bu dee mag kaasu vert après mbékki baax na yii nga dégg ñu tudd ko nag lu ci nekk bu koy jël nii nga koy jëlee kon programme boobu nga xam ne moom la ñuy wax womi gilem ngeen bàyyi xel ne ñii ñu tudd lu ci nekk su fekkee ne jaawe la woo gàncax gi da koy faj kon womi gilem gis nga njariñ li nga xamante bii moom la lamboo kooku garabu nawet la néew na nga gis ku koy jaay man na am nag waaye néew na moo tax xàmmee ko baax na ci du ñàkk nag télé bi di la doxantu ñu dem ba ca àll bi mën a lii mooy womi gilem kon ben point ngi nonu bu am solo ñu bayiko xel ben point bi ci top mom lañ wax garabu nawet gi batay ñukoy woyé ndetukan nak batay garabu nawet la muy garab gu yémi mom tamit efficace lol ci garbu yaqku rawata na xam liñu woyé xam amna ño xamni ñewu ñu suméku ci kundus ngir laq seen yaram ngir lan ngir xam ji ca nek amna ño xamanteni bi seen bu ñuy solo dañuy sooralé li nga xamanteni bi moy yaram wa nan malakaano muy xam ja xam joju nak mbokki li nga xamanteni bi mom lañ wax ndetukan mom do as ñaax la magay bi tamit du wessu 20 cm nga xamni auto bi ni lay tok rek après bu doon ñax go xamni da fay melakaano tour ya day melakaano lu bi jaaw day wex mom meku yalla até nga am ci diko bombu ak séram diko def njampé koku du yag da ngay gis na xam ji day daal di deñ mu gëna gawé efficacité mu foko tak rek wess nako muy mom lañ wax ndettu kan su ko defé kikoy jëfëndiko bu ko nexé man ma jël mom tamit buddi ñax gi rek ñax gi da xawa sakkan dafa deul kon ki nga xamanteni bi daf koy jëfëndiko bu ko nexé man na ci buddi lu toll ci ñent ñax yoyu inshallah bala jeex rek da na gis né li nga xamni moy tawat yi nga xamni moy xam da fay dadi commencé dadi deñ buy sangu tamit mu ko ciy bomb même bu sangu ba nopi mako ciy bomb ndax amna ño xamanteni bi nawet sen yaram bi da fay meñ ak ay picc ngob yi bari kon di tukan dafa bok ci li nga xamanteni bi daf lay dimbalé ci li nga xamanteni moy xam mbokki ku wax nawet nak da nga wax ci buru ku wax nawet da nga wax ci buru bokku na ci lewe ci dimbalé ci boko dogalé ngir mu bañ la sonal ñoo ci mbanté su boba budé ñi nga xam dañu yor dara té xalé yé nek fa nga bañ ci buru dugg ci dara ja man na ñu jël mbana ut suwa yi nga xamanteni moy siwo chocolat yi nga xam day mat 5 après ci 5 kilo ñu rocc ci xawi bam fess ñu ngi banam bi sotti ci jël lu toll ci kaasu atay ji xorom sotti ci togg ko 30 minutes bay bam sedd ñu segg ko diko jox xali 3 fois ci jour bi bu maté ñetti fan la nexé bayil bu siburu mënta ñakit ko ci yalla dogal mu dal la balay teseti mais adu ag ci ben danger bi bu fekke nit ki dafa sibur tamit bu ko nexé ning koy nané man nakoy sango non ndax day wacc température tangor bi yaram bi tangor wo ni nek ñu baye xel ne mbanté lu ci efficace la day tax sibur bu mënta ñak bu ñëwé du nek lu graw té lolou moy xobu mbanté nak amut nawet amut nor lu am solo la ndax bo xolé magni bu ñëkkal xob yi dañ ci daan genn tangoru yaram lu melakaano kon nima ndax bar na ñu xam dañu def ni nima mom amul benn njariñ lu ci bal da ngay dégg sax ñu naan nima day yaq suuf day def nangam mais nima médicament la garab do gu baax ci nit garab gu baax ci nit bu ñëkkan mag ngi da nga daan gis xale bi bu fekkee ne yaram bi dafa tàng jër dañ koy lalal sër fàq ci mimaam yi rocc ci xob yi def ko laytaay sotti ci pétrole mu tëdd mu sangu ko 30 minutes da ngay gis mu ñàkk tooy xepp tawat di daal di jeex loolu defe naa ne ñu ko xam bari na way la nga gis ko xamanteni bi yaram bi bop bi day metti ñu jël xobi mi may dokk ci bop bi mu wër ñu takk ko ak musor wa ila musal bahan bu tuddé 30 minutes jog doxi soxla lolu yakana ne bari nañu ko xam comme ni mu ko xamé ko nima du garab gu bon garab gu bax la li fi nek kay moy ñak xam les koy jari ñoy mo fi nek waye garab la go xamanteni da fay dox ci walu santé te na la gawé ci san ndax socc bi rek ko xuma lay xob yi nga diko xol ci ndox diko infiser diko nan waye socc bi rek day ray san socc bi rek bo xeye socco ci lu mat 15 minutes lati ngay ndeki day xamne li du loy baye ndax garab la kon nak garab da ngay gis nikoy gafal nikoy moytu fekk yow tawat yi lay gar mom man na ci dara antibiotique lañu bayiko xel mom nima kon garab la go xamanteni nit ñi xaj bi xamuñu ko waye day fajj suko defé suñu joggé ci ndatukan amna luñu tuddé mbeur bof mom tam dañ ko gis garab bu mayel la mbeur bof nak gis nga ko mag ñi dañ ko tuddé mbeur mu bof mbeur mu bof ci lim bof moy njariñ kessé motax mag ñi gattal wax ji ne mbeur bof mu garab go xamni mag ñi daan ko bolé ñeexum ñeex diko def ci ciéré diko lek lim leen doon juro lan la moy da fay raxas dara ji day tax tamit nit ki bu fekkee ne dafa amee tawat ji nga xam ne mooy xasan mbir boobu da cee baax tawatu ndoxum siti ba ci daj yi nga xamante bi nangutu circuler dafay way ba ci borom biir yi nga xamante dañuy ëpp ba ci ki nga xam ne dafa amee sugar ba ci ñi nga xamante ni bii buñ tëddee duñ mën a nelaw ndax problème insomnie ba ci nga xam ne seen siti day fasu ba ci nga xam ne seen tànk yi da ngay dégg mu naan kokk kokk krek krek bu ñuy jóg ak ñi nga xamante bi sëgg da leen di jafe kon mbeur la mu boof ci lu am solo muy faj day tax nit ki di mën a lekk lekkam di gaaw a rees day raxas dret ji kooku boo selloo naaj bi da ngay gis dafay bari ci àll bi di law am na ay doom yoo xamante bi doom yi dafay xong di melokaanu tuuti comme tomate boo tojee doom yi gis ci ay comprimé yu xong nga xam ne doom yi dafay saf sukar wuute ak li nga xam ne moo ko ëndi muy mbeur boobu kon gaaw la goo xamante bi mag ngi dañ koy def ay taxaar moom nag bu la neexee mën nga ko mixé mooy jaxase ko ak li nga xam ne mooy xasu dànq kooku moom efficace na lool lool lool ci tawat yi nga xamante bi nit ki dafa amee tàngoor tànk rawatina tànk yii di tàng nga xam ne mën ngaa dem ba di ko tegale ngir tàngoor wu metti sëleur bi dagagé ki nga xamante bi yaram bi dafa am sëleur bu guddee da ngay gis tàngoor yi ni génnee ci yaram bi boo ne boole xasu dànq bi ak xaaju takku mbër boobu bi un ñetti litre ndox baxal ndox ndam bax mu raxas la doon set mu tëmbal ci bu seddee mu segg di ko naan 3 fois par jour bu ko tàmbalee jël moom ñu koy jël dina xam ne lii médicament la bu wér bu lu muy bàyyi te da koy faj jàngoro bi mu fa fekk da koy faj ba mu wér xeetu ndoxu siti xeetu hémorroïde yi sosu xeetu yi nga xamante bi mooy jàngoro yi nga xamante bi xasan la rawatina xasan yi nga xam ne dafay nekk ci suuf ki moo xam góor moo xam jigéen daf koy saafara moo xam ñi nga xam ne seen karaw yi dafay dagg di ruus yooyu yëpp da koy faj ak picc yi nga xam ne moom wax picc tàngoor kon ñaari élément yooyu yu am solo la ci nit mbokk yi boo ci jógee nga ñëw ci li nga xam ne garab bu ñuy wax yorox laan yorox laan nga xam ne mag ngi daan ko def cere daan ko laaloo cere yorox laan as ñax la soo xamante bi guddaayam ci 30-40 centimètres ci lay toll nga xam ne garab bari na garab yu ko sut mu ëpp leen fuuf ay ferñeent ak ay mbelle ay mbelle ay vitamine yu ci nekk yoo xamante bi néew na nit ku mën ko wax ba mu jeex tàkk mu yorox laan bari lu mëna fajj ñëwna ba ci goor ñi nga xamne dañu amé jafé jafé man yu mu yaqku ndax nit likoy may doom dafa bokku ci li ñu woyé espèce bu féké né walax ñaan yi dafa am jafé jafé yu wax lan daf la ci dimbalé yu wax lan dafa bokku ci li fi li nettoyé mbalatu yaram manam da fay génné toxique fay génné façon yaram yu wax lan da koy def day nettoyé wuté wuté rek boko day jël mi ngi mel ya nga def grand mélange sa yaram motax ñaaré boko day jël da ngay gis né boy yawo day am ay las té las nak signe la ci nit ay fundi ni néw nga gis xalé bu xey las wala man bu xey las té las nak ak joxoñ la dé waye rare na liko waral moy produits chimiques yi ni lek vitamine ci wara nek war la jox lam la wara jox da sa nekul waye kon mbok yi yu wax la na gogou nga ak joxoñ la da fay defar teint xeti der yi da fay dimbalé ci bir da fay renforcer ci degray kon rawata nak nga jox ko jigen jo xamanteni man nako laalo ciéré kon day doon benn bal bu jam ñaar nang ci lek ba sour waye jila ci sa médicament ni ko wax yi wax lan lo tamit sunu mami da nañ jël ñax gi diko wer diko ruk bu nappé denc ko nga xamné dira nor bi yépp mom la ni lalo motax xolé mag li leen jigen jigut fi tay ñi ngi gis tay mag ni dañ dan dakk mëna dox am ay 90 ans bu abbu ngeen andé ci yoon ñu bayila ko mag ni buñ mësa tok seen toga yoy da du len tracé man nañu tok ay waxtu te duñ am ben problème duñ def dara duñ tal seen tanki wala ñuy tok di jek di togaat fe di changer position parce que wir dafa nek ci ñom seen daw ñu wax seen bari di traîner daw ñu daanu di damu légui ngay gis rek borom 60 ans bu daanu rek ñu ne mo ci bi gis nga ñu jël yobbu tabax gis nga bu ñu sello damu gi ni mu yombé amna cause kon parce que borom xam xam dañuy wax ne tawat bu wéré rew ci dundu ko la légui damu gi ak ñak katan gi ci walu negu sey ak jafé jafé am doom ak jafé jafé yu bare liko waral dara joxoñu dundu gi rek la kon dundu gi le magni don dundé buñ bëggé wër faaw ñu ëndiwat ko kon ñing ci nawel nak motax émission bi juk ngir ki am carte nak ki amul carte ñëpp mom la émission bi waxal té ñax yi ben buñ ci tuddu gis na ñoo ñu def ben tour ci all bi ñu leen tuddu rek ñu wax leen ne leen wax ci nangam moy li té lepp yalla daf ñu ko andil nawet ne jël leen yalla xamna do ma dem xamna nit ki mom ak dundam ak wiradi ñoo lang kon gis nga su ko defé amna yeneen ñax yo xamanteni bi dafa bax ñu jëm ci walu negu sey ñax gogu nak xamna ne bo gaay xamé mo bu mu ci dem ci xawa lefi te mu bari lool ci àll bi waaw waaye nag suñu ñëw balaa ñu ñëw ci loolu dañuy ñëwaat ci garab gi nga xamante moom lañu wax wereyaan bu njëkkan mag ñi dañuy wax ne boo bañee ñu sàcc ci saw fas ci misaal nga doon dem di wàlli ay jàng da ngay fexe ba jox ko fas yi mu lekk nga xamne ñaari jigu yu mu dox rek day dal saw gis nga mag ni yor yaan day génné ndox day génné turukaay day tax nga saw lu bari kon dafay raxas li nga xamanteni mooy basel as ñax la soo xamanteni bi moom day law bu ñak ñuy dégg émission bi dañ xam wérayaan mooy lan ñu bari na japp ak jur donc taxa jur waaye garab yi bare bare bare yi ni koy nit di jëfandikoo noon la ko jur gi di jëfandikoo infection yi nga xam mooy infection urinaire wérayaan di cee mën ta def dafay saafara saw sa naq bi di lakk nga saw tuuti toogaat quelques minutes jóg dem saw jiwaat wérayaan fu mu ko fekk daf koy nettoyé ba mu set wicc ci naq boobu te moom lu tuuti nga ci jël baxal ndox xooj wala nga xam boole ko bisaab bu weex bii boo ko defee da nga xam ne taarikal la lu gaaw la ci faj li nga xamante bi mooy tawat jooju di far di dal góor ak jigéen ci yam am nga xam ne bu ñuy saw seen naq bi ñuy lakk te loolu jàngoro la yoo xamante bi kintaan la su ko defee kon li ñuy wax caxat moom tam nawet ak noor bari na ci waaye moom it efficacité ci faj efficacité ci biir efficacité ci yax ba ci infection boobu matul sànq kenn xamul nu koy def li ci toll lim ciy def waaye bu baa da nga koy def ca xob ya mag ñi tam daa nga ko def cere mbuum daan jël xob ya moo tax jàngo yu bees yi nga daan dégg néew ñu amul nuwénde waaye pour mu dalaan mag ñi da daan jafe ndax ñoom li daan lekk mooy daan den faj di lekk li lay faj dafa am solo di lekk li lay faj dafa am solo suñ ko defee soo ñëwee ci ba ci li nga xamante bi moom la ñuy wax gerte xob yi ci kanam tuuti dina am xob xobam yi tooy yooyu ñuy gis ñu defee ne xob ngooñ moom fas donc ko tax a jóg pourtant ngooñ nit daf koy jëfandikoo waaye fi ñu ne boo ko tuddoon ñu ne waaw ñu yaakaar ne ngooñ moom xar ak fas ko tax a jóg te fekk ne médicament la médicament bu gën ci nit la waaye nit ñi moom gerte ga la ñuy tànn gis nga ko bàyyi xob yoo ci kaw te médicament la boo xamante bi dafay faj suukar boo dee ataay di ko ci boole day raxas sa deret day tax itam doo bari graisse gu bari cholestérol gis nga ko waaye fi ñu nii jàpp na ne ngooñ moom fas rek moo tax néew na nga gis koo xam ne dafay ñëw di jël ngooñ di ko xooj ci baraade di ko baxal di ko naan waaye ku ko ci mos doo ko bàyyi ku ci mos boo mu da nga dem jënd saako ngooñ ñu dafa ne xale yi nga koy jox nga di ko jëfandikoo te it naqariwut de ndax su boobaa ànd na ak li nga xam ne mooy naanaa mën nga ko xooj ba mu tàng ci ndox mi nga sotti ci tuuti def ci naanaa kon garab yu bari yees di jëfandikoo la waaye dañuy dem ba gaafal ko ba doo toog ko ñu ne jege kon gis nga lii nga xamante bi moom mooy peritonite bi garab yi nga xamante bi dafa nekk ci nawet bi bari lool waaye tamit noonu la am yeneen njanaaw yoo xamante bi nawet ba nawet nga koy gis tey bu ne woon gunóoru mbërëgaan ñu bari dina accam fekk ne dafa fees dell ak njariñ ci li nga xam ne dafay faj bari waa ne koy dégg ñu ne la góomu robaay la am lan mooy góomu robaay la mooy góom boo xamante bi du wér borom day dee rek gunóor boobu di li ñuy woowee gunóoru mbërëgaan ak la ñuy bërëng lu ko gën a gaaw ci góom bariwut moo xam góom bu mën doon kon ni garab yi di fajee noonu la yenn soccet yi di fajee te mi am na soccet yoo xamante bi da nga koy romb xeeb ko lool fekk ne am na lu muy def sa biir yaram loo xam ne bu ko jëfandikoo rek loolu day tàqaliko ak yow gis nga salaam bii njooy li ni mu mel ci soccet ñaata nit ngay gis ñu am jafe-jafe soccet nga xam ne dafay dama dem ba yàq seen kanam soccetu kanam wala soccetu ginnaaw salaan boo ko jëwee day dagg ci ñaari bant yooyu mënta jeex te soccet yooyu dañu ci yaram bi ana noo koy defee mooy da ngay damm rek bu commencé jooy rek nga toqal ko ca soccet ba soo ko defee subaa ngoon du mat 5 jours satché bi efface wut fofu da ko fay génné kon lolu buñ waxtané wut garab yi nit ñi pour ñu jarignoko day jafé te dëkk bi tawat yi barina te niw doole gi tamit metti na te nit ñi dañoo wara wër kon télé bi yittéem lan la mooy ñëw ngir dimbali askan bi ndax télé la boo xam ne dafa làmboo njëriñ kese ndax toog di déglu te lépp looy dégg ci ñu wax ko boo ko essayé gis ko kon yaakaar na auditeurs yi ak auditrices yi war nañoo indi neexal ci a Samaria TV bi joxe bi ndax leer na ma ne lii ma ci wax li ñuy bari bari bu ko nit essayé gis ko du li ñuy def wax di làmbatoog yooyu lépp xam-xam bu leer nañ la bu wér nga xam ne nit ki mën na koy jël di si commerce waaye borom li mu soxla mooy coonaam yi muy daj yépp lu ko waral mooy pour nit ñi am jàmm loolu nag daf ko royee ca waajurum wa ak Cheikh Sohaib ku xam quratul ayn gis nga Serigne Sohaib ne boo boolee nangam ak nangam ak nangam def nangam nangam am kon nag bu ñëwee ubbi tele bu mel nii ñu mel nii ñun di ci toog di ci wax bu waaw war ngaa xam ne kon dafa tegu ci tànki waajur yi rek la kon émission bi kon mën nañ ñoo yemadi foofu kàddu yi su beneen yoon na ñu daal yi nag takk ndigg li daal di dugg ci àll bi ànd ak sama gars yi nga xamante moom dañoo ragal àll bi lool bu demee sax waxtaanee bu mu gisee Diane waxtu bu Diane bi loolu nañ ko boole ci émission bi ndax fi doon yi fii jamono toll bu duggee ci àll bi du ñàkk ñu gis ay Diane ak aju te Diane nii dañ ko war a xam am na Diane yoo xam ne boo gisee da ngaa war a daw am Diane yoo xam ne boo gisee war a daw ndax amul dangar ndax du looy gis rek muy batatu dafa amee dangar déedéet fi doon yi jiit ak jànqalaar buñ ko jaxase woon fii boo xamul jiit doo ko xam te jànqalaar ak jiit dañoo nuroo trop te jiit mooy fitte mais jànqalaar moog yooyam munu ci yow dara noonu mu mel nag noonu la Diane yi mel am si Diane yoo xam ne bi mën nga jël def ko sa poos am Diane yoo xam ne moom boo ko mën a def sa poos waaye xool ko rek ëpp na te yooyu waxtaan wi dañ cee war a dugg ñëw a ñëw ba ci rabu àll yi nga xamante moo ñëw ci melokaanoo ko mbëtt léegi mu leen mu commencé am mbëtt yi nga xamante bi façon mbëtt yi am melokaanu mbëtt yi ñëw ba ci gunóor yi am na ci gunóor yoo xamante bi waras na cee def ay waxtaan yooyu mel ne xaleeru bët yooyu yëpp dañ ci def ay yëf yoo xamante bi incha allah yoon xam ne daal suñu borom kat maanaam màgg na kon émission bi ñu ngi koy yemale foofu seen bokk El Hadj Malick Guèye di leen joxaat digg.

baale na mboolem kilifa yi Touba ci kanam bi nga xam ne moom la waroon a tuddaat yi samay kàddu. waaye dama xam ne moom dana ci ñëw. te ma ñëw ci mu ñëw ci daanaka baamtu rek lay doon. moo tax ma wax bi nga xam ne moom la ko rek bàyyi ko moom nag en tant que ki nga xam ne moo fi teewal bureau exécutif ak kilifa yi moom mu mën a jàllale mboolem kilifa yi turu kilifa yi yëpp. di wax tamit ba tey suñu abibu liggéey bii lu ko ñor la liggéey bii asama di def. ci dëkk bi rawatina ci Touba ci kanam. liggéey bu ko yitteel la lool sax lool. ñu ngi ciy jaajëfalaat suñu Abdou Samad itam. ndax suñ Baytène mi nga xam ne nii moo fi nekk ci Touba ci kanam moom it ñu ngi koy jaajëfal ku am ab taxawaay la ci Touba ci kanam. waaye ku am ab taxawaay la ci asama di jamono ju nekk mi ngi seet nan lay def ba liggéeyu Touba ci kanam gën a mën a fees di ko jaarale ci asama di moom it lépp lu mu fiy def jëmale ko ci Touba ci kanam. amul lenn loo xam ne nii télé bi dañ koo teg Touba ci kanam ngir mu leen koy jox wala daal lenn war caa bàyyeekoo ci Touba ci kanam ñëw ci ñoom lépp dañ koy def rek ngir jàll ak jëmbi sëriñ bi. suñu Abdou Samad itam ba ci émission bi sax daanaka taxawaay bu mu jégg na dayo kon ñu ngi ko ci maso bu baax di ko ci jégalu bu baax di ci jaajëfal suñu abbi di ja di nuyu waa Touba ci kanam gépp. comme ni nga ko waxee rek bu dee Touba ci kanam moom ab liggéeyam xëy na bu màggal jotee dañ koy day bokk ci li ñuy gën a fësal bokk ci li gën a yokk. waaye moom ab liggéeyam moom day dëkk bi xam nga dëkk bi moom bu màggal gi weesoo tamit dëkk bi moom lu fi nekk la di wëy. ndax dëkk bi fi la Cheikhul Khadim nekk dëkk bi itam ci li ñu xam ci Sahir gannaaw yàlla ak yonente bi bu dee ci kaw suuf bu weesoo Makka nga xam ne sëriñ bi wax na ci lam cay wax bu dee ci kaw suuf moom ci li ñu xam ci bëggu sëriñ bi jàpp nañ ne lu mën a bëgg tamit Touba moom mooy li ko gënal ci kaw suuf te moom itam da ñaan boromam mu doon dëkk bi nga xam ne nii moom la suñu borom gën a bëgg ci kaw suuf moom la yonente bi gën a bëgg ci kaw suuf. boo demee ci Malle Boulfo Seyni maa ngi koy waxoo ci xanaw yaa rabbi ahabba maskani fii àddina làkka walil maahi sani moo tax nag Touba ci kanam ba mu xamee ne nag sëriñ bi moom lim bëgg dëkk bi mel ni ak ni mu bëgg ña fii dëkk lépp ñaan na ko boromam te boromam nangul na ko. ndax boo xoolee ci njël bi lu Malle Boulfo Seyni rek mi ngi wax naan ci tàmbali bi mi ngi wax min bahdi ma ansab bi taqal li waaw min bahdi ma ansab bi taqal li maanaam dëkk bi day mel ne kon ginnaaw jëmmi sëriñ bi ci boppam laata mu fiy sànc ci waxin mbooleem jikko yi nga xam ne yeneen la da koo diddi ba mu set ci ñam foore dëkkal melal leen dëkk yi jikko yi nga xam ne mooy makarim axlaax day mel ne kon ku foore dëkk tamit am na noo foore dëkk am na la war a mel. ni mu bëgg dëkk bi mel ni ak lim ci bëgg suñ borom defal ko ci yëpp ñaan na ko borom ba nang na ko. bokk na ci man li may faral di wax lu bëri mooy wax fer li man banaw bi naa ahaara fiha wax fer li man amaru mbiri jëme ba ca jeexental wa li ci sëñ bi ñaan rek. ak ni mu gisee saa yër si loola ni mu jëmmoo man nañoo firndeel ne lim ñaan boromam ci téere Malle Boulfo Seyni ak ci yeneen xasaayir yi yëpp suñ borom nangu na ko ba noppi. Touba ci kanam nag ñoom dañoo ñëw rek gis ne ñaanuk sëriñ bi moom faw daa war a am ci ñoom sottee ndax ba mu naan wax fa li man banaw bi naa ahaara fiya wax fa li man amarahum bihi jamia wala jamihi man ahaanahum xala bi naa ihaal lasim fadikax talaa bu fekkoon ne jamono boobee ñam jamonoon teeloon jamono boobee dañoo wax ne sëriñ bi ñaan na ko rek suñ borom nangu na ko ñu dem taxawee fële kon su boobaa dana sotti ndax sëñ boo xoon na ne lii moom lu mu ñaan borom ba waroon nangu ko faw mu sotti. waaye kon mën naa bañ a sotti seen loxo ñoom waaye dañoo gëm ne ginnaaw li ñaan gu nangu la faw mu am ci jëmm yi muy sotti ñu def liñ man lépp na ngir mu sotti si ñoom. loolu nag la Touba ci kanam gis ne kon mbooleem li sëriñ bi ñaan si Malle Boulfo Seyni yëpp. ay murit ay bokki taalib ñoo ko war a réalisé. léegi nag ñoom ñu fas yéenee bokk ci ñi nga xam ne nii lépp lu sëriñ bi ñaan ci xaside gi donte mënuñu lépp waaye ñu fexe ba teg ci seen tànk kemplaay kattan ngir mën caa jëmmal. loolu moo tax gis ngeen ci bëree yoo xam ne ñu ngi koy jéem a def ci Malle Boulfo Seyni am na fu sëriñ bi ñaane naan suñu borom defal ko ñu génn ci ak lëndëm dugg ci ak leer. ngi demee noonu donte xëy na du lëndëm gii ñuy wax nii ak lu leer gi ñuy wax nii waaye mënee sa caa taataan ne la
lëndëmuk baatin gàkk

0: la Anas ak Jawsu Anas joju la denjon
1: Jawsu Anas digel la parce que Jawsu Anas sax message de andi yenen leral taxna gaay dañu concentré wu
0: ay je
1: kon nak mu dessat benen liguey moy respecter unity bi ba bañ ko yemalé même pour toute personne
0: ci andi sa
1: batay koku Seigne Touba
0: do la wu ci morom mom
1: dong dong moko matal ndax lu tax respect da ca bok ci yuñ meuna andi yu ñak yu jégué fi Seigne Touba yalla dogal na ben xex buñu mësa gëné yënt bi du ko tudd
0: bolu ko ci ay ndax warmal ko
1: waaw ndax warmal ko ay soxnam duggul ci débat nan fi sootu tahrim ak yow da nga du ko Seigne Touba di jàngé musu dugg ci débat yënt bi am def ni soxna sa def ni du ko wax
0: ak bari tegginte bëgg ko
1: soxnam yépp mu tudd leen yaay
0: ciofel day and ak teggin
1: yaay bi ummina aisha
0: bi ummina khadija
1: bi ummina khadija
0: bi ummina hafsa
1: bi ummina hafsa zainab num ko de ci tohfa
0: wa bi ruqayyat wa bi ruqayyat wa zainabak fini afarda wal hijab kull zaman
1: xamul tax legi munena yaay dom ne dom dom lepp ci respect la fofu sax lu xoramu la borom ben borom xam xam neena soxna aisha daf na kenn soxna la waxal ne ko ñoy sen yaay mu ne ko deet yene yaay yi goor ñi bari mi ka damir je goor ngeen doon yaayam way bu dey jigeen du ngeen doon yaayam liñ jublu ngeen doon yaay yi goor ñi moy goor wut xalat ci seen mbir dara xolam xolam bobu hikma aswajuhu ummahatukum ay soxnaam seen yaay lañ legi nak Seigne Touba bok ci liñu wara defal yoon bi sallam ginaaw moy wek wek gim wek yunus bi sallallahu alayhi wasallam tuddé gaak tag gaak luy maqama lu mu tuddul koko te bu koy tuddu anam gam koy tuddé da nga nan bi benen feyte wu ko kaw bu ëllëgë bu tuyat benen maqama nga fatte sax ba dembu ba ndax bu bop kaw bi ni manam bu tay bi nim kawé wayé dem ba ca digg non ya mu joxé fa bakkanam taylé ko fa ba nopi di fatali ko kenn kep mu sallallahu alayhi wasallam lool moy gëna graw parce que ben négociation bu mu duggon ci territoire bi rek ñu ne la ko fa yobbu won da bëggona mucc waye buñ yano muy tag buñ téggé muy tag
0: bu tangé
1: buñ duggalé muy tag buñ génné muy tag bu séddé muy tag bu wóré mu tag bu wóré dé muy tag bobu tawqir kèn musu ko def yeen bismillah ci aduna nak la wax kon motax seigneu taxaw ko deg fi ta'bir lughawi
0: le seigneu taxaw mo murid
1: al khidmatu takrimiyya
0: na murid yi deguñ ko ni nga wara deg
1: kon nak khidmatu takrimiyya moy nga jox ko gëddam ci ba gëdd da joté dakol ko ba défense joté nga taxaw poyo de défense mawqifu difan waye al hujumiyya bu attaque joté nga attaque ngir yunus bi sallallahu alayhi wasallam bu wék joté nga jox ko ciirem ci turwa jox ko ciirem ci nekkin wa la ngay netli ci mom lepp di rafet te luñ ko netli leneen dul lor Seigne Touba falanko du ko tuddu lo moy khidmatu takrim ya Seyd Abdoulaye
0: ma sha Allah mom de way mom dal fuñu ag rek da nga nañ fa taxaw
1: naw dafa neex
0: ndax neex gam neex rek
1: wallahi ndissat
0: wallahi ci la tek nak ne hadha walid du'a hadha walid du'a an takuna al afiyatu shamilatan fi jami'il bilad moy wala
1: katib la suñu tare katib mom ñaar da ñett da am xal bi mi am da fa wona jaxasse am xelam ba du ba du samonté ak badi ben magé gim xawa jël ay at warna jël tuti ci xel mi ba badi di baña nexé ni waxen la
0: jamono yit melni da ko warona raw
1: jamono yit fi moy tamu ñettel da ko warona mëna raw ba da nga xamné ki arab lay bindu mais arab classique
0: la ndison
1: léne li ma wax lepp nak effectivement ñun ñun buñ koy def nañ koy defé ci ñaan xolama bi bat xolaf ni lim wax lepp résumé war na
0: waxin ba neex
1: la mi ta'lil yim andi won li ibhari li ibhari ba yag nak hada walid du'a mané nak li mom day and ak ñaan ñaan gi nak moy
0: an takuna
1: al afiya shamilatan
0: fi jami'il
1: bilad dañu wara ñaan nak jam daj ci aduna bepp bilad meuna nek am ab dekk am rew des nako tekke bilad ndax beulet moy village village village yoy nak boko bare.